0: ay apektado to sa piyak nga barangay, sa piyak nga banwa, bra. Ano good man do bala kay pasirado gid man daw kun hindi. Ilang jet ay check ta na sa piyak nga linya raton nga patrol with K5 Ridgeline Tornino. No, dalang gid ay check naton detalye kara sa nasambitan kara nga balita. Patrol, standby.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Red sa report, go ahead.
2: K5 Nard, ulihi lang gid nga truck it mga manok paida. Rugi na karga no, sa Subod, ito ay karang poultry farm. Ag ubos na dayo na na ita pang-harvest no, ro, mga manok na rang na ginabubanta sa no, kay Kapitan. 90,000 heads ka K5 Narda. So, pilang Domingo naman abisanda nga nag-harvest. Ag kaina, ay gintay nabutan kita nga makasugod gid baga sa Subod ka K5 Narda. Ro, plus tadagali, ay rupag karga kara kada truck tig 1,800 sa mga heads. Ag doon doon ginabalik-balik adlaw-adlaw ag ginadala sa Iloilo mag-Norya ut aray ni mga K5 Nard San Miguel pa yung mga makaroon kung doon sa Iloilo ay mag-Norya ut ana. Pero plus tada sa pag-transport
0: Baliro mga poultry farmhouse sabi ya sa Aklan nga na doon nag-supply rito eh. Sambilog sa mga ga-supply I mean.
2: Yeah, so ag halos kagabanan pati sa Western ka K5 Nard ay ito manandagi na daga. So nga ni nga ruplastada, ginadisinfect mat ananda K5 Nard, ro truck, pag-deliver sa Iloilo, limpyan ro truck, pag-amot iya, kargaan gumat manok, ag limpyan anay, bago nga mag-transport. O galing, sa sugod ka K5 Nard, ginapahayag, may mga namatay nga mga manok, nga dayay posible sa pag-manage mga K5 Nard, kasi nga ni hay, kung amato ay kuryente. Kung sobrang init man or sobrang gamig ay nagkakamatay man gali isang dara. So diyan do sang bilog sa mga factors kung haman it ginhalinan itay karanga gangaw ka K5 Nard. Sa pagpahayag gaton it barangay kapitan it si Baliw suno kana nagpromesa do tag-ana taga no man siya gagilira K5 Nard tag asawa ita barangay kapitan sa no man siya. Nagpromesa kana nga once nga matapos it harvest, kay ipasirado gon ka K5 Nard. So noon sa konfirmasyon kay Kapitan, it barangay Kapitan man, it Arkanghel. Kasi ang datarang jurisdiction K5 Nard eh. So mauron nga nagtap si Kapitan sa LGU, ag barangay council, it Arkanghel K5 Nard. Ag doon niya, naging promesa, nga once nga matapos na it harvest, hay doon nga, iga pasara na. Pero may panawagan gyapon kara si Kapitan it barangay si Baliw ka K5 Nard aton nga pamatian.
0: Okay. Pamatian ta kuno partner. Okay, pamatian ta.
3: So, akong concerned is dayang parte sa gangaw.
4: Oo.
3: So makarahay amat-amat niya nga complain man do tawo parte sa raya. Ag sempre ako sambilog sa apektado kita.
4: Oo.
3: So punta man hay pamatian man kami ko tag-ana siyempre kung matapos na service according kay SB ako yet Balete ang kapitan man hay ipa sara ko nunanda gagi pa after day harvest pero inyo ko man nga sa tag-ana at farm ag sa LGU Balete ron nga limpyohan anay ron mga ito na bago sanda mag sarado gede dahil una hay posible nga ro iting ay magiging source pag itiangaw.
4: Yes, oo.
3: Ay kung aywan na niya at anandang after sarado, ay siyempre, una patagyapon, one to 2 months lang, hindi na maduga-duga.
4: Yes, oo.
3: Oo, so yun.
4: Ano ro, background it dahil nga farm nga rakap, o doon nahamtang tayo maura sa Balete na, pero bago nag-operate, may mga pagpatawag abikin nyo bilang boundary, ag kung ano matabo, siyempre, kamo man ro apektado, kay gapit kamo sa area kap.
3: Ro previous abi karon ma'am is do nagpatawag mat dating operator si Korea a certain Koreano
4: na to. Pero Koreano gin mata imaw.
3: Pero napasarado na mun dun imaw sa complaint man it pumuyo.
4: Oo.
3: Last anong year nga ni to 2024. 24 yata.
4: Mga last 2 years?
3: Oo.
4: Okay.
3: So makarahay, naghingyo man do ibang opisyal nga buksan. Kibahan man yan kami ka to. Pero bukon kita kami satisfied niya buksan doon. Dahil unang-una ay posibleng matabo ro previous nga to. So makaroon yan ay natabo gid. So kanda man gin balik.
4: Pero nag-attend man ka mo sa public hearing sa pagbukas it pangaywa kap.
3: Ha.
4: Ay ano ro ginistorya na gano ro pag pangako nanda.
3: Do pangako nanda ka to hay.

0: Primero es the joint inspection do barangay, both barangay Arcangel and
1: Sibaliw.
0: Okay. So, pangayawa nga to nga, medyo buko mo niyan itong agreement nga to, huwag mo natabo. So, pangayawa ay sa Sityo Norte yun ta, barangay Arcangel ito sa Babaw. Ay, medyo buko mo niyan ito satisfied to, ay abo pa ka tong mga pumuyo mo niya sa Baliw nga. Against agapon. Medyo kugang ba at paliwanag.
1: Pero naka-joint inspection ka masasugod ka?
0: Uwa, agita ma'am.
1: Uwa, taka mong indaga. Sino ka taro nag-joint inspection?
0: Do, balite at ang side it, barangay, ana, municipality, balite at ang nagkuhan.
1: So nga ni, nga waka mo ito idea kung saan tarahay compliance sa pilang ka mga certification at requirements nga, dapat nanda i-comply?
0: Uwa, o taka mong idea kan ma'am.
1: Okay. Oo. Tapos, nag-operate sanda. Maanong year to kap nag-operate sanda?
0: 2024 eh.
1: Oo. So, mga gapa 2 years na rayang farm nga ra. Sa pangaiwang kumpanya.
0: Bukon. First time rayang. Pangaiwang harvest daya pangaiwang kumpanya nga ra.
1: Ah, okay.
0: After the sarado.
1: So, saan na nag-umpisa ra?
0: So, last year yung ma'am.
1: Ah, last year yata. Okay. So, ano pa, kan-o nag-umpisa ro kaabo-abo nga langaw nga ra ag manu ka bahol ka, manu ka abos nga nasa kupani mo sa barangay nga mga pumuguyo ro apektado?
0: Do yun ma'am, hi. First, abi na ng harvest. Randayagat ang, farm. So, yung harvest nanda is, o matatiyangaw.
1: Okay.
0: So, o matakamit complain ka tawon. Dayagat ang arang nag-complain niya, medyo nag-inabo, baga. Nag-rapad area nga sa kupan ko nga. About sa Turalba nga ni? Turalba. Ito sa Piyak Arcangel. Iyan man sa May Mangga, Turalba mong gihapon. At sana ito sa Arcangel doon na namis mo git, Babaw.
1: Okay.
0: Dahil iya gaagi ro, siyak yan eh. Pero agreement yung katungagin, wa na ginsunod ng dais, wa sana mag-agi ya sa amon nga proper at barangay Sibaliw, down to Turalba. Baba nga man naroon, Ililo, mga rayon. Iya sa nag-shortcut di kara sa Provincial Road at Arcangel.
1: Apagwait Balete.
0: Apagwait Balete, So medyo magapit-yapit sanda, pero ay, iya man, nagangaw na gato.
1: Iya man, So ano rin pagpati ninyo? Sa farm mismo rin kababong gangaw or do iba pa karahin nagasunod sa truck na andang ruta?
0: Pero sa farm ma'am, kung sa pag-side na akon is wa ito tiyangaw dahil dahil niya ginasprayan ang day. Pag uwa ko, siyakyan posible nga nagsunod gangaw, wag niyo siya praagro. Spray ginasprayan ang day. Mamatay gilat or sa nito kung hindi sila magpanaw, di ba?
1: So, uwa nyo kap, abi man na naka-istorya do tag-iya nga na kasi first harvest nanda, okay man. Gali man it sa pangaywa, nag-inabo taro gangaw.
0: Hindi ko man abi makita-kita, ma'am, yung tag-ana kita mismo. Dahil unang-una ay, kuwa matakamit agreement ka na magbuwa sa barangay. Siyempre, bukon amon it area. Si Kap, bibot yata akong story or di si SB Akoy.
1: Sa Balete.
0: Bago si si Kapitan Bibot, si SB Akoy, dati rin Kapitan. Doon na permiro akong permiro ka story ba ka? May text o chat.
1: May information kap nga nahatalakay na nandara sa SB saan da, especially sa ang Committee on Health abi kun ag may time frame na sanda nga kun ano ra ipasarado gid man totally nga sarado or basi magbalik ko man do operation kara.
0: Nag-attend kami mong kung kibahan ka akon nga Committee on Health iya ito sa Balete. Nag-committee hearing ato. Pero ro nya ni na pangako ni SB ako nga kun may mag-complain ag medyo abong gangaw hay. Sanda mismo gapasara.
1: Okay.
0: Ro municipal Balete.
1: So wa pa sad feedback kung ano gon ro status makaron.
0: Sa kahapon ay nag-chat ka kon si SB Akoy. Nga kap man hay pasensya gid pero hay pasarado man na namon noon after harvest.
1: Okay.
0: So naging yo ako kana nga kap SB makon hay SB kap gang tawag ganun kana hay. Then niya, kung pwede makon, hay, limpiyohan anay na under iti, ag ipasarado. Pero kung ipasaragat ang makon niya, uwaot manok, ag ipasara, ag una pa taro iti, posible makon, 1 to 2 months ay gabo pa tayo.
1: Pero harvest season, andakap, mga pilang bugan or inadlaw gabuhay?
0: Gaban, hay, mga 2 months. Hindi nga, abot na 2 months kung kuhan. Medyo wao niya, abot 2 months sa dahing nga.
1: So, patapos naman na sandakap?
0: Patapos na yan. Patapos
1: mga pilang ka heads, ro andang manok sa sugod kap?
0: Pero sugod na kato is 9,000 ah 90,000 plus
1: 90,000 plus
0: oh, ng ginbutang pero okay. Abong patay nga ni ko nang kata ma'am
1: dahil
0: dahil sa plan siguro sa management
1: ah,
0: kung
1: okay.
0: Ano kung ano matara na nga
1: kwan. Aklan nun rutag iya kadakat rutag ana
0: may halo nga Ilonggo ma'am
1: ah okay yeah. Pero iya sa Aklan naga star okay so kamo nagagaom nga sa pagtaposita ng harvest malimpyuhan ma limpyuhan ang daunat mayan para hindi un maduga totally rugangaw nga ra
0: yes ma'am ho ay masakit at awir ang ogo ka akong pumuguyo ay para sa makaroyan niya
1: oh, why petition gap imo mga pumuguyo nga nagpermasan dami mana
0: ko last nga to ma'am is nagpetition kami ka to koreano pataro gabi
1: oh, taguna
0: pero daya hay uwaon kami kaabot sa petition letter okay. Delo nang una hay na kwan ko mat na kontak mat si Kap Bibot ag si SB Akoy nga siyempre nag kwan yun do kwan ag may concern citizen mat ang nagpaabot sa media last 2 days ago ro ano medyo nag kwan yun ag nagpangako man ko no according kay SB Akoy pangako man ko no rin niya na nga tag-iya nga ipasara
1: basta may assurance ka muna buitan
0: kanda kanda tama
1: kanda ano kap imo nga mensahe sa imong mga nasakupan nga mga pumuguyo kasi buko na sa bilog ro apektado ka ra bilog ni mga barangay ug syempre mensahe nimo sa dayang negosyante ron nga apektado man kamo
0: siguro unahon ko anay kay Eric Tano sir pasensya gid pero hay sa imong mandon nga ikaw man mismo gambay kun magka problema hay pasarado ug syempre man sa barangay council kay SB Akoy hay siguro pasayamat man ako dahil pag once nga hapabot mo kanda, usay mo sa ideya nga ipasarado, na sa legal nga pamaagi ba ya? Then, sa akong pumuhuya sa Sibaliw, hay, ginobra man ako na tanan, ugaling hay, uwa kita sa puder para magpasara nga kita at amismo. So, sunod man kita sa layi ba sa barangay.
1: Hindi po man ma-instant track-up nga automatic ipasaragagi kasi may proseso. Okay. Copy this information. Salamat kid sa time nga ginto mo sa K5 Cup.
0: I thank you man ma'am sa pag-agtan niya iya. Para ibatian man among side ba.
2: So tama na eh. Bisa man kiinalin sandara K5 Reds do kapitan ay randa man lang ka na mag-ubra it petition or letter pagi sa pirma abi ko pumuyenda ipasa rito sa opisina si Babaw or sa Tag-iya sa Sangguniang Bayan ang depende ka na ko aksyonan like sila ilo ba nga itong awatan na pabungubungungan at akong ko LGU. Ito mo, nagre-resign sa natanan-tanan.
3: Oo. Do you know, mapabo K5 Nard once na, dali lang, itapos yun sa day harvest. Kung hindi gihapon mapasara, hay din do next nga obrahon ko ni Kapitan. Pero makaroon, haywa pa man it-petition do mga pumuguyo. Mas manami nga ikunta para mas tingog baga sa day unite do mga pumuguyo kay bukod at si Balero apektado. As sa Turalba, Badyangan, K5 Nard, sa porsyon Itbalete. Kay abot aro gangaw ito. So rin na ginagauman ni Kapitan nga kung tama na kung igapasirado, kay limpihan man anay kung taro facility ka, para nga hindi yung pagpamugaran ay, ni Wapit
2: Gangaw. Kung uwaon man manok man, tapos una pataro yun, nagamiton taron ko manok, kung na, ano ra, doon nga gangaw, gamiton ko gangaw nga iitlogan, doon pasintabi sa kailabas ni Napatana, iitlogan nanda, sapat ang makapaabo. Ay, kung uwaon sa natin kung una nga maurundaan ng area nga matinginan, usoy man sa narito. Pero mga sa baryo nga ra, may mga kwan pataron, may mga babuyan ka mo nang mauintok ko naman matransfer dayon doon.
3: Yes, kutob sa sarang nanda nga dapuan ug mata kay five dart nga mga syempre mahugoy ko matod sa palibot nga ra like basura abi man na ay karon mataga umpisa dayon doon nga paginabo ug matarugangaw. So ginabantayan ni Kap da nga monitor ag na nang panawagan sa anang pumuyo nga man ay wa ko man na ginapabay ira ag sigida sa anang nga pagcoordinate sa Balete since nga ni under sa andara nga jurisdiction K5 Nard. So dera to nga report no pag check sa dera karang ginareklamo nga poultry farm sa Banwa it Balete with K5 Chimli Iduro try man si K5 Red Jig and Tornino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
2: Thank you so much sa report sa itong patrol with K5 Ridgeline Tornino. Sa itong balita mga K5. Doon yung balita agoras manatagaton. Itay ka nga ang DTX Beauty Soap, rung sabon niya pampagwapo ga pampagwapa, Clinica Dio Fresh D Roll-On, agarong Extend Food Supplement for Men. Tanandang ang mga produkto suplemento, mabakay sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, Defenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Marato na! Ag-epektibo pa usun si Dr. Robert Empinado, may libre kita nga check-up from Sunday to Friday. Alas 8 oras sa gawin sa alas 5 oras sa hapon. Yan, i-grab niyo rin oportunidad nga maka-avail libre nga check-up. Mga ka-K5, ag syempre barato ng mga produkto na kaysa sa mga private clinic. Kamong kapa-check-up, mas masyado nga mahal. No? 1,500-2,000 usukot, uda libre, white bayad. Ag rekwarta yung bayad sa doktor, baka nyo lahat ng mga produkto nga makabulig sa ikaayong gawas na konsumo nyo na, ag naabin nyo para libre nga check-up, mga ka-K5. Yeah! Wala well, pa na oras magkarang adlaw ita Martes ag hilibati kita hinagang adlaw sa pila ka mga news and public affairs program K5 News FM Calibo 94.5. Ag sa rekarang oras no ay siyempre standby lang kamo sa mga iba pagig nga mga balita kung aton mabot matalakay magkarang adlaw ita Martes. Inyong anchorman K5 Binan Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko galingawan sa Calibo K5 News FM.
4: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas,
6: mga butika. Paano mo lamang buligan ni D3Bio ang pag-manage sang blood sugar levels?
7: Mm-hmm.
6: Nga hindi kaya sang plain nga D3.
7: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
8: Tuo na, sir boy. Kaya, siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates.
7: Mm-hmm.
8: The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
7: Monosaccharides, no? Yeah.
8: Pero mostly, sa mga party-parties, di kakakita sang complex.
4: Oh, D3 Bio!
8: Sinumatin, birthday ko, B, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Sila yung sa, ikaw na lang, Dok.
7: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Mm-hmm. Ang aton lang, sa example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No? Ang makina, may pisto muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But good fats could provide also power also metabolism.
8: Kami tani, sir boy, nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
7: Correct.
8: Mm-hmm. Daw wala mo na kwan mo, no?
7: Wala mechanism, no?
8: Pero di gid sa makina sa tao. Nga kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
7: Superior gidya ang lawas ng tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
8: So, bindas galining mga kwan, no? Mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
7: May stored fats.
9: May stored fats.
7: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwang nga tao kung pagutumay. Kaya yung damo ka source of energy.
9: Kaya may resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
7: Sa tugnaw.
8: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ka problema.
7: Dako ka problema.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
7: Kung pala kaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
8: gawayay,
7: and even zinc.
8: Gawayay, sir boy.
7: Gawayay.
8: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na ganin, ito anay na lang ni. Intuon mo man imulawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaungkano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3Bio, kaunon mo da imong mga nuts, ti wala sugar.
7: Wala sugar.
8: So, ti on amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inong ditribayo, kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka, sir boy. And so, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman, nga ara sa D3 bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
11: Ang extra
8: burden. Even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Ang muna ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
7: Oo, no?
11: Let's do the math.
7: Let's do the math.
8: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
4: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News.

0: mula ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and

0: Shaker Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Tol? Nga kay pusi mo, kay napaho?
1: Gani man, Tol.
2: Ano ka?
1: Tol?
2: Tol? Ano ka? Nga gulpi ka lang yan, nagjabaw, ako.
1: Gani man, Tol?
0: Dong, matabog man ang espiritu na mo, na.
1: Okay mo? Ano ka, ako?
2: Kaluya man ang damo, eh.
3: Mga Tol!
1: Na ano ka, Tol, man? Abiyang balsa mo, no? Kung anong problema?
3: Tol! Wala na kami ni Bea.
1: Ha?
2: Nga naman, Tol? Ha?
3: Madugay na gala ko niya ginapatiyog-tiyog sa palat niya, mga Tol.
1: Nga man, Tol. Ano gidang natabo, haw?
3: Nadakpan ko gid sila sang lalaki niya, Tol. Sakit-sakit siya, mga Tol. Oh,
2: di ba na nagambal na kami sa imo, Tol? Nga budla na yung mag-uyap kaya vlogger, ya? Ginatira man na sa upo nila nga vlogger, Tol.
3: Oh, Tol.
2: Amo na lang ni Tolo. Para madula ng sakit sang dugan mo. Makamping tabuhas. Dito sa Alangilan.

0: Tol, ari na tao. Isinggit adang tanan nga kalain sa buot mo. Iambalang tanan na para nga madula ng hinanakit mo. Dula na yan tayong tol.
1: Ano tol? Daw tinunto na yan tol ako. Paano madula kay puro manalibukid ang palibo tol? Sinong mamati isang kasakit tol man?
2: Sige na bala tol. Pati na lang bala samon. Pagkatapos mo na isinggit ang kalain sa buot mo, ang mabulos si Natol, good vibes na.
0: Nan?
2: As in, madula na ito na nakasakit, Tol.
0: Amo na?
2: Proven ang distead ko na yan.
1: Tol?
0: Sige na bala, Tol. Wala man sa madula sa imo kung patihon mo kami,
1: Ati, sige, Tol. Bahala na matuyawan ko niya.
2: Uy, lohi yan.
3: Uy! Bia! Kabalan ka! Wala ka sa muya! Gintunta mo lang ka! Kanukon sa magpalangga ko sa imo ang inuyangan mo lang!
2: Sige ba, Tol? Paulang pa na!
0: Sige, Tol. Gaso na lang. Ting manugat mo, Tol ba?
1: Wow, gusto ka mo tol, mga tol. Ato palang nadulang ginabatsya ko nga daw gindrain tol ako.
2: Amo na gani siling ko sa imo tol. Di ba lang? Effective?
1: Doon ka namin pag hindi yan isinggit tol eh.
4: Excuse me. Pwede eh, dito lang ka mo singgit sa unhano kay kasabad. May mga nagakamping diri eh. Please lang ha.
1: Ha?

0: Grabe man ka maldita sa babae kay Ina, tol ba?
1: Siyempre, tol. Basta mga laway gani. Maldita gani ya, tol.
2: Gani man. Daw, guwapa-guwapa, giblao.
0: Kamu bala mga tol, ka mga judgmental sa inyo.
1: Kay tuod yun man, tol. May bala tani kung magsinoplada, blay, nablang guwapa-guwapa man, blao.
2: Kag, ikaw kay Ross, ha? Eh, di ka magsiling, ha? Type mo siya.
0: Tol?

kaya di ponggol ya. Laitagi ko atama ko. Mamimuha naman ko sinimo. Ano abi kay... Daw wala pa makarecover ang lawas ko sa kamping-kamping na mo sa Sabado eh. Tagsang Domingo. Pero okay lang ha. Ang importante, nadula man ang kasakit sa dugan ko. Madali-dali pag-i ko ha. Miss, sorry kita. Hindi ko muna eh. Wah, hindi. Ikaw?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakal sa mga butika.
5: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Ikaw?
1: Ikaw?
0: Anong ginabuhat mo dere?
1: Ikaw naman? Sang Sabado, ikaw man ang nagguba sa ngadlaw ko, subong ikaw paged?
0: Sorry, gid miss ha. Hindi ko hungod.
1: Hindi mo hungod? Ginhungod mo, gichi, eh, kikalapad sang dalan. Bungguan mo pa ko? Ano ang ginasundan mo ko? Ha?
0: Wala. Paano nga sundon ta ka kay nagbungguan na yung manta?
1: Damo ka pa, rason. Guba naman ang adlaw ko sa imo. Ako na yung kani.
2: Miss! Miss! Miss!
0: Grabe man ka suplada klase ng babae ba? Siyang nang nagbunggo sa akon. Siya pang akig. Puwerte. Pero... ay, daw kagamay sa kalibutan, no? Nagkitaay pa kami diya? Ano yan ang ubraya sinakman? Ano ayan? Ano yan?

0: mga tol. Huh? Ang babae ba lang namit ato sa alangilan? Wala ito lang nangaking blasaton.
1: Oo.
0: Nagkita ay kami kay ina.
2: Uy, ba? Ano?
0: Sa dito? Sa downtown, tol.
2: Ah. Ote. Ano na yun?
0: Oo, wala eh. Isang nagbunggo sa akin. Isang piyang may gana mga akig.
2: Same as usual. Kasuplada nga daan sa babae nga to eh.
0: Amo gini, suplada gini.
2: Anay ka? Daw siya man natulong?
3: Ayos to. Siya gidul. Ara siya oh. Isa lang siya nga nagapungko sa table oh.
0: Ang din naman.
2: Ara oh.
0: Bah! Huma tutul!
3: Chance mo na natul. Palapiti na. Daw gina tulod kagid sang kapalaran mo aw. Kadtoy na to ah.

0: try flowers and chocolates for you.
1: May, Kairos? Para sa ako ni?
0: Oo. Alang-alangan para sa ako na. Kaya ginahatag ko ng ganis sa'yo mo.
1: Kairos?
0: Teray. Sorry, ginakag.
1: Kairos? Ano ka bala? Ako ganing dapat mga ayos ang sorry sa imo eh. Sorry ah.
0: Wala na to sa ako na. Ang importante, close na kita nga duha kag siguro. Amo na niyang time nga iambal ko ini sa imo. Kag kuntani, hindi lang maglahin ang buot mo ha. Diretsoon ko na ikaw, try.
1: Anong buot mo, silingon?
0: Teray, palanggata ka.
1: Kairos? Kairos?

0: Babe! Sabihin kita magkadtuman.
1: Babe, relax lang.
0: Babe, kabalo ko balas ang lugar ngayon eh. Abi ko ani mga pilang ta. Doon ka familiar gisang lugar ngayon sa ako ni.
1: Siyempre, hindi naman bago sa ato ng lugar ngayon eh.
0: Oh. Ay. Oh. Oh, babe. Ani ka nga nagpundo ka lang gulpi sa higit sundala na ho. May ano di man. Ikaw bala ka dayaon si mo, babe. Wala ka ginagambal nga dirigali kita mo diretso.
1: Babe, panahog bala, nay.
0: Ano ni sa kuno yaman? Sige, manahog ko. Ali ka pala, babe. Maano kita di?
1: Kuan, babe. Daw hindi na biya ko makahulat nga ihambalin eh. Tungod daw nakulbahan ako sa buhaton ko.
0: Babe, anong buhaton mo ah?
1: Babe, una ko palang ikaw nakilala. Akoon ko, namalditahan ako sa imo. Pero, isang amat-amat ta ka nga nakilala. Naglain ang panalaw ko sa imo. Kag siyempre, amat-amat niya ginpalangga tanaka.
0: Babe! Uy! Carlos, nagluhod ka sa atubang ko? Kag ano yun ang ginakuot mo?
1: Babe, will you marry me?
2: Kining sing-sing. Yes! Yes! Tiray! Tiray, I love you so much.
0: I love you so much,
2: Tiray. Sa katapusan, manginaakon ka na gidman. I love you, babe.
0: I love you too. I love you too, Kairos.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: sa Libuatlan. 94.5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 at

0: Kaboy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3

0: dahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VitaC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa VitaC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: VitaC, mababaka sa mga butika.
2: Forbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalo manusik?
7: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories.
10: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 44 minutes after 1 in the afternoon. Panibagong edisyon na naman ka K5 sa ating programang Secret Memories. And sa Tuesday edition ng ating segment, The Pages of Love, atin na nga rin pong natunghayan ang kwento ni Kairos. Ang kwento tungkol sa isang

Ang minsan ang nasaktan na bigo, yung nagmahal na nasaktan na bigo tapos na in love ulit. And finally, sa ikalawang subok, sa ikalawang pagkakataon, pumaldo na. Tara! Parang dito sa kwentong ito, maniniwala ka na talaga na minsan talaga ang buhay pag-ibig parang sugal. Kasi you have to take a bet daw para malaman mo kung may chance. May chance na manalo ka sa puso mo. Sa kwento ng ating bidang karakter ka kay Fanny, mas mo sigurong mauunawaan na minsan pala, no, kailangan mo munang dumaan sa medyo masalimuot, masakit, at madilim na phase ng iyong buhay bago ang ginhawa. In particular sa buhay pag-ibig. Kadalasan kasi kapag may gusto kang tao, ipinipilit mo. Kahit binibigyan ka na ng signs ka kay 5 ng tadhana para makuha mo na sana yung gustong ipunto sa'yo na hindi talaga siya meant for you. Kaya lang, kadalasan, ang taong gusto mo ay hindi rin talaga napupunta sa iyo kahit anong pilit mo. At hindi yan napupunta sa'yo ka kay 5, not because para ikaw ay masaktan. O kaya naman, siguro itigil mo na yung karutan. O siguro para mawala na ng pag-asa o tiwala sa salitang pag-ibig. But more on, ipinaparana sa'yo ka K5 para ilayo ka sa hindi para sa iyo. Siguro para magkaroon ng space sa iyong buhay, sa iyong puso, tapos makukot ang iyong attention ng someone na meant talaga para sa iyo. Grabe yan eh. Funny lang ano, dahil katulad ng ating kwentong nato ngayon ka K5, nakikilala mo talaga ang iyong the one sa mga panahong parang nawawalan ka na ng tiwala sa usaping love. At dahil nga po dito sa kwentong ating natunghayan, panigurado medyo marami-rami na naman na mga kakaifay po nating bigo ang nabuhayan ng puso. Nabuhayan ng puso humarot ulit. Sabi nga nila kakaifay, hanggat hindi ka pa daw happy, ibig sabihin, hindi pa yan ending. In line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong, kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. K5, ang ating question of the day ay, sa love, paano mo nga ba masasabi na siya na ang the one? Yahoo! Again, so sa ping love, paano mo nga ba masasabi na siya na talaga ang the one? Ay mare, eto na talaga. Siya na talaga to. Sure ball. Ano mo nga ba masasabi ka K5? May mga palatandaan ka ba? May mga pattern ba? O kaya naman, may mga hints ba? Sige nga, comment mo ang iyong sagot. Mara ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. And a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa FM Calibo. Yahoo! Pero siguro, para si Ilan, ano? Masasabi lang nala na yun na talaga ang kanilang the one kapag sila ay niligal na. May pag-ibig bang iligal? Sharing. Pero grabe yung assurance siguro ka K5, ano, kapag kaya kang iharap sa mga magulang. O, kasi ibig sabihin, hindi ka lang pang tropa-tropa. Hindi lang pang kaibigan. Hindi talaga pang pamilya. And for some, kapag daw sila ay nagkasundo, hindi lang nagkakasundo na basa-basa kasi willing mag-adjust sa kung ano man ang kailangang i-adjust. Ganun daw kasi, para mag-work ang isang relationship ka kay 5, dapat both sides ay marunong mag-adjust. Para naman doon sa ilan, katulad din siguro dito sa kwentong ating natunghayan, na maniniwala na sila na yan na talaga ang kanilang the one kapag sila ay pinakasalan. Yahoo! Grabe. So, ibig sabihin ka kay 5 kung gaano kayo katagal, parang may trust issue pa rin. At hindi ka inaalok ng kasal, at hindi ka na ihaharap sa altar, may chance pa ng hiwalay. May butas pa daw na nasisisi. Grabing assurance. Asya, sige, ikaw naman. Yan ang yung take sa ating question of the day. Sagutin mo yan again. Maaari ka maghintay, mag-abang at mag-komento sa Sweet Terry K5 News FM Calibo na page. Dahil in a while, ipopost na rin po natin ang ating katanungan of the day. 1:49 ang ating oras. As usual, mga ka-K5, 2 oras naman tayo magkakasama at magkakarinigan.
So for now, tuloy muna natin ang ating musikahan. Huwag na maglilipat pa ng radyo, manatiling nakatutok sa kampyon na istasyon na ang K5 News FM.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag doon na mental block ta? Istoryahan ta bla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sabi lang siguro nila, Sir GP, lawas lang kakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Patong brain aton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Sana blang damo ka, paminsarod, labi na kung damo ka utang. Oh, grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX500 kag mighty seed, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is, mahapos ma-overcome ang mental exhaustion. With some help and emotional support, kag siyempre, antioxidant, pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty si or pure si, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Diri gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag mighty seed. May pangita mo na bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty seed. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue, DTX 500 kag mighty seed. Kaya aton utok, grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty seed para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
4: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang ito ag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong nga brain or inigito ag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Gusto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon, puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbat sa mo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Derege sulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty seed kay ngaman. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy mong brain, makakita pa solusyon, makasulbat pa ka sa imo problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag mighty seed para makabato ka, tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidant sang DTX 500 kag mighty seed or pure seed ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na, Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlo-kadlo lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige kakaon mga added sugar, hindi taas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Justo.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, Sir Boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag mighty seed nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag mighty seed. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag mighty seed.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: DTX 500!
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang gapanupo!
2: Kagakontrolar!
1: Sang imo blood sugar?
2: DTX 500!
1: Asal rikas!
2: Epektibo!
1: DTX 500!
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News sa FM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Balik po tayo sa second stretch ng programang Secret Memories. Oras natin, it's now 2:18. And uya, mga kaka-5, today is September 1, 2026. At syempre pa, Burr Month is here. Yun, no? Yun talagang hinihintay at inaabangan ng mga kaka-5 po natin na talagang nagsisimula ng mag-countdown. Days before Christmas. Ibang-iba talaga ang nararamdaman mo, kaka-5. Kapag mga ganitong sumapit na ang Burr Month, nadadagdagan ng excitement to the point minsan. Na sa sobrang excited mo sa Burr Month pa lamang, sa aktual na Pasko, wala ka nang nararamdaman. Parang di ka na na-excite. Lalo't mas nararamdaman mo na ang gastos noon. Kasi marami na namang pagkakagastos. Well, expected kapag mga ganitong Burr Month, kaka-5, ang more lamig days. Ayan tayo.

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Erina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Ganag kapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Si Alana Takardan Marapa.
8: Ko, si Joshua Darin Villavion.
9: Si Kirby John Panes Agravante.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Secret Memories.

7:47 ng ating oras. And of course, bago tayo mag-exit mga ka-K-5, bibigyan po muna natin ang final take na ang kwentong ating tinutukan sa segment The Pages of Love, kwento ni Cairo. At tulad nga sa linya ng kanta ka-K-5 na there's always a rainbow daw after rain. Siguro dito sa kwento ng ating bidang karakter, meron din pala na love after pain. Mga kakaifay, kasi tulad ng sinabi natin kanina, minsan hindi mo naiintindihan ang mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Ang alam mo lang, ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nalulungkot, at dumaraan sa madilim na bahagi ng iyong buhay. At hindi mo rin alam kung paano ka makakaalpas dyan. And of course, sabi nga natin kanina, hindi rin kasi lahat ng gusto o kaya naman hinihiling mo, automatic maibibigay sa iyo. Mga pagkakataon kasi ka-K5, na kung ano pa talaga yung bet na bet mo, yung hinihiling mo, iniingatan mo, inaalagaan mo. Daming sinabi. Ano, notice mo ba yun? Parang binibiro-biro ka ng tadhana, yun pa talaga yung hindi ibibigay sa'yo. Siyempre, bilang ikaw, kadalasan yung kasunod niyan, lungkot, sakit, tapos hopelessness. But only to realize mga ka-K5, na yung sobrang hinuhold mo ay hindi mo naman pala talaga deserve. Na marirealize mo rin later on na hindi pala sa'yo ibinibigay kung ano lamang ang iyong gusto, kundi ibinibigay sa'yo kung ano talaga yung kailangan mo. Diba? Mas maganda yun sa pandinig. Kasi kapag masyado ka daw nagmamahal, masyadong head over heels siguro, makabulag, nakaka-apekto ng iyong pananaw at paniniwala. Minsan pa nga ng katotohanan yung sobrang pagmamahal ka kay ito. Kaya nga kung manonotice mo minsan, the more mong ipinaglalaban, the more na masakit. Kasi masyado mong ipinipilit ang mga bagay na hindi nga para sa iyo. Meaning, kailangan mo nang mag-let go. Sabi nga nila, kailangan mong unti-unting luwagan ang pagkakahamon. No, nang sa ganun ikaw ay hindi na masakal o masaktan. Kasi yun daw yung mga pamamaraan para at least ay makakuha ka ng ease. Kasi when you let go mga ka-K5, you are learning na rin to accept. Yahoo! At kapag nagawa mo na yun, unti-unti na rin sigurong lalapit at ilalapit ang para sa iyo. Yahoo! Kaya nga, sabi natin kanina, kung ikaw ay nakinig rin sa kwentong ito mula una hanggang huli, magiging hopeful ka rin na darating din yung time na mayroong para sa iyo. Kasi sabi doon sa dulo ng kwento, meron daw talagang itinalaga bawat tao. Sa bawat tao, mayroong itinatalaga. Kumbaga, may reserve para sa iyo, ka-K5 yun na yun. Kaya, syempre, siguro ay nasa magkaibang daan pa kayo. Sa ano pa kayo, sa maling relasyon. Kaya mas maaga mong bibitawan ang mga bagay na masyado mong pinipilit na para sa iyo kahit hindi naman. Siyempre, mas maaga mo rin matatagpuan ang para sa iyo. Anyway, 2:50 ang ating oras, ka-K5. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Wala na tayong oras, kaya kailangan po nating pansamantalang magpaalam. Don't you worry, sa muli magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas. Same time and same station. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Tuesday.

0: Bio. At Pussy Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
3: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Ang gynecology journal nagambal, Sir Boy Doc, nga ang mga babae gali kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon ka tamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang Candida albicans, no? Ang reproductive health nyo grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa Candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
5: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid niya mabuhi. So even body odor.
3: Kayang-kaya.
4: Oo.
3: Yes.
5: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
3: Vitamin D3.
5: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanamit sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, nga palala sa hyperacidity ng ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na, galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
3: The best kind of extra virgin coconut.
5: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali man, no? Manipis ang imo nga kuhan, lining sa imo tiyan.
4: May protection.
5: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
1: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mga buti ka.
1: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab na nga akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa nga akon siyan.
2: Dasig lang.
1: So, ga-sulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Na-suppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masuppress na ang akon gutom sang akon nga mga sumula.
3: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
1: As food. Healthy food.
4: Amo na siya. Amo na gani kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre, malicture ka. Matalakay ta, gamitin utok. Di, walay kakaon. So, wala ka sang ibang nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
3: Will provide you energy.
4: Oo.
3: Wala na, provide you energy. Pangting pang aton brain, no? Ako, ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga, gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa katalo, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, uy, basi ano na ni, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang kos protektado ang imo cellula do may bodyguard ang imo cellula.
4: Ako Sir Boy ang nakulbaan ko. Hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuyas D3 Bio sa kuya. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
3: Amakuna no. 14 days.
4: 14 days bla pirsuhon ka.
3: Pirsuhon ka.
4: Inano na man.
3: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gid ya no. Mo nang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mag-abot ka. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: Sakal Libuatlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubog.
3: Yo, lefeng.
2: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500. Kag mighty sinaka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brent Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics.
8: Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So na.
9: Good day. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Day Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Day Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Day Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
13: Clinica Del Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
14: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Biotics.
14: Mighty

0: FM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Salawahan ka? May kabit kagalinga 18 years old?
2: Oh, hindi na yung matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
2: Hindi gani ina matuod.
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey! Five! Galingawan Time! Yaaga pamati ka sa K5 News FM!
3: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako, mamati sa ilang programa. Ila binagin ang kayong machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano pala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
4: Wow! My puso!
5: Ang kampyon nga istasyon,
6: K5 News FM!

0: Ramil Uy, TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, ano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
2: Mm-hmm.
3: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
2: Mm-hmm.
3: May mga phenolic compounds, no? Mm-hmm. Lantaw mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C. Ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals. Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells sang lawas labi na sa mga tissues sang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
4: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
3: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
4: Yes, Doc Ramil, no? Siya exposed pa because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
3: oxygen
4: brain
3: oxygen kag glucose.
4: Correct. The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques amo ni nagakause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
3: Masilig ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain.
4: Te,
3: amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy. Ang iba niya way gainom kibot na lang, dasig tigulang ako. Dapat inom gi DTX 500 kag Mighty si.
5: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo atay, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500.
2: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha? Lima ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
3: Correct.
2: Brain.
4: Okay.
2: Heart.
4: Uh-huh.
2: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, dua pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang lungs.
4: Correct.
2: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining lima, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Amun yung aton go to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na. Din ka abi makakita 14 pesos, engineer.
4: Correct.
3: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang lima ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas lima ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
4: 3 pesos.
3: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
4: Ay, bati.
3: 17 centavos kada organ.
4: Grabe no.
3: Imagine la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dali patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious, but the maintenance to live longer and to live healthier barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Sa likas, epektibo. DTX 500.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Sa mga palahubo. Tama na nga pagkastigo sa atay niyo. Mag DTX 500 kag Mighty C na kamo. Samtang wala pa ma-damage ang atay niyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina. And

0: para sa malinis na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa malusog na tayo.
1: DTX 500.
0: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
0: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon dumagatag palamati. Panayunong naton subong sa pagsipad-sipad. Ang matahong makasugpon sa aton drama sa kahinan. Medyo git makuhaan sang leksyon. Yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno ah!

0: Ay, la. Pagawa ko din sa prison, labi. Pagawa ko nila.
1: Ay, Diyos ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga maotangan sa kwarta. Kay may balayran ako sang 5,000 sa kalanaan niya ginrambulan ninyo.
0: Ay. Ang bala sila ni Manong, Manang lang ha. Pagwaol ko din nila, ta. Sige na lang. Hindi ko di kasaho sa prisoan niya, laya. Kabaho di kang kadamo-lamukla.
1: Ay, tinguhaan ko. Pero hindi ako makapasalig nga makakita ako dayon sang kwarta. Kay bag-o ko lang ginprindang pensyon ko. Kay ibayad ko sa cellphone mo nga ginkauti mo. Ay, July, maluoy ka man sa akon ay? Tigulang na ako. Hindi na ako pagpabudlay eh. Ay, sano pa ako yung makapahuway sang ugta sa imo man? Panong dumabala nga ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Oo lang. Hindi ka magkabalaka la. Makapahuway ka gid. Dali na lang la. Makapahuway ka gid.
1: Kaya bot sa imo nga bata ka. Sadiin pa ako sinimangita sang ibayad sa mga multa sa imo. Hands up na gid ang mga utod mo. Hindi na sila magbulig sa imo.
0: Sige lang, la. Makagawa lang ko di bala, la. Kay may ilagi na sila sa akon, la. May ilagi na sila, la.

0: kon ako si mo, Roma. Brekan mo na lang na si July. Dumanog buang na gina saya. Parintihan ay man kami tuod, pero ay nadlok ni siya, yadaya. Nadlok ko na siya magpalapit siya. Do, permi lang, hadaan mo lang nablang kasigay ang mata. Kag, permi lang, ay nako. Permi lang ginagawad ni Lola ya sa presuhan.
1: Day, daan ko lang sa tansa, ah. Naluoy man abi ako sa iya eh. Pero kung hindi pa gina siya magtarong, abala da siya ya. Brekan ko na gina siya ya.
0: But si mo da. To kapila ka man ang gahatag tansa na siya. Abi mo ba na day? Kung siya na madayunan mo pila kaadlaw. Ah, bisan ilabo sa bato. Kaluluoy kagid lang. Himuon ka lang na niya manugsagod. Kag punching bag.
1: Layla?
0: Tuti niya.
1: Grabe ka ba? Hindi man pagpakalaina sa imong samusin ang parinti mo, ay? Ang tao bala, bisan ang pakalain batasan, ginahatagan sang chance ka magbago. Maliwat gid na siya, ya?
0: Oo, ah. Ipati ko na, Iday. Ina ko na hindi siya adik. Kag hindi pagubang utok, ya. May chance, ah. Pot, simo, da. Pagusto ka, da. Imo man ay life, Roma. Last ko na lang giniyangalay, guys, si Moya Daya. Hindi! Kanagit ka ba't isa ako nga mag-mention-mention ko anything about kay July? Hindi! Nag-promise!

0: Tao sino labala mo?
1: Wala na ganila. Kabalo ka naghit nga. Wala na ako kwarta. Puro na lang ko gani si A sa amon opisina, oh. Wala ka naghit sang pugaon niya, sako niya, laya. Wala naghit. Pabayin na lang tabala sa pisuan, ah. May na gani nga madudlada, bro.
2: Ay, Dino. Pangitain lang ako sang mahulaman. Ibis ang sakaan ko pa. Ay, oh. 2,000 naman lang ang kulang kag mabawi ko na ang silpon naging kauti niya sa ginprindahan niya.
1: Ay. Paus. Si Lula, bala mo.
2: Sige na, bala.
1: Paiputon mo gin kuya nga mang utang.
2: Ay.
1: Wala na ko gani isang utangan, la. Puno na ko sang kautangan. May pamilya man ko nga ginasagod, la mo. Tigagid na, haw?
2: May. Kung wala ka sa ihatag, wala. Hindi na lang. Kung wala ka sa ihatag, wala, ha? Hindi lang ako paghambalis ang masakit.
1: Oh.
2: Nakabati ka? Dira ka na.
1: La? Oh. Glain pa. Ako ba yung nagwa nga? May sala? Ay, ambot. Man, mayotani kun badala na lang nasa drug by bus ng operation ng animalya mo. Para wala na sang problemaon pa. Doon ka nabi na lang ipasalbay sa buisit, ya. Mangod ko man natuod, pero kapirwisyo naging katama, eh. Kapirwisyo naging katama!

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pumalit sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Ay, te mayo kay nabalik mo ng cellphone ko ah. Ay, ang apo mo ya, at siya igme. Wala na na chance ya.
1: Boy.
0: Ay, madalma na gilang ng pagka-addict sa apo mo. Abi mo, kung ako sa imo, iparihab mo na bala chay. Plakadlaw bala. Basi maglala na gina. Basi una yun kasi na blaw.
1: Ay.
0: Tuon na yan, chay.
1: Ginhambalan ko naman ina siya. Pero, hindi ko man mapilit.
0: Ay, sus. Plantig di bala. Plantig di bala sa mga parak bala.
1: Boy.
0: Para hindi na lang makagawa sa prisuhan.
1: Ay, abaw. Hindi man. Hindi man na ila.
0: Tiyo, igme. Ang mga tao bala pareho sina. Threat ina siya sa safety sang publiko.
1: Ay, tingwaan ko nga magbago siya.
0: Duda lang, magbago pa na.
1: Ay, laygayan ko siya sang maayo.
0: Ay, ambot lang.
1: Kag-iampo sa gidoong ha, nga magtarong siya.
0: Ate, kabay pa eh.
1: Kay kun wala na ako sa pilakadlaw. Oo, wala na gisang sa pamilya nga maulikit sa iya. Kay bisan utod niya, nagasikway na sa iya.
0: Ay, tinatural man lang na siya ikme. Kakapoy man niya bala maghala ka pa ayon kag maghala ka yayo sa pareho nila. Ikaw lang ya guro ang makaagwanta sa apo mo ya chay. Ay ambot lamang. Anta sige na. Dala ka ta. Updan ta ka sa presinto. Agud nga makagwa ng apo mo. Pero sa akon chay ha. Blacklisted na ginasaya. Hindi na ginasaya ka palapit sa balay ko. Tandaan mo gina, chay. Kag kun magkadtugid man siya sa lugar ko, ah, pasensya, hanay lang kami. Kay ipatiro ko na lang na siya dahil kay banahon.
1: Bye.
0: Ipatiro ko na lang na siya.
1: Bye. Layla?

0: Ayo bang.
1: Jelai muter lu.
2: Hai.
1: Gua na.
2: Ayo speng sa. Silenggo ka dyan, hindi ko di magdugay. Silenggo ka na.

0: Siling ko gani nga, hindi nyo ko mabatas la eh. Salamat kila ha. Salamat kila.
1: Kagkabay pa nga amuna ini ang katapusan mo nga pagsulot sa prisuhan to. Ay, maluoy ka man ay. Magbago ka na ha? Pagtarong na para sa palaaboto ni mo.
0: Ipos na blala. Kabalo na ko na iya. Tama nang wakal, blaka inlingan ko. Malakad ko, anay.
1: Ay, ba... Ano? Ay, kagsadiin ka makadto, ha? Bago ka lang gani kagwa sa presuhan. Malakad ka naman.
0: Sabad, simula. Kiputa, blaba. Ba, mula.
1: Uy, uy, animal ka. Kumusta mong ba ko?
0: Kung hindi mo pagkiputo ng sungwan mula,
1: ay,
0: hindi lang mo sinang matilawan mo sa akon. Sige, bla. Ang katagi ko, bla. Managayo na ko si mo, eh. Nga tama lang nga warak-warak. Kaya ginalingaan ko.
1: Ay, sige. Sige, lakad. Lakad. Kaysa dasyon nga may mga rimalasyo ka, hindi na ako magsalod sa imo. Hindi na. Sobra ka na, gid. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan jutay nga respeto nga nabilin sa akon. Sige! Lakad! Lakad!
0: Hindi ka mati sa akon, la! Sa! Dua! Ha? Hindi ka rin yung tatambal, no?
1: Ako ba, ganyan?
0: Ako ba, ganyan? Sige! Sige, wakal! Hindi natabunan ko ng baba mo kang ilaw! Ay, ala-ala! Ala daw, kanding ka kay Leawon! Ala, sige! Gasiga ang mga matawaw! Ha?

0: Bakit mangihi?
1: Mag-Sporbiotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Sporbiotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
1: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walang ito gana magkaon. Kagsagay lang po ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika. DTX

Ano pang inayahan na matamo sa kay ngayonan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Kayo gitbakuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kis direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal kaginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: O si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ang inflammation? Paano mabuli ka ni DTX 500? Delikado blay ni ang tawag nga inflammation sa tunlawas. Kaupunta sa akong diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Yes, Sir GP. Before ta magsugod discuss about inflammation, kapay pa na inom yun inyo nga DTX, inyo nga Mighty C or Pure C, bangod inidako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga ini siya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sa aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika nga isang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dahil niya, Sir GP. Ang lugar kung diin na may injury, may kagaw,
2: May toxins.
3: May mga toxins, iyan ang hubagon, Sir GP.
2: Bangod sa tion nga ang aton cells ang madamage, ang lawas ang nag-release ang chemicals nga nag-trigger sa immune system response. Kaangay sa pag-release ang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area, usually ang healing process ang nagalawig sang inuras tubtub inadlaw.
3: Sakto. Ina Sir GP kon acute inflammation. Ang problema kon chronic inflammation bangod ini ang nagadugay kag samtang nagalawig ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da Sir GP ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma, even cancer. Amo na nga kinahanglan gyud adlaw-adlaw mag-inom DTX 500. Kinahanglan gyud adlaw-adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Kay amo nang gatap na sa mga inflammatory substances. Kag ini pa ang gabantay sa imo selula agud nga indi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, di na basta-basta maatakeng toxin niya, panghaboy man pagsipaon na sa imo ano, antioxidant. Especially ang free radicals nga among gatugas ang chronic inflammation.
0: DTX 500.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate

0: 500.
1: TTX 500. TTX 500.
2: Mapos lang man ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas ini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, inip lang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain. Kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
3: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kang may TC, tanan niya sa isang inflammation, Sir GP, iyan ay correct. No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder. Mm-hmm. Amo na, Sir Boy? Ya, kung may imo nga immune system ang gatake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, o na yun ka man niya. Permi ko na ginahambal sa aton nga program nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha. Ang nagpakaon siya, amo may atake ho.
2: Duga ko dita siya.
3: Ano naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system. Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang pinoli compounds, lunsay na mga powerful antioxidants, Sir GP, no? Kag anti-inflammatory. So sa pag-inom pa lang sa DTX 500 kag Mighty C, kada adlaw amat-amat nga mabalik normal ang function sang imo lawas, including sining mga hormones kag hormone producing organs. Kag siyempre kaangay sa mga pankreas, imagine bla amliga na hindi na maghubag, kidney nimo, thyroid mo, iban pa nga mga parte sa lawas mo mabuligan sa kombinasyon sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan, El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan, El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
1: All right!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! El Castigador! Ang tanggapin sa mga pinapigos, El Castigador!

0: Grabe po.
1: Maayadayad nga hapon, Banua it kalibo. Maayadayad man nga hapon, probinsya Taklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaron ita Martes, mga kakipahiba. Intrada ng adlaw sa bugan at Setiembre, Dagon 2016.
0: Grabe po.
1: Kaya mga K5 rong unang adlaw it Burmans. Sa mga excited yon sa Pasko ang sa mga uwa na excited. Siyempre, tanan ma-excite dapat. Kasi naman nabiro hindi ma-excite sa Pasko man. Ay galing mga K5 rong iba karahay na nakahawag nagdugang on mana ro amon nga idad. Mga nangan mana hay 2027 yung matana. Pilang bugan lang, 3 months. Aga, Disyembre ko. Pero grabe rin inaiwanan ita Agosto ka to, no? Bago nagtakoprong bugat Agosto, mga K5, puro tanan kara disgrasya. Puro trahedya, roana karang ginaiwanan, baha, raya karang may linog, may mga disgrasya sa karsada. Importante karon hay sa kada challenge kuno ka K5 nga mag-abot sa aton nga kabuhi ay dapat hay aton ron nga ginaatubang kaibahan ro aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Ay kung matbaga atong malangkono ro aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo ay sigurado gid nga magiging mahuyang kita. Madali kita isway itrundaya karang mga challenges. Well, aton niya pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton niya mga suki ng mga tagpagamati sa gihapon sa 17 ka mga kabanwahunan. 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan nga probinsya ito. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton karang pagpangalagad.
2: El Castigato.
1: Broadcasting kita live sa 4th Floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Akana. Sarang manin yung mabatian sa live programs K5 News Calibo. 94.5 sa inyong mga radio dial. Aga, syempre, rato niyo official Facebook page, K5 News FM Calibo 94.5. Sa mga kamong apartit kalibutan, mga K5, inyong karang mabatian. Rong K5 News FM. Sa Play Store, pwede man ninyo ma-download. I-type ka pang rong K5 News FM Philippines. Aga, aton nga i-install. Kanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network. Inyong mabatian, mga K5 Luzon, Visayas, Mindanao. Simang kamukarang aparte ita kalibutan. Sa aton niya nagapangunang mga headlines, mga nagapangunang mga balita. Nga aton karang pagatawaan ni Dagan makaroon nga kahapon anon. Sang kasunog mga K5 rong daya karang nagtuhaw sa residential area ni Karuyon sa may Islat Boracay. Partikular si Inmanang barangay sa Islat Boracay, mga K5. Doon na sa aton karang BFP Boracay. Aton karang buon rong kaungdan it nasambitan karon nga balita mga kakipay. Sinaghalin rong raya karang sunog. Basi man akong ginghungod yung man rong pagpanunog to sa rundayang mga residential area. Agod niya patindugan man at resort. Ariba, binatong niya nga magmanghod ay kumbaga kat mga nagkakainabo ba nga nga nagtatakot as anak painuino. Nag-overthink. Dumalisod nga rin kung ikaw ka K5 ba isang ka-overthinker. Kung overthinker ka, kumbaga nag-assume ka kita isang kabutang uwa pa na tabo. Kagayo pa nga ni mana, imo man ang isip mana, masyadong advance. Pero ay masubo-subo mga K5, bangod nga entrada, gid nga adlaw. Sa bugan at Setyembre, ag nasunugan, taro ato, nigto karang ang mga kagmanghuran nga na. Oh, speaking of sunog, may sunog man nga naguntad sa Barangay Pulo Katibanga. Doon na aton karon nga buon rong dugang at detalye maghanman sa aton nga Bureau of Fire and Protection Banga. Ay isang kabagay man mga K5 rong rayang ginapabutsyag. Nasunog, makaroon ka rang hapon. Sa dugang paginaton nga mga headlines, isang kagagaki man rong ginbuno. Itrundaya ka rang basag nga botelya. Ita naman nga kainuman sa Banwa Tangalan. Aton karang nga K5 News Team sa nasambitan karon nga area agud nga i-follow up rong raya karang nga nasambitan nga balita. Ay tuga guman ra ita kahilungon. O pinusa na turubuti ag anak karang nga binuno sa anak karang nga kainuman. Kamusta gon mga K5 rong raya karang nga biktima? Agrong raya nga nang kainuman nga ginaturo kara nga suspek pagka pasakaan bagait kaso. Speaking of kaso, mga HK5 kaso ginpasaka it pamilya ni Pitek Sakan kontra sa anak kara nga nakasunggaban. Kaya kara nga 24 anyos mga K5 nga rider. Batang-bata pa sa pagra-rides. Itong rayang nakasunggaban ni Pitek Sakan nga masubo-subo mga K5 binawian gini mo karat hugam nga kinabuhi. Roan na karanga magiging kaso. Posible ha. Reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Ay Roan na karanga pamilya. Naghinyo sa mga katapot kapulisan nga kung pwede, hindi imaw pagpanganan. Roaton yung mga katapot kapulisan, naghinyo man. Raya ro ginaayo mga kakipay nga hindi imaw ra pagpanganan. Para sa anak karon nga siguridad ay sayod kita mga kakipay. Nga raya kara nga si Sir Pitek Sakan, abo ro anak kara nga mga followers. Abo karakana mga HK5 rong kumbaga nakikipagsimpatya. That's why Ruana nga pamilya itrundaya karang nakasunggaban ay nagakahawag sa siguridad ita rundaya karang nasambitan nga 24 anyos nga rider. Well, aton ron nga ginarespeto mga HK5. Sa iba naton yung mga netizens nga nagaugwad gid. Nagagusto kita baga karang

Naintindihan man naton karon wrong side mga K5 ita rondaya karang pamilya ni Sir Petek Saklan agrong raya karang rider ang anang nakasunggaban ay pariha sumalang man kita ginarespeto naton sandaron ro aton karon nga purpose sa pagbalitat na sambitan karon nga natabo mga K5 magaserberon nga awareness sa iba nga mga rider nga makaangkon kirat disiplina maging alerto sa pagmaneho mga ka-K5 it inyo karang tagsa-tagsa ka mga motorsiklo. Bisan kita hay riba man karang aning man kumewa mingit kagabot-gabot man aling kita abi kung isairan mura na nga pangagan rayon alinon mo ay sangagan abi mga K5 nga sa Sir Petek Saklan nga ra ay sambilog imaw sa mga kilagang motovlogger ag photographer. That's why ro pamilya Trundaya karang rider na hawag sa seguridad Trundaya karang 24 anyos nga ra nga nang nakasunggaban nagbase kara sa pinakauli nga sugundanan sa aton nga pakikipag partner sa katapot kapulisan. As long as ro pamilya nagahinyo mga K5 nga hindi imaw ron pagpanganan aton ron nga pagarespetuhon. Iba man nga rabaw, rayat alugin na hambag nga overthinking matuod mga kay. Kalisod na maghambay, may gambag kung ayaw man na ron pagpatuli. Pero kinangan mga K5 ninyo karon nga masayuran. Aman man na ron iba, ginapangaganan, iwan man sa na nagahin nyo. Aman sa naghambag nga abi man na, ma'am sir, reporter, pwede di kami pagpangaganan lang. Pero iba mata, nagahin nyo mata ron, hindi sa na pagpangaganan, hindi pag ipakita ron ang itsura. Ay dahil man na si mama si papa wa pat naman na kasayod nga rayor na tabo manakahon. Si mama man na may sakit sa tagipusoon, pwede man na ma'am, pwede sir, hindi lang man ako pagpanganganan. Ibler man na ro ako nga itsura. Ay ginarespeto naton ron mga kagipan. Ani ay ro iba man katon na ra. Ay kabay pa nga makahimas-mas man baga mga kagipan. Dumdum mo gidang akong sinutong kamay mayad nga news director. Ay, tao lamang. Sa dugang paginaton nga balita, standby mga K5. Si K5 Sandro Salazar, nakipag-angot sa Rondaya, karang headed aton nga LTO sa Western Aklan District Office sa Banwat Ibahay. Si Ma'am Eva May Tabilia, nga kong sasiin mga K5, anang karang ginpayag. Kaga-isyuhan ita show cause order at LTO rong raya karang 24 anyos nga rider nga nakasunggaban ni Sir Petek Saklan ni Sir Gerard Roldan kaibahan ha ro up at na na karang mga K5 nga kaibahan kaga-isyuhan rong daya karang show cause order kaga-explikahon mga K5 ay makon mo tanar o anak karang ginamon nga linya sa kurye sa kuryente sa karsada mga K5 kasi nga ni Sir Undaya karang nga pagpahayag ni Sir Mausig aton karang nga hepe tangalan PNP ito tayo mo nag gumapaw sa Rundaya karang nga outermost lane matapos mag overtake sa pilang karang ka mga sakyan at ginapahayag mga K5 merong raya gali kara nga 24 anyos nga ra nga rider ay unay mang naaksidente sa may Linabuan na banga bago na taborong raya karang nga pagkakasunggab na na kay Petek Saklan. Nasubo kong aton isipon mga K5 kung mga may eksperyensya kung kita nga mga makaruyon ba lang. Dapat aware yun kita. Aware yun kita sa aton yung mga ginaobra sa karsada. Agon nga hindi baga mauman. Ay riba, amay man ka na. Iwa man it kamadlaan. Aron man na, si Kwan man ang ano, kapilang bisis yun man na ron, bumalintong man ang saan ang ginasakyan, yung motorsiklo, wag idaman at kamadlaan ron. Ano pa man na, sigurong hugaton ka ron, ayrong bawian, gini mga tugam nga kabuhi. Kendo ginahambay na aton kahapon mga K5, nga rong disgrasya, ro aksidente sa karsada, uwa ta ron, iti rewind. Sambilog malang, ro imo nga kabuhi. Ani maghagong gid. Disiplina gid sa tanan nga oras hindi kita magpinasikat. Sa dugang paginaton nga balita pag inabo man itrundaya karang agangaw sa Banwa Itbanga

0: imbestigahan man karon mga ka-K5. Matapos rong reklamo, itarundaya kara nga mga residente.
1: El Castigador.
0: Oh, gangaw guman, kung nagtaliwan nga dagon, may gangaw. Mga karon, may gangaw man gihapon. Tama na madugar o gangaw nga sa aton nga kabuhi. Ay, gaban-gaban karon mga K5. Ay, rong mga nagiging rason karon. Sabi mana sa balete, may poultry farm. Tama na, ginasunda man na ita, limpyo man na, kabaho-baho, tama na rite. Ay nga ni man ako, ganun man na, magasa, doon man na ro, gabo ka nung dugangaw. Sa dugang pag-inaton kira nga balita mga K5, balita national standby. YLS certification, ginamit it DepEd sa COA. Ro AFP officer kaina mga K5 sa ginpatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpahayag. Wat ako na imo kara nahambangan. Wat imo ipag-isayod mga ka-K5. Sano pa baga matapos rong raya karang impeachment trial ay? Aboy buhay hutana mga ka-K5. Ay samtang gabuhay nga gabinuhay. Ay hadagan yung taro aton nga nga mga lideres mga K5 di karaya let ana sanday nagainatupan. Pero iba kara nga mga problema sa aton nga pungsod ay nalilipatan yung ana. Doon na aton ron nga iga pabatikin nyo. May aton pa karang oras ron nga natabo mga K5 nga hearing sa nagapadayon kara nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ron nga raya kara nga pagpatpat mga K5. Rong nga pagpahayag ag salaysay ni AFP Colonel Manaros Buransing II na nagpahayag uwa imaw nakasayod nga pagagamiton it Department of Education o DepEd rong raya karang certification nga ginpagawa na para sa 2023 Youth Leadership Summit o kon YLS. Standby ka mo karon mga ka-K5 ba? Sa piyak man karang bahin air quality sa pilang ka mga lugar sa pungsod Pilipinas nag-abot sa acutely unhealthy. Kaya ro gin describe it Department of Health mga ka-K5. Acutely unhealthy. Ani ay magsuksokin kita at face mask. At tanawan nyo bagaro gangit mga K5. Buwan kita at makitaan nga blue o sky blue. Puro kita tanan haze. Sabit aro raya kara nga wildfire mga K5. Arong sunog nga ra sa Indonesia. Ay magapit malang manabi sa pungsod Pilipinas eh. Ay ro makaguoy karon ay rong raya nga mga atris, mga senior citizen nga mga may lang problem. Pila ka mga igmanghod naton nga may problema kara sa bagay. Ay dapat kung nagagawa gid kita mga K5 ay magsuksok kita daya kara nga face mask. Mas may yut aron nga sigurado. Ay ba yung mana waman mana ro. Nati kat imo mana karon. Galing mas mayad ang sigurado ro mga K5 ay bahala taro mga wa matanang or nagapati-pati. Bisan way na naghalindo forest fires o dito ginabay naton ay aton ron sa andang neighboring countries ani ay abot ka aton mga K5 bro nga raya karang aso moko naton it kontrolado rong sunog sa iba karang nasyon particular sa Indonesia pero kontrolado naton kung ano kita kahaom sana karon nga epekto mga ka K5. Alas 4:49 ro aton karang oras standby man kamo check naton rong pinakaulihi karang blood report maghalin sa aton yung mga K5 patrol reporters si K5 Valros Qual sa ana karang area of responsibility kama naman kay K5 Sandro Salazar sa ana man karang mga gina follow up report makaron karang kahaponanon kaibahan naton sa gihapon sa paghatod it balita serbisyo publiko mga K5 DTX 500 the superior antioxidant nga nagasukog sa diabetes nagaregulate sa aton yung blood sugar level nagatap nat oxidative stress ag anti cancer ay mana na stress gyud ang mana na stress gyud ang mana uwa ta man gihapon ginapangagani may pangagan nyo yani mana si bang istasyon Saysayran mo kung ano pangangan magganin siya ibang istasyon. Ay, good nga, hindi ka makangkon it cancer, mga K-Fibro. Stress nga ro. Side ka mo. Then, do ginahambag, permit mga medical experts, anda nga mga seminars, mga K-Fibro. Nga kung ikaw, ay permi nga stress, permi ka nga punong-punot negatibong enerhiya, ay ruin mo karon nga sa all sa timprano nagagugang. Nga ni timprano man gagugang, ruin mo nga, itura. Nga ni mag DTX 500, mga K-Fibro, agud nga madugangan, ro aton nga, happy hormone. Ro DTX 500 ay nag-detoxify it mga higo sa aton niya kaiwasan. Nag-tap nat oxidative stress, agud manami ro aton karang atulog. Agro DTX 500 nag-regulate sa aton niya blood sugar level, agud nga hindi maglapot ro aton niya dugo. Inabuligan man kita nga masukan rong hypertension, high blood pressure, agrong raya nga alta pressure. Ani sa mga senior citizen, nagaban-yaban mga K5, nakakangkon ni Trundaya karang high blood, ay dapat i-regulate man aton ro aton nga blood sugar. Ay kung malapot nga mayadro aton karang dugo, nalisdan yun ron ima mag-transmit it mga minerals and vitamins sa iba pang parte at atong kagawasan. Ngani hay aton nga i-regulate sa bulig it DTX 500. Ro DTX 500 nagasukog sa mga free radicals. Kaya mga K5 ay magabulig ka to na agod nga malikawan rong sakit nga cancer. Ay once nga ma-damage ro aton nga selula, magabo ro aton nga cancer cells, posible kitang makaangkon it sakit nga cancer. Kadyang kunta kung maging cancer survivor kita, dapat mga K5 ay prevention ro aton nga obra. Prevention is better than cure. Pero yun, naging hambag dati ni Senator Miriam Defensor Santiago nga kita man ang mga Pilipino. Pero problema, abimana ka ton, hay, ano kita, mas maabo ka ton. Majority ka ton, hay, reactive. Ano do reactive? Kutsing hanon ka K5. Saka kita nag-a-action kung may natabuogon. Dapat, proactive ta kita. Pag hinambag nato niya proactive, wa pa nagakatabo, haumut a kita. May aton tagaging nakapahaom nga action plan. Ay do yun do, kung baga, mindset na dapat naton perming obrahon mga kita. Kita maging reactive. Dapat proactive ta kita. Agod nga, in kaso, nga may mga matabo kara nga mga rimalaso, problema, ay haom ta kita. Dahil rung mga bagay nga rung mga K5, ay ginpreparahan tagaging naton. Kaparehas man rung sa aton nga ikayong gawas. Diyo naton paghugaton nga magmasakit kita, saka pa kita maging health conscious. Dapat, ay, wa pa kita nagamasakit, aton nga ging hagungan rung aton nga ikayong gawas. Samtang bata pa kita. Sige man na, ay, bata-bata ka pa, abi. So, paspasit ang manang unat kaot lechon, paspasit kaot soft drinks, kaot soft drinks, inom it soft drinks. Kinaon ka unat mga chichiria, mga pagkaon nga maabong preservatives. Ay, magugang ka man karon, di karon mo man na ron batsyagon. Ay, maroon man na, katunga ka pa, ay, change smoker ka. Pagahilong ka pa man na, di man na, nasama ding atay. Ni samtang bata pa mga K5 kung gusto naton magawi ro atong kabuhi sa kalibutan, ma-enjoy naton ro aton nga pension, mag senior citizen kita, hay aton nga hagungan ro aton nga kaayong gawas, magkaon it prutas, magkaon it tinula, at mag-inom it DTX 500. Ro DTX 500 hay vegetable capsule, anang kapsula karon ay himo sa tinula nga ni organic nga halal certified, GMP certified, associated sa USAID sa RTI, ag aprobado at FDA nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan, sa Tabok at Pag-ibig Fund, Kaiping Mga K5, Ita Felicis. So yun naton si Doc Robert Impinado. El Castigado. Alas 4:54 aton kirang oras, magapanumbalik kita mga K5 sa detalye at aton yung mga ginpang headlines. Pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders, stand by.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Magabot ka.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no?
4: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies o ginalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
2: Antipungal,
4: antipungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
2: Pangkuan lang overnight.
4: Buhuan mo lang gamay, kagip. Kwan iduot mo lang sa sibo sininga acne kampion
2: ko na bes
4: natural
2: pa
4: natural pa so ay ka problema hindi ka
2: aside, aside sinang ibutang niya inom gid siya
4: inom pagit so do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne no araya pwede gid ang D3 Bio that's why ma D3 Bio na kuya sir boy
2: siling ni sir Kevin amo ni ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio importante gid sa mga immunocompromised individuals nga sir boy number one, ang mga immunocompromised individuals individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amuna na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, sir boy. May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
2: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
2: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. They have also a group
4: engineering na battalion.
2: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
3: Same
2: sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
2: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imo nga mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
6: May plima.
4: Naputos na tong bakterya to.
2: Ginputos na to. Pagwana.
6: Ginapagwana niya.
2: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kay man. Ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
4: Sa baba pa lang. Ha?
2: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
4: Correct.
2: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
4: Correct.
2: Kung may cancer cells sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imo nga lawas kung masiminto na siya? So once nga good match up, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa imong mga cancer cells. Simintohon niya, ano pang awayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active
2: kung ng cancer cell. D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Oras sa K5 News of Am Galibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by
7: Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

0: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad, El Castigador, impunto alas 5 ro aton karang oras. This time check naton si K5, Sandro Zolozor, sa anang karang balita mga K5, kung sa siin na may ginpatigayon, imo karang interview. Kay Ma'am Eva May Tabilia, no, aton karang head at LTO Western Aklan District Office, no, sa Banwa karang ita ibahay. Anungod mga K5, sarundaya karang pagtao ita showcase order, sa nakasunggaban nga rin ni Pitik Sakan, agrong apat sa anak karang mga kaibahan sa atong yung line number 2, K5 Sand, standby.
1: K5 News FM, live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro, go ahead.
2: Pag-isuhan, it daya karon nga showcase order, ito nga Region 6, K5 nga responsable no sa pagsunggab patay kay Pepex Akan nga ni sa kay Maynard Ingaling 24 anyos nga residente ra imaw ita Nabas ni Pedro ang kaibahan pagid sa pag-aisuhan ito na karoon na showcase order rung up at pagid na kaibahan sa raya karang kaibahan nito sa likan karoon nga rider na makitaan man nga ni sa atong karoon nga CCTV no na nag-overtake man daga si Pedro. So pati sanda madagasa no sa raya karon nga pag-issuehon nga showcase order. Actually kaina ginapasa na no rung daya karon nga mga nagakaigo nga dokumento kama naman rung blatter magaling sa aton karon nga PNP gin-gather na is aton karon nga LTO Ibahay Aklan District no sa Western si Pedro agin na sumite ito sa aton karang bahin ita LTO Regional Office 6 sa makaroon ginahugat do daya karon nga show cause aga pagatunan pa no rung daya karon nga mga video footages aga man naman nung dokumento nga gin sumite ita aton karang Aklan Western Aklan District ito sa Regional Office 6 agod nga ikatosanda magabase kung ano arong kaungdan itdaya karon nga showcase order nga igapapanaog it masambitan karon nga ahensya kontra sa raya karon nga responsable sa pagsunggab patay kay Pitik Sakyan si Pedro. Suno sa aton karon nga pag-ipag-angot kay Ma'am Eva May Tabelia no rong head at LPO Western Aklan District Office iya sa aton karon nga ibahay ginahuwat-huwat pa kung ano koro daya karon nga mangin desisyon final decision kumbaga kung may mga auna ang pinito na ginatanaw ron kung fatal accident abi man nakita yung ay pag-igarib po kung daya karon nga lisensya no ang kamanaman so iba pagid karon nga mga papel abi pero wak pa ito nakabutang sa makaron kay wak pa ha so abalihag abi itatun karon nga LTO Regional Office 6 kung nasampitan karon nga showcase pero if in case na mag-abot na rong daya karon nga showcase ay iga-update man itatun karon nga LPO so siguro pamatian na naton dong aton karon nga maging patigil nga interview kay Ma'am Eva May Tabelia.
0: Okay.
3: K5 mangin kaibahan naton na karon no si Ma'am Eva May Tabelia ro aton karon nga head ita Western Aklan District Office no LTO iya sa aton karon nga banwa ita Ibahay. Ma'am una sa tanan may ed nga hapon mangin kaibahan nimo si K5 Sandro Salazar.
4: Good afternoon, K5 Sandro ang sa inyo tanan nga mga viewers.
3: Ma'am, nakaabot yun iya sa inyo karon nga tagatapan regarding sa raya nga case no ni Pitik Sakyan nagtatabo sa raya karon nga vehicular accident na kung sasiin nga ni hay Rosang Bilog hay naibulbarman nga ginaaligar nga daturo nakasunggab no sa raya karon nga victim. Ma'am sa aton nga part iya sa LTO Western District kamusta makaron do pag endorse abi it aton nga PNP angot sa raya karon nga insidente.
4: Yes, kaninang agahon ang pangay nag-request kada sa PNP tangalan it police report para sa andang sa blatter nga ra and then in forward ko sa regional office sa intelligence and investigation unit para sa ipag-uwa na nga show cause order kasi do SCO ay gahalin sa regional office sa office of the regional director.
3: Bali ma'am pag endorse ito sa aton yung regional office 6 handa ro mapanaog it show cause.
4: Yes, ipanaog na dayan dito kami ma-serve. Kasi naman tapos they are given 5 days to reply man sa show cause order and then after that kina-forward naman balik ko man sa IIU sa investigation unit para sa final resolution na ipagawa ni director.
3: Ma'am, if possible, ano ro daya karon nga kaungdan or so would it daya karon nga show cause order sa rayang driver no nga si record nga driver it nakabanggaan ni Petix.
4: Since imaw ro involved nga driver nga nakabangga, so ginapa-explain ni Mao muna sa anang side no. For and he has given niya 5 days to explain his side. Mm-hmm. So after that, that is under investigation of the regional office. Mm-hmm. Of course, get forward manaton ito ng mga video clips, mm-hmm. mga insidente para mas madali roan na pag-investigate. Mm-hmm. So kompleto man doon detalye ng mga na nakalap nato niya mga videos, di ba? Mm-hmm.
3: Ma'am, given sa dato nga nakita abe no nga ag nagather man itato nga tayatapan sa videos nga haturo naguntad nga insidente, ano ro mga posible abe nga pag-aatubangon it daya karon nga na-involbar nga ra nga si Maynard Ingaling sa record nga show cause abe, ano ra posible nga ma-revoke ana karon nga license or kung ano ba ro mga possible pag inyan pwedeng matabo?
4: Yes, pag ikaw is naka-involve sa road crash accident, especially may mga fatalities, may namatay, no? So usually karon revocation of your license karon do decision at regional office, depende pa sa anda investigation.
3: Mm-hmm. If in case kung makaroon abi ma'am, pila o mga penalidad abi karon or may mga penalty abi?
4: We will refer sa final decision at regional office, depende sa anda nga pag-assess man sa mga gina-send nato niya mga evidences and siya rin on his part kung ano man roon ang maisabat. So, undergo mo ito legality sa ato niya regional office.
3: Mm-hmm. Balik kay Ina malang mam ginitaw ito sa ato niya regional offices.
4: Yes, kay na agawan. Pero mga videos actually forwarded na yan kahapon pa for para may basis na sila mapag-aralan na para ma-priority natin daya nga rang insidente, no?
3: Alright. Ma'am, posible man nga pati ro mga kaibahan nga riders ni Maynard ay matawan man or mapapanaugan man itdaya karon nga show cause order.
4: Yes, actually kasama sila, may apat pa siyang kasama, no? Bali pang lima kay Maynard Ingaling. So until now ginausip pa namo ang identity kasi hindi sila nakuhaan ng ano identity sa PNP right after that incident. So ngayon, gather pa kami information, mga identities ng lang apat. Agon mapapanaugan sanda it show cause order.
3: Mga pilaro duration abi ma'am bago mapapanaugan it dayang show cause do mga involved.
4: Priority ngayon si Maynard kasi meron na tayong record. So base mamayang hapon makapagawa na rin kasi kompleto man do ato yung padala sa regional office. So the rest yung apat. So pag makompleto ko na until now gather pa lang kami. Kasi no PNP, wala sila kakuha at mga details and that right after the incident.
3: Alright, sige. Ma'am, ano, nakausap ninyo ro, ano, ro family it, dayang victim?
4: Ayaw pa, kasi ito yung prioritize ko, mag-visit man kami ito, panda, no, sa family ni Sir Petix Aplanya, Sir Gerald. No, so, hararon, amo niya obrahan da amo makasarangan no ma-action ma taon na tong dait immediate resolution.
3: Ma'am, i-confirm ko lang kung ro daya abi nga if in case nga mapenaltihan no rong dayang driver nga si Maynard ano ra purely decision itaton mismo nga tagatapan or does it affect man sa part abi it family it victim kung depende sa nang pagistorya?
4: Ano, iba mataro andang case kung ka-file man asan that case, di ba? Ma-file sila criminal case pero sa among sa LTO meron ta kaming sariling ano dito resolution, final decision sa nang pertaining to his license.
3: Regardless kung ano.
4: Regardless, yeah.
3: Alright, sige po. Lastly siguro ma'am, ano lang kumbaga hay message no sa aton karon nga publiko ag dugan ko lang gali ma'am before the message nga ano ro ma'am, ro may mga directives abi kita pag abot sa mga riders nga ron nga nagadaga it mga more than pilang cc's abi nga mga klase it daya karon nga motorsiklo. Sa most especially sa mga highways abi nga ron.
4: So sa mga motorcycle, mga big bikes nga ra. So alam man nanda ko ano ang capacity, ano ang speed limit nga dapat kanda para kanda. So dapat lang road safety lang dapat andang i-focus, no? And then, anong defensive driving, especially mabibilis ang dang speed. Mm-hmm. So, dapat mag-slow, mansala sa mga, mag-slow down mansala sa mga areas na hindi laging... Diba, pag gusto na lang sanda, especially big bike sanda, no? Atong karsada hon, ngayon marami na tayong mga residente, so it also affects the lives of other people, di ba? Kahit tindog ka lang, so dapat sila rin mismo na apply ng daan ng road safety at disiplina. No? And dapat make sure nga may valid license ka mo, valid registration. So for now, ano pa natin do? Ano ka ng registration at anong motorcycle? Sina-retrieve pa natin.
3: Alright. Sige. Siguro ma'am, mensahe no, sa publiko, angot sa mga raya bang insidente nga ramos, especially nga ginaka-involbaran do mga rayang mga motorsiklo, gita sa mga daganon abi.
4: Actually, roamon niya goal it LTO, no? National Regional Office, to stop road crash. So, dapat kita tanan, maging responsable tayo, maging responsible driver, lahat tayo, because this is a shared responsibility. Hindi pwedeng isa lang. Dapat lahat kita very disciplined and meron tayong road safety at ma-apply natin atong na defensive driving always. So, dapat drive safely lang always, no? And follow natin do laws and rules ato niya sa batas trapiko na ito sa kalsadahon. Yung sa ato mga modernista, magdahan lang pirme kita kasi marami nang nangyayari mga road crash incidents ngayon. So, dapat mas tapon na itong dahil.
3: Okay.
4: Thank you.
3: Alright. With this information, mga K5, no, kay Ma'am Eva May Tabella Rohed, it atong karo niya LTO, Western Auckland District Office, is atong karo niya Banwa Itibay. Ma'am, abo-abugin niya sayamat sa imong render nga time sa K5 News FM Kalibo, ma'am.
4: Thank you, ma'am, sa pag-antong sa opisina namon, mga ka-K5. Good afternoon.
0: K5 Sand?
2: Sa pihakarang aparte kay Sadio, ginkumpirma ka ito makaroon niya hapon ni Police Major Jason Mausig na nag-adto yaro pamilya. Ito ya karoon niya biktima no, nga si Pitek Sakyan na kung sa kanya niya mag-apasaka sa dahil ito niya nagkaigo na kaso. Ang kaso nga ni Hayrong Gayeto niya reckless imprudence resulting to homicide kung igapasaka na kaso kontra kay Maynard Ingaling kung responsable sa dahil karoon niya pagsunggab katay kay physics action si Pedro. So sa mga dugang kalikan ng mga informasyon kay ako lang doon niya pagbuon no at actually naman doon posted man sa atin karon na mother page sa Kisa News at Kalibo 94.5 kung mga dugang pagkaroon ng mga updates sa angot sa daya karon ng insidente si Gloria. So doon natin karon ng report na magaling sa atin karon ng area pag follow up niya sa atin karon ng LCO Western District Office kama naman niya sa atin karon ng pangalan Municipal Police Station with the K5 Kinasya Chica. Ako man si Kisa Sandy Flazar para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan, Kabilog ng DJ Daklan, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
0: Thank you so much kay K5 Sandro Zalazor sa anaman karang balita. Standby ka mo mga K5, tawa na nai naton ita oras si K5ville. Hay, nagapatigayon imo makaron ita interview. No? Hanungod sa rundaya kara mga K5 nga natabo nga sunog sa Islat Boracay, kama naman sunog sa Barangay Pulo Katibang. Agrong rayang gagaki nga ginbuno ita basag nga botelya at anang kainuman sa Banwa Tangalan. Standby ka mo karon ay ongoing pa makaron rong raya kara nga ginapatigayon nga interview ni K5 Val Roswell. Sa aton nga hepe, particular kay Police Captain Mausig, it aton kara nga Tangalan Municipal Police Station.
5: Grabe po!
0: Alright! 14 minutos ro nagtaliwan sa oras at alas 5. Aton kara nga oras atod gaton, it D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Rong klinika D3 Bio, mga hakifive, ay aton kara nga kabulig, agud nga masukan ro mga viruses. Kaya nga bacterial infection, oy, manami ra makaroon nga tiyempo, mga hakikipan. Kapin pa'y abo makararong nagkasari-sari nga mga virus. Dapat hay, may aton nga pangdugang, agud nga mas maging mabaskog ro aton ka nga immune system. D3 Bio, mga hakikipan, nga may VCO, ag vitamin D3. Ro vitamin D3, nga manggaranon man sa fat-soluble vitamins, agud mas madasig ma-absorb ro mga vitamins and minerals. Maghalin sa aton karang nga mga ginakaon, raya pagid mga K5 ay kabulig man aton, especially sa mga senior citizen, nga may maguyagon nga mga joints, may problema sa cartilage at sa tugaan, mag-klinika D3 Bio. Sa mga may dysmenorrhea, Perming kapasakit it anda karon nga puson, perming nakakangkunit pneumonia, perming nakakangkunit infection, UTI, mga K5, o bacterial infection sa baga, mag-klinika D3 Bio, bangod nga raya, may MCDs, no medium chain triglycerides nga kilaga nga nagapatay it mga mapanamad nga mga virus. Kaparihas nga mang it flu virus, o mga coronavirus nga to mga K5. Aga, syempre agod nga protektado, ruaton karang lungs. Mag-Klinika D3 Bio. Mabakay natin doon sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Aga, syempre kung may Klinika D3 Bio, mag-MyTC. Ro-MyTC, mga K5, bahay mas, ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Kaya'y non-acidic, bangod nga himo sa pure nga alkaline na nagabulig agod nga i-boost through aton nga immune system. Ginabuligan man kita para malikawan rong iron deficiency. Rong raya ka nga pag-angkon ita anemia mga kikita. Rong sobra nga pagpilinugaw nga nagapanaba sa aton nga dugo. Kung ikaw ka K5, ginakubaan makangkon it hypotension. Mas delikado pa ni kuno hypotension nga ron sa high blood pressure. Mas delikado pa yung sa hypertension. Ani ay mga vitamin C. Ag dapat ay alkaline-based agod nga non-acidic mga K5. Romitis C ay nagabulig man at collagen production sa aton karangagawas. Ag ginabuligan kita agod nga mas dasig mag-ugat ro aton karang mga nina. Pero collagen mga K5, importante man ron agod nga madasig magpali ro aton karang mga bali. Sa mga ginoperahan una, mga nabali, nagsakat rambutan, sa K5 mag-MyTC, agun niya madasig mag-uli, rubali, madasig mag-ugat ro mga nila. Ro MyTC, Klinika DTX 500, ag D3 Bio, Sandara ro Power Trio, nga mabakay naton sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center. Aware kita sa fake imitations mga K5 ba sa mga tugad-tugad. Agun sigurado nga authentic ag original ro aton niya nabakay, kay sa main kamo mismo magbakay sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center. Pasuyo naton si Dr. Robert Impinado ag si Ma'am Abigail Impinado. May free consultation kita from Sunday to Friday. Alas 8 agahon hasta alas 5 kara ita hapon mga kakilala. So libre ka ron ro consultation o waron it bayad. What bayad ro consultation fee or doctor's fee. So yun yamang naton si Dr. Robert mga K5 mga mabuot sa taon na ron mga maabi-abihon nga nihay. Hindi gid ka mo karon mag huya-huya. Alas 5:17 ro aton nga oras sa Apeles in Ingili sa Jassy Catering Services na kay Ma'am Honey, kay Sir Maylord Unayan, kay Nini Jassy nga gwapa at kay Tuto Hans. Nakanday Sir Jeff, kay Sir Arnel sa aton nga K5 Riders Club. Ride safely mga K5. At syempre sa aton kirang mahugod, very dynamic nga chairman kay Sir June Ima Nabor. Happy listening. At sa aton kirang mga K5 manuna sa Splash Laundry sa Calibo Car Wash. Good afternoon. Sa mga K5 naton sa CBT MPC Terminal, inaman sa Alta Vas Terminal kay Uncle Boy. Happy listening. Aga sa aton kira nga mga ka-K5, bauna sa may Calibo Public Market. Sa anuman siya Public Market, mga ka-K5, good afternoon. May dahil din niya pagpamati una sa aton kira nga mga suki. Aga inaman sa LGU Malinaw, happy listening kay Ma'am Margie Salim Imperial. Nga kay Ma'am Mary Forico, good afternoon. Aga sa Regional Science High School, gali for Region 6. Siyempre sa Guapa, manami magkanta, mabuot, maaga, magmahugod niya si Ma'am Gaynor Alihaga Calizo. Happy listening kimo Ma'am Gaynor ha. Agay naman sa Numancia National School of Fisheries kanday Ma'am Lilia Torres Sumanga, inakanday Ma'am Mayla Clavel, good afternoon, inakanday Sir Walmar Eradjel. Wow si Sir Walmar, kabuhay ko tayo mga wahakita. Naila taho mag-iba kay Sir Walmar ngayon hay, what at boring moments. Sa maagam, guwapo, aga mahugod nga si Sir Walmar Eradjel. Aga, syempre kay Ma'am Remily Iguban Villanueva Rose. Lama na, nagbalis ka na. Kay Ma'am Rem, sa happy listening. Kaya naman kay Ma'am Nora, gali. Sa aton niya mga K5 sa Calibo Finance, may radyo. Huwag ka muna, Ma'am Nors. Good afternoon, kinyo Ma'am Nors, ha? Agi naman sa Malinaw School for Philippine Craftsmen kay Ma'am April Ureta Rio Dava.
4: Grabe po!
0: Happy listening kimo Ma'am April. Sa guwapa, maagam, agmahugod nga si Ma'am April. Alas 5:20 ro aton kira nga oras. Well, aton nga balikan mga K5 rong raya kara nga acutely unhealthy, very unhealthy.
1: El Castigador.
0: Nga air quality mga ka-K5. Sa pilang ka mga lugar sa Metro Manila, bangod sa haze, uraya, karang aso, maghalin sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Yan sa aton yung probinsya at Aklan ay nakaabot nga ni mga K5. Hamba na ako, hindi man siguro makon makaabot iya katon dun sa Visayas. Ayan ba sa kaibahan kayo na nga to ay harun man naman mo, tanawa kayo man narugangin. Ay nga ni, dapat ay protektado kita mga K5 ay suno kara sa Department of Health. Ha-record rong acutely unhealthy, very unhealthy nga air quality sa pilang ka mga lugar sa Metro Manila. Sa iba pang parte Pilipinas, bangod sa rundaya kara nga haze o aso, maghalin sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Suno sa DNR EMB, posible nga magpadayon mga K5 rong raya karang ahay hasta September 3. Oh. Ay ginaapok itabagat rong raya karang aso paagto sa Pilipinas. Ayro Indonesia abi aton malangrang kagapit nga nasyon. Ngani sa makaron gina-advisean rong publiko mga K5 gabigon nga rong mga sensitive baga. Mga imanghuran naton nga sensitive sa rundaya kara nga mga aso. May mga problema sa baga, magsuksukid ka mo ka K5 itdaya kara nga face mask. Mga sensitive sa pollution nga limitahan rong raya nga outdoor activities ag magamit ita protective mask kung kinahanglan nga magguwa. Madya parehas man nga tot COVID mga K5. Ay, importante karon hay protektado kita, may aton yung protection, ribat akaroon ginatamaran magsuksukit face mask. Ay, mana hay, di naman makita akong kagwapa, kagwapo ka ra. Di naman na makitaan ka ra akong kapuga-puga nga lipstick. Suksok gumatamana it face mask. Importante ka K5 may imong nga protection para kakon bukon raya it dapat naton ka K5 nga baliwalaon. Di dapat naton na pagbaliwalaon ay kung umabot yon sa level nga acutely unhealthy, ag very unhealthy rong air quality, bukon yamang ron ita simple nga aso. Bukon yamang ron ita malabo nga kumbaga hay tagan-awon naton sa atong palibot. Rayon hay, kumbaga, nagaangot ron sa aton nga ikaayong gawas. Sa atong kagawasan, mga K5, mas nakakawag, bangod nga, wa man sa Pilipinas naghalin rong raya nga forest fires. Pero kita nga ra hay, nakaka-experience siya at epekto nga ra, bangod nga, ginaapok nga ni Kunoy tahabagat rong haze nga ra, maghalin sa Kalimantan, paagto ka ra sa Pilipinas. Yani tama gamang ron nga padumdumon rong publiko nga bawasan rong rayang outdoor activities. Gabigon rong mga unga, mga senior citizen, mga sensitive mga K5 sa pollution. Ay kung bukon matkinhanggan yung magguway, mas mayad nga magpabili ng anay sa sugod kamot inyong nga bagay. Ag maglikaw sa mabuhay nga exposure bangod sa mahigko karang nga hangin. Ay sa personal naton nga paghagong mga K5 kinahanggan nga updated kita sa rundaya karang mga impormasyon kaya mga advice itaton nga mga otoridad sa air quality ay dapat sayod naton kung aling mga lugar nung apektado kung kanuguwas magbalik sa normal nung rayang outdoor activity ay suno sa DNR-EMB hayas dapat at September 3 magabuhay nung raya karang haze. Raya nga aso maghalin sa forest fire sa Indonesia. Dindo, ato niging hambag kaina nga bukod nato't kontrolado mga K5 rong sunog sa ibang nasyon. Pero kontrolado naton kung paano naton raya pahauman, paano naton pahauman rong epekto trong daya nga air pollution. Ay rohangin nga ron, wa taron it border. Kung mahigko rohangin, tanan kita mga K5 high, posibleng maapektuhan. Ngani mas mayad nga magdahan gid kita makaron ag magsuksok at face mask agud nga wa kita itnugan. Alas 5:25 aton karang oras magpanumbalik kita sa dugang naton karang mga balita mga K5 pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby.
1: Ang kakampiyon ni estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika. Mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat yun? Mag

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta na kon ulo. Ti inom ko VTC alkaline vitamin C.
2: Pag subong kanami sa kon paminsaron.
0: VTC, mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka-beauty consultant.
2: Kinarecommend ko gin
3: ang DTX Beauty Soap
2: para sa mga bugason
3: kag may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hindi mo sa daon sa bayabas,
2: madre de cacao,
3: kag papaya fruit extract
2: para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5.

0: May 32 minutos ngon ro nagtaliwan sa oras kara ita alas 5. Siya kanin natin mga K5, si K5 Valrose Qual, hanungod kara sa natabo nga sunog sa Islat Boracay. Kama naman makaroon nga hapon na may sunog na natabo man kara sa Barangay Pulukat Ibanga. Aga update sa Rundaya kara nga sang kagaki nga binuno it pusa nga botelya it ana kara nga kainuman sa Banwat Tangalan.
1: El Castigato.
0: Sa line number 3, si K5ville naka-standby.
1: K5 News FM live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Valrose, go ahead.
2: Bangod sa uwa pagkaintindihan aga unagon sa influenza ita makahigilong elimnon K5 aglo. Daywang kagagaki na sa may bahin kaya ita baybay tangalan. Kung nauli no sa pagbuhunan K5 Gloria gamit kong bote it tanduay. Kaya alas 10 pa lang ita agahon na nagainuman yun at sandara K5 aglo aga anong bilog sanda. Na kung siin nga ni haya kung sa bilog abik karananda nga kaibahan K5 aglo. Gusto ang mag-uli baga hay kung sambilo atong nga biktima nga gapang idaron it 40 anyos K5 aga 40 daan ang edad kira hay hindi na na pag pauli ang K5 glo so do atong nga suspect na atabo naguluhan ag na dito nakulitan ta imo K5 glo sa dai kira nga biktima kaso nga ana ba ang ginintrahan do ana binga pag kulit ag siguro hambagan do kung naano mata ko mga andang istorya kay Five Law. Rason nga, kasaunda yun nga, binauna ka, o botel yang nga ita, andaman nga na inom, aga kinbunag sa ugo na itatlong beses, aga katnapos taon, ay ana pa nga ginbuno sa tiyan, kay Five Gloria. Rason nga, gin kanina halit sa aton nga biktima, nga gindagaya sa aton nga Ibay District Hospital, actually, haya, gindagaya sa RH Sugolino, haya sa aton ka nga tangalan, pero, uwa nagbuhay kinangan nga dalhon, sa aton ka nga, oo, gin-refer sa aton nga tumbukon na hospital, lagot nga sa mga dugang, nga pagbuong K5 Gloria. Nasayuran nga, wak man darasan, dahit ano baga, dati ating aditan nga, abin, mabanato nga, naukad or naistoryahan, kainas, sa inuman K5 door. Hato pati doon nagunta.
0: Ano nga, tagid, bangod sa kahilungon yun, taro nag, sa, nagutugot, asiguro yung mga, ikakulit-kulit nga ni.
2: Oo, ay gusto ko mag-ulit. Ang dabi na kang ginamin nga, gusto mag-uli mo, si mag-uwang ay mga K5 Glo. Kuya na natawagon, si Lolo, tangani, K5 Glo.
0: Ah, nadayugot na siguro ron.
2: Oo, at agahon ba't ah, hindi tao siguro kasukuman sa mga...
0: Ah, nagahan na, sanda sa inuman, galira?
2: Agahon nag-umpisa kay alas 10 okay. Na tabuong insidente. Ang salido, suspect na nato, nag-ihaw it, deka nga...
0: Susuman.
2: So, kulong mata, actually, hay na aresto, matayin si Gida, itatong kirang tangal, PNP, pamuno nga ka, na kung siya ni kulong yan, aton, nga lakapsel, PNP, aga, posibleng magapangtubang sa kaso nga attempted homicide, K5, o yan. Kahit na ulit stage or Jason, matayin
3: mga ka-K5, mga kasama natin ngayon sa interview si Police Major Jason Mausig, ang OIC no, ng Tangalan PNP. May patungkol ito sa nangyaring insidente ng pananaksak sa may baybay Tangalan kaninang umaga. Sir, good afternoon. Ano pong update sa kaso since na-arrest naman agad or na-arresto natin agad yung responsable kung yung sumaksak po sa biktima natin?
4: Yes ma'am, magandang hapon din po sa inyo no at sa inyong mga tagapanood. Bali kanina po mga 10:54 nangyari yung ano natin, yung insidente. Yun nga, nirespondihan ng ating kapulisan doon sa area sa Barangay Baybay at naabutan na natin doon na may tama na nasaksak itong biktima natin. Na si isang lalaki, jobless, single at 45 years old. Sa kanang bahagi ng kanyang abdomen. And then, yung suspect naman natin ay hindi naman nakalayo doon sa lugar at nahabol naman ang ating mga operatiba base na rin sa pagsuplong ng mga kapitbahay kung nasaan yung location ng subject natin. Ano? At ayun nga, nahuli natin doon din na siguro mga 200 meters away lang doon sa incident area, nahuli natin yung suspect. Ang suspect natin ay si ay isang lalaki, married, 51 years old at fisherman po ito. Nag-residente din ito ng Barangay Baybay. At yun nga, sa ngayon, yung ating suspect ay nandito na sa ating police station at kasalukuyan na piniprepare na rin yung document para isampa po yung kaukulang reklamo po sa kanya.
3: Sir, upon investigating ng ating otoridad kanina sa area at pagtanong-tanong din sa mga kasama nito, ilan po silang nagiinuman at ano po yung malalim na motibo ba't nagawa itong pananaksak sa biktima natin?
4: According sa investigation natin, anim sila na nagiinuman. Ang nangyari, kasi yung isang kainuman nila na matanda, gusto nang umuwi. E ngayon, ayaw payagan itong ating victim. Accordingly, yun ang naging dahilan kaya itong suspect natin ay nakulitan at tinampas ng 3 beses sa ulo ng bote ng tandway.
3: Okay.
4: At nung nabasag, isinaksak niya sa right abdomen ng biktima po.
3: Sir, kamusta kanina yung biktima natin since ulo na binasaga ng bote at saka sinaksak pa? Kamusta naman yung medical status niya sa ngayon?
4: Initially, meron siyang bukol sa ulo.
3: Oo.
4: At mga gasgas. Mm-hmm. And then doon sa right abdomen niya may 2 butas ng pagkakasaksak ng basag na bote ng tandway. At yun nga, dinala doon sa ating RHU at pagkatapos dinala din sa Dr. Estumbukon Hospital sa Kalibo for medical treatment po.
3: Oo. Sir, upon investigation pa rin sa suspect tsaka sa biktima, may dati po ba silang masasabi nating alitan? May nagkaroon na ng dating gulo na sila po yung sangkot na posibleng napag-usapan dun sa inuman hanggang nauwi sa pananaksak?
4: Accordingly, wala naman silang alitan na previously. Kasi magkakabarkada yan sila.
3: Okay, body sa inuman.
4: Body yan sila sa inuman. At palagi daw yan dyan na magkakasamang nagiinuman. Yun lang yung time na yan na siguro nagkainitan ng kanilang mga ulo at yan, sobrahan sa lasing at na yan nga ang nangyari.
3: Okay. Nung maaresto natin, sir, yung suspect natin, naging reaction niya? May pagsisisi ba sa part niya na nagawa niya yun sa, let's say, body niya rin, sa inuman or barkada, laging nakakasama?
4: Siguro bukas pa niya magsisi kasi lasing pa. Lasing okay. Pa siya ngayon.
3: Medyo maaga pa ito nangyari kanina, sir, no?
4: Mga alas 10:54 kasi kami doon pumunta.

0: case na kakaharapin ng responsable sa insidente?
1: Possible po, attempted homicide po yung ano, yung case, ipa-file po sa kanya.
0: Final decision na po ba to, or since magkaibigan din, magkabahay din, baka may pagbabago pa po?
1: Depende po dun sa complainant, kasi yun ang sinabi ng complainant kanina na magpapile siya ng reklamo. Pero depende po yun kung makapag-usap sila.
0: Yes.
1: Edi, na, ano naman po, mayroon naman pong pwede naman silang umatras sa demanda.
0: Okay. Sige po, sir. Sir, siguro ano, mensahe no sa mga especially diyan sa area by Tangalan, na of course sa area mo, sir, dito area of responsibility sa bayan ng Tangalan, sa mga ganitong klaseng insidente na di naman to laging na nangyayari, pero since pag may alak, may mga ganitong gulo, no? Mensahe, reminder natin sa publiko.
1: Ayun nga, no? Although isolated incident naman po itong nangyayaring ganito dito sa Tangalan, paalala pa rin ang Tangalan PNP na yung alak, sa tiyan natin ilagay, hindi man sa ulo natin at sa galit natin sa kainuman natin. Tayo-tayo din naman magkakaibigan dyan. Bandang huli, kayo rin ang magtutulungan, iwasan natin na ano, masobrahan sa pag-ino. Yun lang siguro.
0: Okay. Police Major Jason Mausig, sir, maraming salamat po sa time na re-render nyo sa K5 News FM Galibo.
1: Yes ma'am, maraming salamat din po.
2: K5 Bill? Naputog raan ang signal. Dali ang ma-establish kita mga K5 at connection it uman. Kay K5 Val Rose Qual, maghalin sa aton karang Tangalan Municipal Police Station. Ay sa biyahe, bisan na, kakaputog-putog rana karang signal. Basi gagupad-gupad. Dali nga standby mga K5, Ryer, o ginahambag matuod nga kung may alak, ay may pag-augatan it, sangag. K5 Bill, with your report, please come back.
3: Sakto gid K5 Glo, no, kung may alak gid ako nagung ginabut sa ugo K5 Glo, ay akon gid dumatabo, no, ag dayay sa K5 dugin gamit hay bote ta wa ta sigo matait dagasan darang mga kung naano nga botelyo K5 Glo, ag sangagan nga may botelya di karon natugot lagi do kung gingamit sa pagbuno sa aton nga biktima. Actually gin istorya mataman nani naton at day karon nga suspect K5 Glo nga nag inyo nga, di man, i-record mo sa katang ugo.
2: Off the record.
3: Off the record yung mana. Istorya kong mana kayo mo doon natabo. Basta wak man mana ako. Mababa nga kaakigid sa akong nga kong amigo ay dato at amana nga kulit abi mana ginapinilit mana ay andi tanana pag paulion nga maguwang on abi man si kuya na natawgon kay Five Gloria. So di ka ang mana na ba't siya nagpanugom tamanang pananaw ag hato doon ha buo ko tamana ako bote nga ka ag sinampok sa ugo itatlong beses hasta nga mabasag ag ginbuno pata kay Five Glo sa ana nga yanit aton nga biktima. So actually kaina sa pagistorya naton sa suspect bukod nyo matimot super or hababa naton nga hilong gid baga kay Five Glo, mention na umpawan yung mataimaw sa aton nga pagistorya kana ag naganoo man man ako kon ay haubra ko dadto nga natabo ag actually kilaga man yan isa nat mga pulis sa K5 Glo pero minga ni mangga ininom tanda ag nangawa man yan ni kamo gid man adto body manita mawaya do natabo kay Five Gloria. So may ginuso aga nakadepende pa kon kung mag-istorya the family aga aton nga suspect ni ka base mata magpatawakan baga kay Five Glo aga magpangayo magpasensya ko aton nga nga suspect sa biktima hay maatras do ka so pero sa oras nga aton ni nagadecide na initially ko family hay ato do posible nga kaso no nga pangatubang aton kira nga suspect attempted homicide kay Five Gloria. Samtang dugang natin kita Glo ng mga report no daywa kasunog kung nagaguntad makaroon nga hapon na ayan sa atin karang probinsya na una lang kaya karang na report no do atin nga fire incident sa Isla Itaburaca kay Five Glo ina sa may area da ita paad to Sigon sa may West Cove sa barangay Yapak no Boracay.
2: Ah, Yapak ko taron kay Five Glo.
3: Yes, Yapak tayo mo kay Five Glo. Actually nakapilang tawag nakita no sa atin nga Boracay fire station, mm-hmm. pero hay super medyo magapad gid abi kay Feglo dungin ano ka agamon
2: isa gayud. Mabaho ta eh. Medyo mabot na ro.

0: Bagay nga nadamay kay Fiveville sa Rondaya karang asunog.
1: Oo, okay, doon na baton. Itaton nga BFP Bukake K5 Law Residential. Pero may mga info kita nga may nadagahig pang mga boarding houses. Ito sa dahing nga area. Actually, may nag-feed ka ato nga hatuan ng friend ay nadugaan nga ni ita boarding house bangod nga ni isa. Dahil kang natapong nga sunog K5 Gloria. So, still no sa area, nagpatigayit mapping. Kaya aton ka nga bumbero K5 Law. Aga aton gid nga tinguhan later on ra. Nakaset yun mga nagpa-schedule kita nga maka-interview kita kay Five Law sa kaya karang natabong nga sunog kay kumatanaw natin yung mga videos na circulate sa social media. Kaya magapakunta ka nga sunog kay Five Law. Kaya gabi do aso ang kagayo nga makikita sa mga litrato nga ginapakigbahit pipila ka mga concern, no? O kung na mga animan vlogger man diba ka kay Five Law nga nag-upload, no? Ita mga video. So, atong rin doon nga tinguan kung alin doon nangin na ginumpisahan ita sunog nga kay Five Gloria kay Sangagan nga may residential houses di karon aga mga boarding houses may mga apartments pa yata din datong ka initial nga information kay Five Gloria. So far no hay wa mataman ita info kita nga babaton nga abi may na ninahan no, kung may makasulat sa natabo nga ka nga sunog no. So aton pa kong i-verify later on sa aton nga BFP Bukake kay Five Gloria. Samtang sa banwa mata ita banga K5 Gloria no mga 1:30 ita hapon man nga ka may natabo man nga sunog K5 Glo ina sa may bahin kira ita sitio binugsakan sa may Pulokate no sa banwa ita bangag actually
0: wow, wow matabilin.
1: Actually, K5 Gloria ay nag-augment kira do aton nga kalibo BFP. Bangod nga ni sa initial information naton sa Maduro Fire Truck, it aton nga banga K5 Gloria kason nga may nabatian siguro do aton mga manghod kay ina nga to nagawangwang nga fire truck kay Taiglo ay hato do anda karang ginrespondihan ni sa may Pulokate sa banwa itabang nga kung sin base sa aton inis lang nga information na fire out kaya mga around the 2 p.m. na ita hapon kay Five Gloria aga bisa information uwa itatawo kung dahil karang nga bagay kat natunog agdo mga unga karang sa mga unga bang nagampang sa guwa kay Taiglo yung nakabati nga may naggupok aggulpigot nga nagkagayo kung dahil karang nga bali kusina para do initially natin information kusina nga portion itabagay aga kung makita natin ay himo ka sa light materials K5 Gloria. So sa makaroon na still ongoing man gihapon ko ginahimo nga investigation it aton kira nga BFP ba nga angot sa natabo man nga sunog ina sa may bahin ita Pulokate ba nga K5 Gloria alin man kira do gintunaan kay sangaran nga uwa man galit tao kung dahil kira bagay alin do mga possible no nadali naman tao, itatong karang bumbero sa natabo nga karang nasunog K5 Gloria. So far, no din natin mga balita K5 Gloria nga natipon sa atong karang area pag check man sa pipila natong ka mga fire station na sa atong karang probinsya Itaclan. Ako man si K5 Gloria Usqual para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Alright, thank you so much, Gid, kay K5 Valrose Qual. Saan naman karang mga balita? Alas 5.49, pero atun karang oras. Balikan natin mga K5 Rong Raya karang update. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay kaina, Raya karang si dating Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II, nagpahayag nga uwa imaw nakasayod mga ka-K5 nga gingamit sigon it Department of Education o kung DepEd rong raya karang certification nga ginpagguwa na para sa 2023 Youth Leadership Summit o kung YLS bilang parte it liquidation it confidential funds. Ay sus, santo si ma, santi bakbak, batak-batak. Ay suno sa report mga K5, gingamit rong nasambitan sigon kara nga dokumento bilang suporta sa pagliquidate it 15.54 million pesos nga confidential funds. Ginklaro kaina kara ni Buransing nga wat pondo magalin sa DepEd rong ginpagguwa para sa YLS ag IAC activities it Philippine Army ko 2023.
2: El Castigador.
0: Saan ang testimonya ginhambag na kung sayod nandang pagagamiton rong certification para sa nasambitan kara nga purpose, uwa sigun nanda raya gin tawan mga kagay. Kung tama rong testimonya ni Colonel Manaros Buransing II, nga uwa imo karabanwa nakasayod nga pagagamiton rong certification para sa liquidation it DepEd confidential funds. Mabahol nga pangutana makaron kung paano na agtorong dokumento sa liquidation ag kung sino mga kakifibrong nagdesisyon nga gamiton raya bilang suporta sa nasambitan karon nga paggastos.
2: Pangapin sa mga kinapigos El Castigado.
0: Mas mabugat pa rong ginambay na nang akong sayod nandang paggamito ng certification para sa makaraya karanga purpose ay wakunt ako nung nandang gintauraya. But si nga nun mga K5, importante nga tanawon ag imbestigahan. Bukon yamang rong certification kundi rong bilog nga dokumento, root rail itrundaya karanga 15.54 million pesos.
2: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: Di kara magasugod banwarong prinsipyo it accountability sa paggamit it kwarta it aton karanga gobyerno. Rong sangkad dokumento, wala mang ginagamit sa iba karanga mga tinutuyo nga wa klarong kasayuran o pahanugot nga iga pagwaraya gabigon kung pagagamiton raya sa suporta sa liquidation it mabahog karanga kantidad itaton nga public funds.
2: El Castigado.
0: Agwa man nagakaigo mga K5 nga hambagon nga may certification naman. Oh. Ro pangutana. Ano gid man rong ginapamatud-an its certification para si Inraya nga original nga ginpaguwa. Oh, sino ro nagpangayo kara? Sino ro naggamit kara sa liquidation?
2: El Castigado.
0: Ag may actual baga nga transaksyon o aktibidad nga katumbas it kantidad nga ra nga gin liquidate mga kaki-5. Oh, ay kung may konsensya pa. Ay sugid yun kung ano ro minatudtuod mga kaki-5. Ag sa iba pa kara nga mga politiko ay kung ano ro kamaturan, ro yun ro aton nga pag-uwa. Ayon kung ginahambay mga ginikanan nga ay manaing unga man nga ron. Oh, ginakonsinti mo mana, ginatolerate mo mana, nawa man na rabatasan, nagasagsag. Hasta lang kita dikara sa aton yung pagpangalagad, El Castigador. Thank you so much, kids, sa aton yung partner sa field. Kay K5 Sandro Zolozor, K5 Val Rose Qual, atong navigator, K5 Kenneth Lachica. Partner nato sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unayan. Sangagan man it amon nga president ang CEO kay Dr. Emil Itang Uy. Ako rin yung karanga naging alagad K5 Gloria Villasmania. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo. K5 News

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domidyo may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang polo kabilog.

0: mata.
1: DTX 500.
2: Istoryanta, Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C, agod ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
3: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga inisya protektado.
2: Mm.
3: Sa tanan nga vital organs, amulang niyang may isa nun nga space kagtuman kadamol ang kuhan, Sir JP. Kag-protection tulan.
2: Protection, oo, tulan, yeah.
3: Tikon nga DTX 500 kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
2: Mm-hmm.
3: Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na, outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
3: Mm-hmm.
2: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa proteksyon. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
3: Mm-hmm. No? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampos ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier.
2: Mm-hmm.
3: Pero wala sang barrier nga makapapugong sa kuan, free radicals.
2: Oh.
3: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
2: Mm.
3: Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imo nga brain.
2: Mm.
3: Amo na ka-importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga may makabulig protekta sa imo nga brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imo nga brain.
2: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ng blood-brain barrier ang nadiskubrihan sang late 19th century sang isa ka German physician na si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
3: Mm.
2: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gid na latnan sang color. Meaning to say,
3: why kasulod?
2: Why kasulod?
1: DTX 500.
4: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
3: Sa kapila ka maginan.
4: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
4: Huwain ko ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
4: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
3: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat soluble molecules.
2: Mm.
3: Ti, monolaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
2: Mm.
3: Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500.
2: Mm.
3: Nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa DTX 500. Sulod na. Ang flavonoid sa ang DTX 500.
2: Sulod man.
3: Pasalamat na, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants.
2: Mm.
3: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain, bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen.
2: Mm.
3: Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
2: Hosto.
3: Ang brain, gagamit oxygen, may free radicals. Ang imosilula, gagamit oxygen, may free radicals na.
2: Pronto.
3: So, the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times sa Balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Kalibo, impunto alas 6.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Bio Evening Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
6: Headlines sa atong balita lokal. Misis nagpanawagan itbulig pinansyal para sa nang asawang nga nagapabilin sa ICU matapos maaksidente. Sangbugan yun ro nagtaniwan. Sa dugang natong headline balita lokal. Poultry farm sa Banwa at Balete, ginatanaw nga rason sa pag-aboy tigangaw sa Banwa at Banga. Pamilyan mo to vlogger nga ginbawian at kabuhi sa aksidente sa Tangalan, nagpasakit kaso kontra sa nakasunggaban. Sa katapusan nga headline balita lokal. Manakaw, ginhana nga sudlon rosang ka hardware sa ibahay, suspect na kahudi ag may dagang pangguba itlak. Headline sa ato niya balita national. 15.54 million pesos nga DepEd confidential funds gingamit nga rewards sa suno sa House Prosecutor. Ag DepEd igapadayon rong National Simultaneous School Safety Drill sa September 3. Headline sa ato niya balita international. Rescuers sa Nepal nagpatigayon it mas magapad nga search and rescue operations. Ag dating nga gang boss ginsentensyahan nga guilty sa pagpatay sa rapper nga si Tupac Shakur. Headline sa ato niya balitang negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
6: Peso sumadsad sa bagong record low nga 62.35 pesos kada dolyar. Ag solar power abansigon sa coal capacity sa bahin ni China. Headline sa aton nga balitang sports.
0: Balitang sports.
6: Ex-Bulls executive pinuna sa pagpapasa sa pilang ka mga NBA projects. Aga Bulls nagagaom sa rookie nga si Caleb Wilson sa bagong season. Headline sa aton nga balitang entertainment, Jose Marichan nagpanawagan it bayanihan sa pagsugod it Burmans. Ag Julian San Jose, Rita Daniela aga Sugar Pop members dumalaw sa lamay ni Vanessa Blanca.
0: News FM. Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
6: Maayad-ayad niyang gabi, Banwa at Kalibo. Maayad-ayad man niyang gabi, Provincia Itaclan. Good evening, Western Visayas. Welcome, mga K5, sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening News.
0: D3 Bio Evening News.
6: Adlaw kita makaronit Martes sa unang adlaw sa bugat Setyembre dagon 2026. Ginatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay T-Serong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, Magaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News of Kalibo. Ako rin inyong newscaster, K5 Gloria Villasmano. Sa detalye at ato niya mga balita, una kita mga K5 sa ato niya balitang lokal.
9: Balitang lokal.
6: Kinumpirma at investigador itangalan ng Municipal Police Station nga si Police Staff Master Sergeant Perel Antaran nga magapasakit kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Rong pamilya at moto vlogger at photographer nga si Gerald Roldan o kilagang si Pitex Akan. Kaya matapos binawian tugam nga kabuhi si Roldan kata sunggaban at kasubgang nga motorsiklo sa Barangay Pudyo, Tangalan, Aklan, Kuadlaw at Domingo't hapon. Ninahan man rong 24 anyos nga nakasunggab sa moto vlogger kung siin gindagaman rayo sa ospital. Ang nakatagana nga magpaidagom sa operasyon rong abaga nga na-fracture kasunod it aksidente. Matandaan nga base sa CCTV footage sa tamang lane si Roldan pero ginsugaban it kasubgang rider nga nag-overtake ag nag-agi sa pihak nga linya it National Highway. Sa piyak man ka nga bahin sa pool sa CCTV, runghan nga pagpanakaw, ito nga pa ng kilaga nga gagaki sa Sangka Hardware Shop sa Banwat Ibahay ko Domingo't aga-aga. Makitaan sa video mga K5 nga may daga nga bakal rong suspect. Nga paggagamiton kunta para sa maron rong lakit establishment pero napasigawan raya nga mabuksan. Natabong insidente bandang aga-aga kung siin. May suksok pa nga hoodie rong gagaki bangod posibleng sayod kara na may kamera sigon sa lugar. In-report yun sa kapulisan rong natabo ag nagpanawagan sa publiko rong Tagaan at Hardware sa kung sino man rong nakakilaga sa nasambit nga suspect. Sa dugang pagidnaton nga detalye sa balita lokal. Emosyonal nga nagpanawagan at bulig pinansyal rusang kamisis matapos maaksidente roan ang mister nga sangka construction worker. Nasayuran nga hagos ang bugan yon sa intensive care unit o kon ICU at sangka pribadong ospital roan ang karang asawa matapos maaksidente sa motorosiklo bangod sa nagtabok nga ayam. Sa makaroon, nagapabilin raya sa ICU aga padayon man nga nagabahaw rong andang gastuson sa pagpabugong nga sa partial hospital bill una gon sa 900,000 pesos. Bangod ka na nagpanawagan at bulig pinansyal roan ang pamilya nga pwedeng ipadaga sa GCash account nga Dante Molase sa 0995-231-1831. Sa uman sa GCash account ni Dante Molase, 0995-231-1831. Ag sa katapusan nga detalye sa balita lokal. Ginareklamo it pila ka mga residente sa Sibaliw Banga ro nagainabo nga gangaw nga halinsigon sa Sangka Poultry Farm sa Arcangel Norte, Balete. Nasayuran nga masubra sang bugan yun nanda karang ginatiis ro problema nga nagaperwisyo sigon sa adlaw-adlaw nanda nga ugobrahon. Suno sa mga residente at siyempo it pag-harvest sa poultry farm kung siin mas maabong gangaw kumpara sa regular nga pagpabaho gamang it manok. Naipaabot yun man si Gon sa Municipal Government of Balete, ro reklamo, aga nagahugat nun lang ro residente, it nagakaigo nga aksyon.
9: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
8: Wow!
6: Alas 6, 9, mga K5, baton ka rang oras. Oras sa tudgato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa.
9: Balitang National.
8: Balitang National.
6: Ka K5, biga pa dayo ni Department of Education o DepEd, rong National Simultaneous School Safety Drill sa Webes, Setyembre 3. Sunod sa DepEd, kinahanggan anay nga magbuhit pahanugot, maghalin sa mga ginikanan, agpagsugot at mga raya sa estudyante nga mag-intra sa nasambit nga aktibidad. Tinutuyo at drill nga masiguro rong kahauman at mga eskwelahan ang estudyante in kaso nga makaangkon at emerhensya o kalamidad.
9: Balitang National.
8: Balitang National.
6: Sa dugang pag-inatong nga detalye sa Balita National, ginhambag man ni House Prosecutor Jervel Luistro nga gingamit rong 15.54 million pesos nga confidential funds at Department of Education kon DepEd bilang pambayad sa rewards. Apang bukon it malinaw, kung gintaorong rewards bilang cash o katumbas nga balor it nasambit ka nga bukong. Samtang ginhambay ni retired Colonel Manaro sa Buransing II nga hindi na matumod kung may confidential o intelligence information nga gintaorong DepEd angot it Youth Summit Leadership Activities bangod bukon ni Mao it Intelligence Officer. Alas 6 sa Jesma K5 aton nga oras sa aton yung pagbadayon ginahatod kato ni Prebio Coffee, Prebiotic plus Probiotic agmay malunggay.
10: Balita International. International.
6: Insentensyahan nga guilty rong dating gang boss nga si Dwayne Kefi Davis sa pag-organisa at pagpatay sa rap icon nga si Tupac Shakur ko 1996 sa Las Vegas. Sunod sa mga prosecutor, bukon man si Davis rong nagpagupok, imauman ro nagmando ag nagtaot armas nga gingamit sa drive-by shooting nga ginkamatay ni Shakur. Si Davis sa 63 anyos ay unang ginsentensyahan a 30-year cold case.
10: Balita International. International.
6: Ginpagapadpay mga rescuers sa Nepal rong operasyon sa mga tagong nga lugar matapos may balik rong kuryente. Ag pilang communication lines nga nasamad bangod sa grabing pagbaha. Agos 300 ka mga trabahador rong naguwas maghalin sa mga hydropower facility samtang kapin sa 600 pa rong ginreport nga stranded. Sunok ay Prime Minister Balindra Shah masubra sa 11,000 katawagon rong naguwas ag 939 rong numero it namatay sa nasambit nga trahedya.
10: Balita International. International.
6: Alas 6:11 mga K5 baton karang oras. Oras man naton hatugkato ni DTX Premium Coffee nga may stevia agaricus mushroom para malikawan ng sakit nga cancer ag heart diseases.
10: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
6: Padayon ng paghinay piso matapos umabot sa bagong historic low nga 62.35 kada US dollar sa intradang adlaw i-trading kainang agahon. Mas manabaraya sa dating record low nga 62.265 naging record ko Agosto 28. Sunod sa report kay bahan sa mga nakikitang dahilan at paghinay piso rong panibagong tensyon sa Middle East agrong sunod-sunod nga pagtaas at policy rates at Bangko Sentral ng Pilipinas na makaroon na high sa 5%.
10: Balitang negosyo. Negosyo.
6: Sa katapusan nga balitang negosyo.
10: Balitang negosyo. Negosyo.
6: Nalampasan yon at solar power capacity rong coal-fired power sa China sa unang kahigayunan sunod sa National Energy Administration o HONEA. Mabot sa 1.28 billion kilowatts rong installed solar capacity at nasyon hasta sa katapusan ni Hulyo nga mas mataas sa 1.28 billion kilowatts nga coal-fired power capacity. Sunod sa NIA, padayon ng madasig nga pagsanyog ita renewable energy sa China bilang parte at paghaling kara sa mas limpyong nga ginabuan it supply it kuryente.
10: Balitang negosyo. Negosyo.
6: Alas 6:13 aton karang oras. Oras man mga K5 hatod katon ita D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial and antifungal specialist aga Clinica Spore Biotics. Para iwas impatso, mag-Clinica Spore Biotics, mabakayo naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Balita, Spore, Spore, Spore.
6: Positive mo rong Chicago Bulls sa pagsugod at bagong season kung siin nakafocus rong team sa pagbilog at adang rooster sa palibot at 2026 sa first round pick nga si Caleb Walson ag bagong head coach nga si Thiago Splitter. Mataas ng kumpiyansa ni Walson sa anang sarili ag target na ng mabuo rong Rookie of the Year Award. Nasunok ka na haumimaw nga magtinguha ag obrahon rong tanan para makabulig sa anang team. Samtang ginhambag man ni Splitter nga ginaangot na narong sistema at boost sa mga players nga may inasandak.
10: Balita Sports. Sports.
6: Sa piyakman kira nga bahin na bunyag nga wasigon na kato ginakabig ni Chicago Bulls Executive Arturas Karnisovas. Nga seryosong prospect si Tyrese Halliburton suno sa mga source yung gin-report it Chicago Sun-Times. Sunod sa report, uwa man nagpati si Gon si Carney Sovas nga maging sambilog si Haliburton sa top 4 players at Bulls kung mga tiyempo nga to. Sa makaroon sambilog Gon si Haliburton sa mga kilagang player sa NBA.
9: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
11: Wow! May puso!
9: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
6: Ang sa atin nga balitang entertainment, balitang artista, mga K5, hatod kato ni DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista, kutis malapor sila na. Mag DTX Beauty Soap, nag-atop na at early signs of skin aging, nagapaputi sa atin nga panit nga may natural nga ingrediente. Organic ag antibacterial soap, DTX sa Beauty Soap.
11: Wow!
6: Uman nga ginsumagang ni Jose Marichan nung pagsugod at Berman sa pagbisita nana sa unang hirit makaroon nga Martes. Magawa sa pagkantay anang Christmas classic nga Christmas in Our Hearts. Nagpanawagan man si Chan it bayanihan para sa mga naapektuhan it pagbaha, tuga, it habagat. Sunokana, importante nga magbulig sa mga nagakinahanggan. Handong manana si Gon sa Pasko arong kagawasan ag mayad nga gawas para sa tanan.
9: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
6: Sa piyakman karang abahin nagdalaw sa nay Julian San Jose, Rita Daniela, Enzo Almario, aga Cholo Bismonte, sa burol itandang Sugar Pop member nga si Vanessa Blanca. Ngayon pakigbahin ni Julie sa Instagram, ro mga litrato nanda sa burol, samtang buyot rong litrato ni Vanessa, kaibahan ng mensaheng, mahal na mahal ka namin, Wani. Namatay si Vanessa, 30 anyos matapos maka-experience at grabbing traumatic brain injury, ag internal brain hemorrhage, bangod sa aksidenteng pagkahugog. Alas 6:16 sa aton karang oras. Kaya na nait aton niya panyempo sa aton niya special communication ro pag-asa DOST.
9: K5 Bantay Panahon.
12: Tareha. Meron muli tayong update patungkol sa ating minumonitor na si Tropical Storm Pilandok with international name na Crovan as of 5 p.m. unang araw ng Setyembre. As of 4 p.m. ay huling namataan po ang sentro nitong si Tropical Storm Pilandok at 1,015 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So may kalayuan pa rin ito sa ating kalupaan. May taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 80 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa northwestward or pahilagang kanluran sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. So itong si Bagyong Pilandok ay wala naman pong epekto sa alinmampanig ng ating bansa dahil nga sa kanyang distansya at tanging southwest monsoon lamang o yung hanging habagat pa rin ang nagdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng northern and central Luzon at meron lamang chance na mga isolated na ulan at mga thunderstorms over southern Luzon, Metro Manila at malaking bahagi ng Visayas. Base rin sa ating latest visible satellite animation, mayroong chance po ng mga haze dito po sa may parting western portion ng Visayas, Mimaropa, and Mindanao. Hindi gaanong kita dito sa ating latest visible animation, pero itong mga papupusyaw na kulay galing po dito sa may Kalimantan, sa may central part ng Sabah, dito sa may Indonesia, ay inaasahan pong kikilos dahil unti-unting tinutulak nga nitong southwest monsoon or habagat patungo dito sa western side ng ating bansa. So mapapansin din natin na overnight medyo hazy or medyo maulap yung ating nakikitang visibility dito sa ating paligid no overnight. So make sure po na tayo ay updated sa Environmental Management Bureau ng DNR regarding po sa Air Quality Index sa ating lugar. Bukod pa dyan, meron pa tayong minomonitor na dalawang weather disturbances sa paligid po ng ating bansa. Yung low pressure area dito po sa may kanluran ng Taiwan ay tuluyan ng nalusaw dito sa may timog na bahagi po sa may hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Si Tropical Storm with international name na Saudel, ito po yung dating bagyong Obet, ay huling namataan naman at 685 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at 65 kilometers per hour. Pero mas mabilis ito na kumikilos at 30 kilometers per hour pasilangan, hilagang silangan or moving towards southern Taiwan. Habang yung isa naman po na low pressure area, ito'y nananatiling malayo sa ating kalupaan dito sa may parting silangan ng Guam, 3,010 kilometers east of southern Luzon, may katamtamang tsansa na maging isang bagyo or tropical depression. So possibly, bago mag-weekend ay maging tropical depression or mahinang bagyo na rin ito. Base naman po sa latest track ng PAGASA, inaasahang kikilos pasilangan sa mga susunod na oras or palayo itong si Bagyong Pilandok sa ating kalupaan. Subalit simula bukas, kikilos na ito pahilaga at pahilagang kanluran. At kung magpapatuloy yung ganitong track, ay maaaring lumabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility either bukas ng late evening or sa madaling araw po ng Thursday. Patungo dito sa Okinawa, Japan, pagsapit po ng Thursday afternoon or Thursday evening. Mananatili pa rin itong si Bagyong Pilandok as a tropical storm sa mga susunod na araw. So nandiyan pa rin yung tsansa na maghahatak pa rin ito ng southwest monsoon or habagat dito sa malaking bahagi po ng Luzon. Pagsapit naman sa kanyang cone of probability or yung kanyang pagbabago sa track, is nakikita naman natin na unti-unti lang itong kikilos either pakaliwa or pakanan at hindi na makaka-apekto or magla-landfall pa sa alimang panig ng ating bansa. At kung pagbabasihan na rin natin yung kanyang radius, kahit ito pa ay malawak, which is around 500 to 550 kilometers, ay hindi rin naman po umaabot dito sa may parting northern Luzon. Para naman po sa lagay ng ating hangin, inaasahan po sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas dahil po sa habagat, hindi dahil kay Bagyong Pilandok, may pabugso-bugsong hangin po simula po ngayon hanggang sa araw po ng Huwebes, September 1 to 3, gayon din sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Para naman po sa magiging lagay pa ng ating mga pag-ulan sa mga susunod na araw, at least within the next 24 hours, hindi po kalakasan ang mga pag-ulan na mararamdaman natin dito sa Luzon. Asahan po yung hanggang 100 mm simula ngayon hanggang bukas ng hapon over Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at lalawigan ng Zambales. So may chance pa rin na magtataas tayo ng mga yellow rainfall warnings or yung mga rainfall advisories habang natitira ang bahagi ng northern and central Luzon. Asahan din ang maulap na kalangitan at may tsansa ng mga light to moderate rains. Gayun din po sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, hanggang sa may Occidental Mindoro and Antique, sumula po ngayon hanggang bukas ng hapon, may epekto pa rin po ng hanging habagat. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa Thursday afternoon, ito yung time kung saan papalabas na nga po ng ating PAR itong si Bagyong Pilandok, pero unti-unti magkakaroon muli ng paglakas or bahagyang paglakas ng southwest monsoon dahil lumalapit naman yung low pressure area dito sa may silangan po ng southern Luzon. So asahan, simula bukas ng hapon, magkakaroon ng 50 to 100 millimeters na ulan ang malaking bahagi ng Ilocos region, gayon din po ang Abra, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. So again, nandyan pa rin ang chance na mga pagbaha sa mga low-lying areas at knowing na saturated na nga po yung lupa dito sa malaking bahagi ng Central Luzon and Ilocos region, mas tumataas ang chance po ng mga flash floods at yung pag-apaw ng ating mga kailugan. At yung ating mga kabundukan naman dito sa may area po ng Cordillera region, tumataas po ang chance ng pagguho ng lupa. Habang pagsapit po ng Thursday, asahan naman ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms pa rin dito sa natitirang bahagi ng Cordillera region, malaking bahagi ng Cagayan Valley, rest of Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa at lalawigan ng Antique. So make sure na magbabaon po ng payong sa Thursday kung lalabas ng bahay. At pagsapit naman po sa Thursday afternoon hanggang sa Friday afternoon, ito yung time kung saan posible nga yung paglapit pa nitong low pressure area sa may silangan ng Luzon and possibly maging tropical depression na nga po ito at susundan yung direksyon nitong si Bagyong Pilandok. Kaya maaaring magkaroon ng paglakas pa ng habagat dito sa may southern Luzon. Pinaka maapektuhan po itong Occidental Mindoro kung saan posible ang 100 to 200 millimeters na dami ng mga pag-uulan. Habang posible naman ang 50 to 100 millimeters over Zambales, Pampanga and Bataan, gayon din sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at dito sa lalawigan ng Antique. Habang pagsapit po ng Friday, meron pa rin tsansa ng mga kaulapan at mga light to moderate rains sa natitirang bahagi po ng Luzon, natitirang bahagi ng Western Visayas at Negros Occidental. Yan po ay dahil pa rin sa habagat. At hindi natin nirurule out na pagsapit po ng Friday afternoon ay lumakas din yung mga pag-ulan dito sa may Bulacan, Metro Manila, ilang bahagi po ng Cavite or ng Laguna at lalawigan po ng Rizal. Pagsapit naman sa gale warning o yung babala sa mga delikadong alon, may kalakasan po sa ngayon ang hanging habagat bagamat hindi naman gaanong nararamdaman o hindi gaanong naghahatak po ng moisture kaya hindi gaanong karamihan po ang mga pag-ulan sa ngayon. Pero pagdating sa hangin, malakas pa rin po ang habagat at kapag malakas ang hangin, matataas din ang mga pag-alon. So posible po ang hanggang 5 metrong taas na mga alon sa baybayin po ng Batanes, western portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at northwestern portion ng Pangasinan. Yung 5 metro nasa halos 2 palapag po ng gusali mga pag-alon niya na siyang delikado for small or even yung ating mga medium size na mga sea vessels. Kapag may gale warning, tumataas po ang tsansa na magkakaroon tayo ng mga sea travel suspensions at dahil nga delikado nga po itong mga pag-alon lalo na sa ating mga kababayan na nangingisda.
13: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Advance Merry Christmas, mga ka-K5. Bumpisaw man kita at huyap ka na. O, pila lang. 115 days to go, mga ka-K5, before Christmas.

0: I remember. Ay, harunyat naman. Advance Merry Christmas mga K5 ba. Kung tahay, rayang dagon nga ramay humabol pa ang manami nga balita. Giving gifts, exchanging cards. Inyong nabatian naman nagapanguna nga balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Ginatod gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty C, nung maskin pabaskog ng alkaline-based vitamins. Sa mga dugang balita, mag-like, mag-follow, mag-share. Ginatod ka rin ang mga official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5, live programs K5 News Kalibo. Ato niya official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sangagan manit, bilog na puwersa at K5 News FM Kalibo sa aton niya partner sa technical side, the broadcast engineer, K5 JR Unayan. Sangagan manit, amon niya president at CEO kay Dr. Ramin Itang Uy. Ako rin yung karanga newscaster, K5 Gloria Villas Manio, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, sa gihapon, dalayon ang Diyos sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginatag sa aton. Ginataga naman kita sa dugang nga tiempo, magpadayon ka sa aton nga palatuntunan. Kag sa gihapon, kamay pa nga kamo sa sining bag-o nga tuig, ara man sa ikayong lawas, kag madasigon man sa inyong pag-alagad sa Diyos. Nga permita ni ginaliwat, ginabalik-balik tadri sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamu nga suki sa aton nga programa, tanan nga mga pamati permi sa sining istasyon, ang may puso, kamay pa nga sa gihapon, ara kamu sa mayuman nga kamtangan, sa physical, mental, spiritual, financial kaputiksyon sa aton makaakop. So, namulang na ang aton nga pagpanamyaw, permi kita nga nagabalik-balik sini ka-importante, katama, ang aton nga relasyon sa Dios, nga kung hindi tanihimuon, makuturan labos tanan nga pinabalik-balik na dali. Nga kung hindi tahimuon ang aton nga relasyon sa Dios, delikado labi na sa mga tinion sa buong nagkalipot ang panahon sang kalinong, kag ang kagamu ara, damo na kalatabo sa kalibutan, pero pasalamatan ta siya. Nga man, bangod sa iyang dako nga gugma, Padayon niya kita ng ginatipan, padayon kita ng ginprotektaran, ginpakamayo. Amula na ang aton nga pagpanamiyaw, kag pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa gihapon, samtang hindi pa kita mga padayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banalang luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob. Maraming salamat na ginagamit mo po ang K5 News FM Philippines. At nawa, pagpalain mo ang CEO Camilo Oy sa kaniyang physical, mental, spiritual, financial protection. Yun din sa mga kawani, maging tapat nawa sa inyo upang kami man karapat-dapat sa mga pagpapala at proteksyon na aming kinakailangan araw-araw sa aming pamumuhay. Amang kami ay gumagawa sa aming mga tungkulin at higit sa lahat, kami po ay naghahanda sa aming mga sarili upang maging karapat-dapat na sumalubong sa iyong butong na anak sa kanyang pagparito. Pagpalain mo kami sa oras pong ito, pagpalain mo nagikinig sa kibilan pong ito, nawa, maunawaan man niya nila ang iyong banal na mga salita na ito'y makakatulong sa paglago na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming hiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan sa part 2 sang pagtuunta sa mga manalangna, importante katama nga aton gid nga patihan, aton tuuhan kay siya mismo ang Dios naghambal nga indi siya magahimo bisan ano kundi paagi sa iya mga manalagna ang iya mga sekreto iya ipahibalo. Suno sa aton ginbasa kag aton mabasa sa Amos 3 versikulo 7 kag kinahanglan gid nga patihan ta agud nga mag-uswag kay ko ano ang mag-uswag, ano nga pag-uswag ang ginpangop sang Dios. Amo ang pag-uswag espiritually, kinahanglan magatubo amo tamalon nga mas mangin madasig pa kita, magatubo ang aton nga pagka-Diyos nun, kaya ang mga di-Diyos nun, laglagon man sa Diyos. Kung aton mabalaan, aton nabalaan sunod sa Biblia, ginlaglag ang kalibutan sang una, panahon ni Noe, panahon sa pagbaha, sa bilog ng kalibutan, ang mga di-Diyos nun ginlakip, sunod sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Kag ang ini nga kalibutan, laglagon man gihapon sa kalayo na, hindi na sa tubig, kay baha malangtong sa panahon ni Noe, pero mambaltanga lang, pero patay ang tanan ng mga may kabuhi diri sa kalibutan. Luwas lang sa dagat, kaya ara manabuhi ang isda. Pero ang tanan nga ara sa duta, patay tanan. Mga tao patay, sapat patay, mga pis-pis patay. Ama na nga, sa subong, sini nga kalibutan, laglagon sang Dios ang mga di-Dios nun. Sinong hambal? Si Apostol Pedro. Daw, tagna na Apostol Pedro na, pero mabasa ta na sa kay gin-guidean man sila sa balaan ng Espiritu. Muna nga ginhambal, kang ginsulat Apostol Pedro, sa 2 Pedro 3:7 nga, ang kalibutan nga aton ginistaran, sunugon, laglagon, lakip ang di-Diyos nun. Muna nga, sa ginasiling na aton diri, importante katama ang role sang mga propita. Ang role sa mga tao nga gingamit sa Diyos nga mga balaan nga tao, agon nga ipahibalo niya ang iyang kabubuton. Ang isa ka manlagna among isa ka nagahambal o isa nga nagahambal para sa iban o kung isa ka tao nga nagapahulam sang iya tingog sa iban. Ang mayor nga katuyuan sining mga alagad, mga propita, amo ang pagpahayag sang tagipusoon sang Dios sa iya katawhan para sa pagpahibalo kag pagpahangop sa mga tagipusoon sang iya katawhan agun nga makabalik sila sa iya nga dala, mga dalanon. Usisahon naton ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga propita sugod sa masunod nga mga pahina. Nga man, ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga manalagna amuni. So manug simba sa Dios dayon naghambal sang ang kalugan niya pagsimba, pagpadungog, pagtamod, paghimaya, pagbayaw, pagpauswag, pagpadungog, pagbaybalo para buwas, din pagbayaw. Ang muna importante, dayon kung masahon taman ang natabo sa isa kababae nga propitisa nga diri atong mabasa ang Ambahano ni Deborah, ang muna ang title. Sa Hukom 1, Hukom Kapitulo 5, versikulo 1 hasta 5. Sa versikulo 1, nagsiling. Sa tungad law si Deborah kag si Barak, nga anak ni Abinoam, nagkanta sini ng mga bahanon. Versikulo 2, kuna ang mga pangulo sa Israel, nagapanguna. Kuna ang mga tao, kinabuton nga na maghalad sa Ginoo sa ila kagulingon, magdayaw sa Ginoo. Pamatiin ninyo ini, kamo nga mga hari, pamatiin ninyo, kamo nga mga pangulo. Magakanta ako sa Ginoo, magakanta ako sa Dios sa Israel. O Ginoo, sang naghalin ka sa Sir, sang naghalin ka sa duta sang Edom, naguyog ang duta, nagula ang langit, kag nagula ang mga panganod. Ang mga bukid naguyog sa tubangan sa Ginoo. Ang Dios sang Israel sa tubangan sang Ginoo. Ang Dios sang Israel. Dayon ginambal diri nga si Dibura, isa kali siya ka manalagna, isa siya ka propita, upitisa, nababae man siya. Dayon, dito naman kita kay Daniel. Si Daniel, ang pagkamatinumano ni Daniel. Pasahon ta ang Daniel 1 hasta sa versikulo 17, dire makita ang takon sinugid si Daniel. Ginatagan siya sang kaalam. Sa versikulo 8, dire ang magbasa ta. Pero nagdesisyon si Daniel sa iya tigipusoon nga hindi niya paghigkuan ang iya kagulingon paagi sa pagkaon o kung bino nga iya ginainom sang hari. Kay sadtong tion, din patawag man sila mga pamatanon sa tubangan sang hari kay nga aman, gusto sila nga bansayon, gusto nila tudluan. Kay nagplano ang hari nga mag-train sila sa pamatanon para sa mga buluhaton o hidikoton sa ginharian. Dayon, sang dito na sila sa tubang sang hari, ginpakita dito sang bali master nga ginsaligan sang hari nga mo nakikipaghambal sa mga pamatanon ni si Daniel, Sadrak, Bisak, Abednego. Kagin klaro ni Daniel nga hindi sila magkaon. Sa versikulo 9 dere naghambal sa versikulo 19, karon ginpakamayo sang Dios si Daniel kagin higugma sang pangulo sang mga opisyal. Nagsiling ang pangulo sang mga inuko kay Daniel. Ginakadlukan ko ang akon Ginoo nga hari, hambal sang Yunoko, nga nagtalana sang inyo pagkaon kag ilimnon. Niyan, ipatubang ninyo ako sa katalagman sang akon ulo sa hari. Dayon nagsiling si Daniel kay Milsar, nga ginpili sang pangulo sang mga Yunoko, nga nagdumala kay Daniel, Ananiah, Misael, kag Asarya. Ginapakituoy ko sa imo, hambalin Daniel, nga tilawi ang imo mga alagad sa sulod sang napulo kaadlaw, kag hatagan nila kami sing utanon nga kaunon, kag tubig nga mainom. Dayon tanawa ang amon mga nawong, kag ang nawong sang mga kabataan nga nagakaon sang bahin sang kalanoon sang hari. Gani, nagpasugot siya sa ila. Nagpasugot si ang Yunoko, nga si Milsar. Kag gintilawan niya sila sulod sang napulo kaadlaw. Pagligad sang napulo kaadlaw, daw mas matahum pa sila, kag mas matambok sang sa iban nga mga kabataan nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Gani ginkuha ni Milsar ang ila pagkaon kag bino nga ila ili nga ila imnon, kag ginhatagan sila sang pulso. Ang pulso dere pulse amo ni ang vegetarian nga pagkaon. Tuhoy sa sining apat ka kabataan ginhatagan sila sang Dios sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinun-an kag kaalam. Ang butang balong dere, kung aton basahon ang versikulo 17 sa kapitulo 1 si Daniel sa Ingles, kaysa Ilonggo or Hiligaynon naman amon ni tuhoy sa sining apat ka kabataan ginatagan sila sa Dios sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinun-an kag kaalam. Pero sa Ingles, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Tundirin natin mabalaan nga si Daniel Gali, special, specific na rin nga ginhambal nga may ara siya paghangop or maka-enchende siya sang tanan nga

nagapahamtang siya sing mga hari kag nagapahalin sa ila. Ginahatagan niya sing kaalam ang mga maalam kag sing ihibalo ang mga may paghangop, paghantop. Ginapahayag niya ang madalom kag tinago ng mga butang. Nakahibalo siya, ang Diyos nakahibalo kung ano ang yara sa kadurman kag ang kapawa nagapuyo upod sa iya. Nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo o Diyos sang akon mga katigulangan. Ginhatagan mo ako sing kaalam kagahom. Ginpahibalo mo sa akon ang amon ginpangayo ngay sa imo. Ginpahibalo mo sa amon ang damgo sang hari. Mamani ang pag saysay pag explain ni Daniel sa isa ka damgo ni Hari Nabucodonosor nga nagdamgo siya nga isa ka dako gin nga ribulto. Dako nga ayo nga ribulto dayon ang ulo bulawan ang diri sa may nayong sa baga pagkat sa dughan bali ano to brass dayon na may silver sa dughan sa baga dayon brass diri sa may hawak na tiil is or ang duha ka tiil is isa ka iron bakal dayon clay and bakal ang clay and iron ang mga duha ka tiil kag tudlo dapa amon ang rigin klaro mga kauturan lang nga si Daniel isa ka manlagna kay kung basahon ta man ang Mateo 24 bisikul 15 when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet si Kristo ng kambal dari kay ang Seventh Day Adventist kami nga mga Seventh Day Adventist sa Adventism may ginkabig kami ginkilala kami nga propetisa babae kag sa mga nakabalo labi na sa aton makauturan nga mga Seventh Day Adventist makauturan kita tanan mga Seventh Day Adventist may ginkabig kita nga propetisa or God's messenger kay ang God's messenger suno sa aton na ginatunan amo na ang tigpamakba ha tiglawas kangay sigin gamit naton na rin nga sa mga ehemplo. Halimbawa, parehas kay Moses, gingamit na rin. Dayon, gingamit siya si Daniel, mga tiglawas naman, gingamit sila. Basta tanan nga propita, gingamit sila, kag inspired sila by the Holy Spirit. So, no, sa ginbasa tanas 1 Pedro 1.21, 2 Pedro 1.21, mga sila, ginkasihan sa Diyos, inspired by God. Dayon, ginpatihan ang isa ka babae nga nagaedad sang 17 anyos sa tuig 1844. Ang pamangkot dere kung sino baga si Ellen G. White, Ellen Gould White. Amuni ang aton tinutuyo dere nga ang gintunan tani kay damo na kita pagbasahon labi na kung magaya istorya kita istorya na kita sang ginkabig naman nga presente nga mga kamatuoran sa sini nga mga inadlaw. Ang sabat dere sa pamangkot nga sino si Ellen G. White aton masahon aton tunan. Si Ellen G. White gingamit sang Dios bilang isa ka mouthpiece or mensahera sa sining katapusan nga mga inadlaw. Na mouthpiece or mensahera. Amo naman tong ginambal nga ano ang role sang prophet? So, God's mouthpiece. Muna nga, ginpatihan na siya sa mga Seventh-day Adventist. Ang iya madamo ng mga planaon, kag mga sinulatan, nag-influensya sa pagporma sang Seventh-day Adventism, kag nagporma sing dako sang doktrina sini. Nga man, bangod kay, may hindi maglubo sa 2,000 ka mga planaon nga ginkabig sang mga Seventh-day Adventist nga ginpakita sang Diyos sa iya. Manang sa karon ginkabig gihapon sang kalabanan ng mga Seventh Adventist si Ellen White nga isa ka manalagna or propita sang Dios. Si Ellen G. White, isa anay kamitodista apang sa ulihi na converter sa Adventismo paagay sa pagwali ni William Miller, isa katuig nga propita nga nagtagna nga si Kristo magabalik sang 1823 ukon 1824. Amo na nga diri man gingamit ang pulo nga propita si Miller kay si Miller to alin sa 1833 nga siya nakabaton sang iyang bali authority na mabilang ministro sa iyang pagwali

ayon sa sina nga mga tinuig 1843-1844 gikan sa 1840 hasta sa 1844 perti nga wali niya nga si Kristo magbalik na sa 1843 or 1844 nga man kay sa iya nga pagtuon sa propesya sa Daniel 8 versikulo 14 nga gin-explicar sa Daniel 9 versikulo 24 hasta sa 27 kapitulo 9 si Daniel 9:24-27. Pero sakto ang iya competition ni Miller ang medyo na misapply lang ang lugar kundi dito ang ulang amo na nga ay pagpati ni Miller nakabati ni siya si Ellen D. White at the age of 17 kasi nang 1844 sang ang tagna ni Miller sang ikaduha nga pag-abot ni Kristo na paslawan nga matuman ang mga Millerite nagnabungkag sa pagrismaya bisan pa ang isa ka mag-asawa nga sumulunod ni Miller nagsiling nga may mga palananaon sila nga nahatag o naghahatag sang kabangdanan sang napaslawan nga tagna. Ang isa sining mga manalagna amo ang 17 anyos nga si Ellen G. White. Pero Harmon siya, Ellen G. Harmon. Si Harmon kay White naminyo man siya nga sang White na James White. Amo na nga na White na nga apelido pero sang dalaga pa siya Harmon. Ellen Gold Harmon. Si Ellen G. Harmon nga may una sa iya 2,000 kaginasiling ang mga palananaon sa isa ka meeting sa pagpangamuyo. Wala madugay pagkatapos ang kawianan ni Miller. Sa iya palananaon si Ellen White nag-angkon nga nakita niya ang palananaon. Nag-angkon siya nga ang mga Adventista sa isa ka pagpangalakaton pagkadto sa siyudad sang Diyos. Amo nang iya unang vision. Nakita siya nga naga panglakaton ang mga katawhan sa Diyos pagkato sa siyudad. Pagpinaagi na siya sa palananaon, ha? Wala madugay si Ellen White Harmon o Ellen G. Harmon nangin suga sang paglaom para sa napaslawan ng mga Millerite. Ang mga manughiusa sang mga paksyon sang Adventista kag ang espiritual nga gingiya para sa isa ka bag-o ng reliyoso nga grupo. Sang 1846, ginpangasawa si Ellen ni James White. Isa ka Adventista nga manuguli. Magkaupod, ginsugdan nila sa tunga, nga tunga ang mga panudlo ni Joseph Beach nga nagsakdag sang pagtuman sa adlaw nga inugpahuway para sa tanan nga Kristiyano. Kumbinsido nga husto si Beach, Sunday James kag Ellen White, nagsugod sa pag-obserbar sang Sabado nga inugpahuway, wala madugay pagkatapos adto sang 1847. Si Ellen G. White, may isa ka pala na naon. Ini nga isa nagapamatuod sang iya bag-o nga pagpati. Nagsiling siya nga ginpakitaan siya sang kasuguan sang Diyos sa isa kalangit nun nga sanktuaryo. Kag ang ikaapat nga sugo nanungod sa adlaw inugpahuway, ginlibutan sang isa ka halo nga kapawa. May halo nga, halo sang kapawa. Buot na balon, may buho nga kasanag. Nga adlaw inugpahuway nakita niya. Nakita niya ang napulo kasugo pero nakita niya nga nagasanag ang ikaapat. Ang mga White nagsugod sa pagsakdag sang pagtuman sang adlaw inugpahuway subong panguna nga doktrina. Amo na, si Ellen G. White, Gold White Harmon, isa ka mga bungahon nga manunulat. Ang iya unang libro, The Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, nagwa sang 1851. Nagpadayon siya sa pagsulat sang mga 60 ka libro sa kabilugan. Ang mga White naglakbay sing malapad kag si Ellen White nagsulat sing dalayon agod isugid sa mga tao kung ano ang ginasiling kuno sang Dios sa iya. Sang 1855, Sunday James kag Ellen G. White nagpuyo sa Battle Creek, Michigan. Sa madasun nga 55 o 55 katuig si Ellen G. White nagsulat sing halos 10,000 kapahina sang matagnaon nga material. Ang kalabanan sini ginbalhag sa siyam katumo nga mga panaksihon para sa simbahan. Tawag ni siyam katungo 9 volumes nga Testimonies for the Church. Sa tiyon sang isa ka serbisyo sa lubong sa Ohio sang 1858 si Ellen G. White may isa ka palananaon ngaya gin-detalye sang ulihe sa iya 219 kapahina
nga libro nga espirituhanon nga dulot tumuan. So amo nang testimonies for Charles Bulimuan, ang dako nga pagbinaisay sa tunga ni Kristo kag sang iya mga anghel, kag si Tanas kag sang iya mga anghel. Na dito naman sa great controversy. Sa sini nga palananaon, nakita ni Mrs. White ang isa ka kosmiko nga inaway nga ginahimo sa bugos nga mga dagpon sa tunga ni Jesus kag sang iya hangaway sang mga anghel kag si Tanas kag sang iya. Ang dako nga kontrobersiya siling ni Mrs. White madaog samtang ang mga Kristiyano nagabulig kay Jesus. Sang Mayo 1863 ang konferensya General Conference of Seventh Adventists official nga ginlakip. Si Ellen G. White wala gid nagkabig sang iya kagulingon nga pangulo sang bag-o nga grupo apang ang iya mga palanaon patud gid nga nangin instrumento sa pagtukod kag timprano nga pagtuytoy sini. Ang mga Seventh Adventists nagkabig kay Sister White nga isa ka matuod nga manalagna sang Dios. Ang mga modernong Adventista nagadayaw o nagabayaw gihapon sa iya nga may dulot sang panagna. Ang mga Seventh Adventists nagapathag sang panaksihon si Jesus amo ang espiritu sang panagna. Sabog na 19 psychologists. So the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Amo na ang pagpaathag sang Seventh Adventists bilang isa kapag patuhoy sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ang masunod nga pahayag ginaprobahan sang sesyon sang General Conference sang Netherlands sang Hunyo 1995. Ginakabig namon nga sa sirado na ang kanon sang Biblia. Apang nagapati man kami subong sang mga kadungan ni Ellen G. White nga ang iya mga sinulatan nagadala sing Diyosnon ng otoridad para sa Diyosnon nga pagkabuhi kag para sa doktrina. Busa, ginarekomendar namon ang simbahan nga nagapangita singgahum ang balaan ng Espiritu sa pag-aplikar sa aton mga kabuhi sing mas bugos sang inspirado nga laygay nga yara sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ginsambit sa Drema Kita Tani Apologetics Index org. Amo ni ang address diri sa makita mo ni. Dayon sa tung Hunyo 2016. Si Ellen G. White padayon nga may mga palanaon nga iya ginpatungod sa Dios noon nga inspirasyon. Ang pila sini nga palanaon naghambal nanungod sa kinanglanon para sa nakapagros nga mga pamatasan sa pagkaon nga gintawag ni Mrs. White nga ang Ebanghelyo sang ikayong lawas. Testimonies for the Church, Volume 6, page 327. Ang iya mga kinanglanon sa ikayong lawas naglakip sang pagbutang, sang pagdumili sa pagkaon sang karni o kon pagkaon sang unod, subong sang pagtawag sini sang mga Adventista. O ay naman kita sing timpo, ato na lamang tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. Maraming salamat sa inyong kaganahang loob. Pinakilala sa amin ang isang kasangkapan na iyong ginagamit sa kahuli-hulihang panahon. At nawa, ito'y makatulong sa inyong bayan, lalo tigit sa Seventh Adventist Church in general. Tanan nga ang mga Adventista din sa Septimedia sa buong mundo na nais tumugon, sumunod sa inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan na makarating sa habit ibang mga nangailangan sa katotohanang ipinagkaloob mo. At pagpalain mo ang siuro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang pagpala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayun din sa lahat naman nakikinig, maunawaan ang inyong katotohanan. At patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay mga hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Ipinesos. Amen na.

0: children.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
5: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Wai ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
3: DTX 500.
6: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
3: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makompleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamato na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom din ka may tisig kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaunon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Autood no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaunon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
5: ato. I-transfer sa imo.
4: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Di ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
1: That's why the DTX 500 lang ang may tisiyan. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
3: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Si Papa ay na!

Sakalye kung saan walang masagad ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:23 ang ating oras. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalye 5 on a Tuesday, the first day ng September, first day din ng bear months, mga ka-K5. Unti-unti na bang nagsisink in sa inyo na malapit na ang Kapaskuhan? Ano ba ang feeling na namumutawi sa inyong mga pakiramdam? Sa inyong mga emosyon? Kayo ba ay excited, masaya, feeling hopeful, o kayo ay medyo nalulungkot dahil may mga naaalala kayo? Diba? Ano man po ang inyong nararamdaman ngayon, wala akong pakialam. Charot. Ano ba lang nararamdaman ninyo, mga ka-K5? Ay, valid yan. Lahat naman tayo ay dumaraan sa iba't ibang phases ng buhay. Diba? May saya, may lungkot, may takot, may kahihiyan paminsan-minsan. Diba? May galit, may selos, 'di ba? Halos lahat ng pwedeng maramdaman nating emosyon sa mundong ito ay talagang ating mapagdaraanan, mga ka-K5. Kaya naman, laging iisipin, 'di ba? Kung malungkot ka man ngayon, feeling mo naman parang down na down ka. Iikot lang din ang mundo. At kagaya ng mga taong blessed ngayon, masaya ang kanilang mga buhay, dapat nyo rin huwag kakalimutan na umiikot din ang mundo. Huwag masyadong maging mapagmataas. Huwag maging hambog. Diba? Doon na ginahambang gulong ng pala ang buhay. Bad trip o good trip man kayo ngayong araw na ito ng September. Isang mahalagang pakatandaan, sabi ni Diwata, lilipas din yan. Okay? Huwag mong iisipin na kung bad trip ka na ngayong unang araw ng September. Siyempre, una gihapon dong MLD. Rong manual load dropping sinay akel ko. Ay siyempre, kung gulpe nga mapagong kuryente, o may ginaubra ka pa, may ginatapos ka, bago mo malang salang ro imong rice cooker, tapos gulpe ang mamatay ro kuryente. Amin na kaugugot, kabagad trip, ginmat. Don't you ever think nga kung bad trip ka mo makarong adlaw it, unang adlaw September, hay mangin bad trip kun ka mo. Sa kabilugan karon itbugan or for the rest of the bear months, mga ka-K5. Sipin nyo na lang ng lahat ng bagay sa mundong ito ay lumilipas. Kagaya ng inyong mga bad trip, kagaya ng inyong mga tama, kung saan man ang inyong mga tama ngayong gabing ito. Diba? Samahan nyo po ako sa loob ng 2 oras nating programa, mga ka-K5. At siguro napansin ninyo na sa ilang mga lugar dito sa probinsya ng Aklan is parang ma-fog. Oo. Ito ay ayon po sa sunog sa Kalimantan, Indonesia. Ang fog ay binubuo ng maliliit na patak ng tubig. Ang haze naman ay maaaring binubuo ng napaka-pinong particles gaya ng usok at pollutants na nakalutang sa hangin. Kaya pareho silang pwedeng magmukhang maputi o malabo sa malayo. Pero magkaiba ang kanilang sanhi. Sa report, mataas ang 2.5 PM sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang 2.5 PM ay napakapinong particle matter. Huwag na nating i-discuss yan. Masyado namang technical yan. Basta yun ang sanhi po ng nakikita natin na parang mausok. Haze ang tamang term, mga ka-K5.
na kung saan ang paniniwala dito ay nanggaling po yan sa sunog doon sa Kalimantan, Indonesia. Ayon. So, sa mga asthmatic dyan, mas mahalaga po na kayo po ay magsuot ng mask para hindi po kayo atakihin ng inyong mga hika. At syempre, para doble protection, mag-mighty C ang alkaline na vitamin C. Ito po ay nagpapalakas ang ating immune system. Makakatulong ha, para hindi tayo atakihin ng mga asthma sa ganitong medyo polluted ang kondisyon ng ating hangin dahil sa nangyayaring wildfire doon sa Indonesia. Nagpagambot at ayaw na ng kwan ng aso bagaman. Ha? Yeah. 729, tuloy-tuloy muna ang ating dugdugan dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lahang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstore

0: Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Rika. Epic. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Apoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

0: ka.
1: Matsoy ride man to big ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga! Ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Kitiya?
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: katong memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
2: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
2: Clinica Sport Bionics.
4: Mighty C.
2: DTX Coffee Mix.
4: Free Bio Coffee.
2: DTX Beauty Soap.
4: DTX Herbal Oil.
2: Clinica Day of Fresh Roll-On.
4: And many others.
2: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5

0: Si Papa ay na!
1: Oras na, 10 and it's now 7:53. Kapiling pa rin ang inyong papay sa ating programang Tambayan sa Kali 5. Kaya na nag-post kita regarding sa aton nga manifestation. About manifestation. Para sa daya nga September. Siyempre, kung August, madyagin tad-tad kita, no? It power interruption. Nga abugid arong nagataas pa anda karon nga. Bukod ang nga bill, kaya kung naanat ang nga presyon. Yan na nag-post sa kayo na 8, manifesting no power interruptions this September. Ay, abot agi nag-comment. Ay, ano naman, ano pa pa eh? Brand out yagi mana? Unang adlaw po ang mana it September. May sabat man akaroon mga aga K5, rung Akelko. Aga, nag-message ka kon ro, from Akelko, hindi ko pagpangaganan, no? And sandaman, hay nag-manifest nga wagon it power interruption. O galing, according kanda, is may unaabi kita nga power crisis makaroon sa Visayas. Ag indigid malikawan do rotational brownout. Kung kuwang do supply ka ito, huwag init mahimo do Akelko, kundi magpatupad it, kinatawag nga manual load dropping. O doon do aton karon nga nababatsyagan nga mga rotational power interruptions. So, please bear with us. Oo, doyon. So, ato lang doon nga, kwan, nga ipangamuyo at i-manifest pagid nga matapos yon rundaya karon nga power crisis mga ka-K5. Ano baga, rung rason kara, haman it may power crisis kita iya sa Visayas, ha? O dapat i-address dot aton nga national government kapin aton karon nga Department of Energy ano para at least masolusyonan yon. Galing ko amat abi kinahangan pat ang akwan, kinahangan pat ang mabalandra sa media bago magdasig itaksyon no aton karon nga mga government officials mga K5. So Royon, so expect gahapon kita nga although wa kita na ila no, expect gahapon kita nga sa masunod nga mga inadlaw hay makabatsyag si gahapon kita at kinatawag nga mga rotational brownouts. So doyon. Gusto man ni Akelko nga what power interruption hay ugaling according kanda hay kinahanglan naman na mag-implement it manual load dropping. Ay syempre bukod man sa dami mismo abero nag-generate it power nga ron mga ka-K5 gina distribute malang katon niya ron it NGCP. Anyway, sa ating mga ka-K5, batiin muna natin ang mga patuloy na nakatutok, nakaantabay sa ating programa. Ako man lang gina-explain eh, basi magsunggod ka kung doakil ko, madasig pa man ako magreklamo kung nag-brand out ito sa, oh, madasig man daan na karon nga pagkayad perme, ha? At least klaro kita, ha? Ato man lang aron is, kwan, manifestation. Batiin natin si Ma'am Melda Baez na nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Number one gihapon si Ma'am Melda Baez, ha? Si Claire Hanson, nakatutok din sa ating programa, done sharing. Si Mama Bibing, nga nagatamyaw kay Totohan. So good evening sa tanan ng mga taga-Odjong, ha? Si Tristan Wyatt Gulay, magandang gabi. Si Erwin Tihada, shoutout ko na kay Darwin Erwin Tihada. Si Sarosa Nelson Delfina, nakaantabay sa ating programa dyan sa ASU Banga. Si Ma'am Nerna Taplera Sirudo, bad trip kami ng apo ko, laging brown out. Ay, doon yan eh. Kaya nag-manifest kita, no, nga habang nagapagapitrong kapaskuhan, ay magbawas nga magbawas yun, no, aton karne experiensyahan nga power interruption sa hasta nga sa mismong adlaw it Paskwa, ay makabatsyag kita it kahayag it bilog nga adlaw. No? Tuloy-tuloy ang ating musikahan dito sa Kampiyon ay Station. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambaya sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang TTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang TTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa wife pa naka-try sang TTX 500?
2: I-try nyo get kay namigid ang epekto, hindi ikaw mo ginulisol, proven and tested.
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta subong nga adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
5: sang nanligad nga tuig sir GP ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
4: grabe
5: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer sir GP sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika sir GP. Wait, us lagi inom di takes 500 ya.
4: Amokin.
5: Wait, okay, no my TC. Nga man, siyempre, palakang carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga, kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay kulang sila.
4: Dito.
5: Gulay, kag prutas.
4: Of course.
5: Kaya nahadlog sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang,
4: sa cancer.
5: Sang cancer. Oh, wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
4: Dr. Ramil is talking about DSE sang DTX 500 sang boy. Ang disugared sugarcane extra kalin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat sang puro kan tabo barangay Kamingawan Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang polo.

0: 500.
1: Strata Sir GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500, kag Mighty C, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa na kabalatian kundi in, ang selula mo, nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partis lawas mo. Siyempre, ang aton lawas, mayara trillion of cells. Kung hindi ko magsala, Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang, bisan isa lang. Sakit lang, mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala ini nagkakapatay through apoptosis or cell death.
2: Wala siya. So, continue sa tribe.
1: Swerte ta, kay nakilala na itong DTX 500 kag Mighty C.
2: Of course.
1: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayag akaun utan. May lang may DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy.
2: At least maka supplement sa, no?
1: Hadlock kita sa cancer, Sir GP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi mag-count. Sana naman makaunot utan yung prutas, may cancer na. Sana naman inom DTX 500 kag Mighty C, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA mo nang instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masamapos, libro ang genes, pages ang DNA.
2: DNA. Doon isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila niyang gamando sang klase sang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom Mighty C kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
2: Husto!
1: Ako yung advisor, GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
2: Ikamatay
1: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag, siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag Mighty C. Kada adlaw and be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: 8:20 ang ating oras, second hour nating programang Tambayan sa Kali 5. Hatid po sa atin ng D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Kasama rin natin syempre, hindi magpapaiwan ng ating paboritong kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Bakit nga ba ito ang tinaguri ang The Healthy Coffee, mga ka-K5? Number one, ito po ay merong ampalaya. Meron din itong chia seeds. At meron pang desugared sugarcane extract powder. Itong mga sangkap na ito ay talaga namang nakakatulong upang linisin ang mga toxins sa loob po ng ating katawan. Palitan na ang nakasanayan mong kape dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Batiin natin si Ma'am Rosalyn Silorio, nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito.

At syempre sa mga K-5 natin na sa mga sandaling ito ay kakatapos lamang kumain at naghahanda na para sa kanilang pagtulog, pamamahinga. Temporary. Diyo kabulok mata na rin pamamahinga. Pagtulog na lang. Kung pamamahinga, abe, medyo gaintay. Enjoy lamang sa ating mga musikahan, ha? Ating mga love songs sa hanggang mamayang alas 11 pa ng gabi. Naalala nyo pa ba ang huling beses na kayo ay gumawa ng isang sulat o liham? Diba? Alam nyo ba na ngayong September 1 ay ipinagdiriwang din ang World Letter Writing Day? Namin patana dati, no, kung makabaton ikaw itsugat. Hey, grabe gidroin mo karon nga excitement. Katwa patat mga cellphone nga ra. Diba? Ha, man, itagsahon kagat abi makabaton itsugat kato mga K-5. That is why, kung maimo nga mabaton, hey, excited kagin nga magbasa. Kapin pa ko pagbukas ni mo, hey, kabahaba ro sugat. Diba? Or bad trip, malangman karon hey, kabahaba ro imo karon nga sugat. Tapos ay naghugat ka it mga sangbugan, daywang bugan. Para mabasahan mo ro ana karon nga reply pag abot kay mo, hay sang ka sentence at arong. Arong reply, 'di ba? Mamandan kong sa cellphone, 'di ba? Kung replyan ka kung kabahaba ro imo karon nga chat. Agro reply at akay mo hay K. Ay gamas ot ring buot. Ay kapin pa ka to mana nga sa panahon itwa pa dat cellphone, yung sugat-sugat pata. Ay binugan pataana mag-abot. Ha? Rong reply karon at imo ka pen pal nga ginatawag. 'Di ba? Naghahawat-hawat imong ginhawa kung ano ro anang isabat sa imong atong matalinhaga nga mga tinaga. Pero imo karon nga pag express it imo nga pagpalangga kana. Tapos ro anang at ang reply mana is abo gid nga sagamat sa imo nga pagpalangga. 'Di ba? Royon do sa bilog sa mga advantages. Agmahambay naton nga blessing para sa mga millennials, mga ginunga man at early 90s. Kasi na-experience pa tanamon doon yung nga mga love letter nga ron. 'Di ba? Makarata gagsahon yat ano, may mga gasugat pa man it mga love letter makaron. Pero iba gid aro feeling dating love letter gid aro inyo nga form of communication. 'Di ba? Grabe gid aro excitement nga makabaton ikaw it reply. Response. 'Di ba? Ag doon yan, no, aside sa na-experience namon doon yun nga mga love letters. Na-experience man namon doon, do presente nga teknolohiya nga ginapaagi ko sa chat-chat, di ba? Or pag-evolve gid ano from letter to text messages. Ay, hamakon mo dati, magpadaya ka text message, piso rusukot. Yan yung matyagan mo matanga importante ka sa isang katao kung nag-reply kay mo. Kapin pa kung padaghan ka manan at picture message. Ayro picture message ka to, 14 pesos, pabawa sa load. Oo, tanging black and white malang doon nga for example, picture man at roses. Medyo pixels malang aro, no, nga black and white. Or, padaghan ka man at ringtone. Monotone nga rin yung mga ringtone. I think mga ano rin, nasa 15 or 20 pesos. Padaghan ka, grabe rin yung kaila. Diba? Tapos, nag-transition na yun from text to chats yun na yun, social media. So, tanan doon naranasan na akon. Diba? Namon, yung mga batang 90s. Pati man doon, mga kwen, do mga nasa late 80s, agro hasta sa makaroon mga 70s, 60s. Pero at least baga is mahambag naton nga iya kami sa era nga mahambag naton nga medyo bukon pa baga kami it ulihi para i-try ron daya kara nga mga gina-introduce pagid nga mga technology nga makaroon niya ni AI yon, no? Di mo masayran kung amat kung ano ginman do itsurat imong kachat e pwede tay i-AI ro ana karon nga itsura. Diba? Kung dati abimana gina-photoshop, kinahangan mo pa't special skills.
para abi mana dugaon ro mga punggo, ro mga eye bags. Di ba? Papotion ro imo karon nga itsura, makaron ay i-chat mo ang si ChatGPT. ChatGPT abi mana pag-aama na ro akon nga rang pimples. Di ba? Pag-aabi man na ro akon nga rang eye bags. Ubrahabi man na akong madya. Koreano. Di ba? Ganun na lang kadali ngayon. No need na ng mga special skills on photo editing. Maman sa video, no? Instruct mo nga si Gemini. Di ba? Nga, abi man na, Gemini, ubrahabi man na ro akon nga rang picture nga pasauta man na imaw it hawak mo ang bit. mga takdog baga magsaot para sa kakon may pag-asa gutan. So do yon ha. Ipinagdiriwang tuwing World Letter Writing Day during September 1 para hikayatin ang pagsusulat ng personal na liham sa panahon ng text, chats at social media. Ayun. So do yan, when was the last time that you've written a letter? And can you still remember the feeling the last time nga makabaton ikaw ag makabasa ikot sugat from someone very close to your heart? Wow. Tuloy-tuloy ang ating musikahan dito sa Kampiyona Estasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Radio Watson, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Nagapalang durong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami inauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imong blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Hood Superman. Superman.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Joshua Darin Villavion.
4: And easy Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan. You're listening to 94.5. 94.

0: si Papa ay na!
1: Papa, Papa, Papa A sa K5 News FM.
2: 8:50 on the clock. At oras na rin para kayo pansamantala magpaalam. Maraming salamat for joining our program this evening. Kita-kits ulit tayo bukas, same time, same station, from 7 to 9 in the evening, mga ka-K5. Sana naman sa mga sandaling ito ay fully restored na ang power supply sa probinsya na Aklan para makatulog naman tayo ng may ngiti sa ating mga labi. Tagbuo ka lang man sa mga memes nga ron, no? Nga nagkakaon ikaw nga may kandila. Oh, ay brown out yan eh. Tapos gulping siga. Taghinuyop mo no kandila. Gulping nga nag-brown out yung man. Meme siya tamatood mga K-5 pero nagkakatabo na ron, di ba ga? At grabe yun yung kalipay nga nagbalik kundo power pagkatapos ay 5 seconds malanggali. Brown out yung man tayo. Di ba? Habaan ta pa. Roaton karon nga pasensya ay kung permi kitang akig. Permi nga taas roaton nga presyon. Pero numero uno nga perdi ay kita man sa gihapon. Again, makara syempre nga pag-aabuton rong Paskwa. Basi may masave kita nga kwarta. Di ba? Halin sa mga bonus naton. Or dinag-an man na sa Christmas party about 30. Manami gid nga mag-invest ka mo sa mga solar appliances or battery operated rechargeable nga mga gamit, no, para at least mahagan-hagan baga. Bukod masyadong mainit ro imo karon nga ugo kung kadalat abran out ay init ro imong ugo. Diba? Kita man mismo hay mag-isip ang kitat solusyon kapin pa kung hindi naton makontrol or mga bagay-bagay nga nagkatabo sa atin nga palibot or kung kaya ginit budget ipasolar do bilog nga bagay, why not, di ba? Pero kung hindi ay bisan sa mga maisot nga bagay anay, di ba, solar electric fan or rechargeable fans, importante gid ron kapin kung may mga unga kamo ginaalagaan magkatuog sa gabi, at least bisan may may power interruption. Sige, das na rin yung pahangin-hangin. Diba? Abo nga mga barato ro na mga ka-K5 sa online. Do yun dapat do mga gina-prioritize natin, mga iwag nga ron, yung mga rechargeable. Oo, dapat naka-ready kita. Mga power stations, kung kamo high work from home, mabahogin nga bagay ron para at least hindi ka mo maburyong kung may power interruption, eh pwede nyo isaksak ro inyo karon nga mga wifi. Ay doon ko amat nagainit ro aton nga, uy, bored kita, what internet? Hindi makakonek, ay mahina man do signal, nagasalig mo lang sa wifi. Oh, bakit power station, di ba? Invest para sa mga bagay-bagay nga mapuslan ninyo. Para mabawas-bawasan ro inyo karon nga ugtas. Ay, kamo, mag-inugtas kamo. Kamo ro pirde. Batunon talang gid nga may makarayan nga nagakatabo. And doon man doon aton man sa gapon nga gina-urge raton karon nga government nga konta aron daya karon nga power crisis iya sa Visayas ay agi nga masolusyonan. Pero kita as pinalaking Boy Scout at Girl Scout, dapat lagi tayong handa. 8:54 ang ating oras. I'll be leaving you this song came from the Carpenters. Ay, bukong nagalit the Carpenters. Raya nga ra. Ano man da? Revival man da. Ara kita. Sa amin natuod-tuod nga Carpenters. Ay, maman gihapon. Daliyang. Ay, maman sa gihapon. O, sige lang nga ni. Ado yun lang ah. Abay, pamatay na to. Ay, revival around. Sige lang. Adios, see you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Tuesday. Ako pa si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod tis na sa mga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil,
4: kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Especially itong kan, fatty liver.
3: Oo.
4: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
3: Grabe, no?
4: Actually, Sir JP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir JP?
3: Ano na, Doc? Ang tofi?
4: Tofi means thin outside, fat inside.
3: Ay?
4: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
3: Mm-hmm.
4: Ang problema, Sir JP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
3: Oh.
4: Maditik lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
3: Ay.
4: Amunin ka importante, Sir JP, ang pag-inom sang DTX 500 MyTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MyTC or PureC, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety ang ghrelin kag leptin.
3: Mm, correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pang parte sang lawas.
4: Ang problema, abi Sir JP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo dre ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir JP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discoverhan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or PureC, Sir JP.
3: Yes.
4: Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
1: TTX 500.
5: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabi

0: mata.
1: GTX 500.
2: According to research, ang visceral fat do kramil is about 10% of all body fat.
3: Mm.
2: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
3: Mm.
2: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
2: Justo.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobra ang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di manangani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod
2: niya.
3: Oh, ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maiti Sir Pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
2: Ay, katam.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Salawat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan. Of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang ginpabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong Slow Rams and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amo ni ang ginagapahubin sa aton selula kay super antioxidant ini, no? Amo ni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember yourselves, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ga-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C, adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? You want, if you want to take care of your eyes, hapos na memorize, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amon yung pinakamayo nga ginatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante ng palatuon, ha, mga tao ng computer, permi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse, permi sila mataga pulaw, permi, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax, ini mag-eye care eye drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kontra sa trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sini nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bala, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amo nang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin Cabello ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla. Mm. Ga problema sinang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suffer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa mga pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, kayo wala tulog mo.
2: So, amo na, engineer, wala tulog.
1: Oo,
2: no? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no?
1: Mm-hmm.
2: May ara, pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer.
1: Uh-huh.
2: Let's say, nagpulaw ka, pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, buti na kung kulang tulog mo, problema insomnia mo na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amuna ang iyang kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya.
1: Uh-huh.
2: Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amugin niya siyang nag-labot tatlo kasi mana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik, hindi yung problema.
2: Nakulang sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no? Bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay bilong adlaw gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagidili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress, no? Stress ka sa anxiety.
1: Like for example, gibayaan ka sang imong uyab.
2: So sa ini nga condition, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sang stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May nag-ambal ba, Sir Kevin? Ngayon ang mga buang, kung nag-lakat ba sa dalang, isa daw wala pantalon, wala pa yung kung nagka-stress mo.
2: But, yun na sila yung engineer, wala sila nagka-stress. But they have lost their sanity.
1: Gani.
2: No? Amo na sila engineer. Because may defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tamaan hindi unbearable, hindi nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lost our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lost our sanity.
1: Uh-huh.
2: So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kaya hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime, matulog ka na gidlang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Ka pa cellphone, or gatulog ka nga, or ara ka sigdaan, pero wala ka gapatay, suga, engineer. So, pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So, mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bra ko, no? Ang ilang partner, ang asawa niya, yung butang nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog mga daan. May partner pa.
4: Experience ka na ng engineer.
1: Okay,
4: open ka pa yan.
1: Open.
2: So far ako engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, oh.
2: So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: O, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks,
1: okay,
2: ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara kada ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian, because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Hantali what, no, that support ganda yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no. At ang role naman ni Dietri Bayo when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, how does Dietri Bayo together with DTX 500 and Mighty C helps you sleep? Ano git bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland. No, amo ning tawag. Amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manages the body. So subong adlaw to nato, how does Dietri Bayo helps your pineal gland, no? Again, tambal na mont, ambal ta tugdi ginam pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na ni siya do
1: dumais, dumais.
3: Dumais do butil lang sa bugas ni kadto. Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampiyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pineal gland. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidaw, gininto mo man to ang imo pineal gland. Oy! Gali, what?
1: So, doon ako pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
3: Ay, hindi gininginir. Ah? Ang init. Di kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, ginpatay mong suga. Ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagginsini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, nga alin sa pineal gland, nga ginapamayo ni Dietri Bayo. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Permito di gamba, ano gina-repair ta during sleep? O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears. No? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga muscles mo da, and everything gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have the Dietri Bayo and DTX 500. Dietri Bayo is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, Dietri Bayo helps the body sleep through its ginatawag natin ketones. that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil San D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep you repair your body, but when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage. It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahaboyta ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoyanto sa buong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, gina sa vagus nerve mo, magkanto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: Huh? So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, gina sa tunga, gina sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Huh? Gina sa tunga, gina sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Do damo ni siya role, no? Iba niyang role i discuss in the future, but its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio, may ketones yang balta. Din pagin mo brand ni D3 Bio, may ferulic acid like ambal ni Sir Kevin, and D3 Bio has its own antioxidant, ferulic and gallic and pea cumaric acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no, together with your lymphatic system. So akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili benepisyo,
1: damo pagili benepisyo
3: ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Trivia si yun, Jeanette.
1: Nagakuha na sa, actually, nagalangoy na siya
3: sa
1: loyo. Pero para maka-preserve siya, mm-hmm, sa iyang energy, half of the brain nagkatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Ah, magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amo na siya magtulog.
1: Oh,
3: half of brain niya, amo na.
1: Ama, half of brain.
2: Kaya ang half of the brain, engineer, mananga protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. Oo. So, amo na mga gamay na trivia, bala. Ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: Kung kabalo ka, engineer, nga isda, nagkatulog? Makatulog?
1: Duwala ko kayo na uga pamangkot ko sila.
2: Dahil hindi sila kapiyong.
3: May kisabat sa tuloy.
1: Wala, wala sila kasabat kung matulog sila.
3: Anyway, no, every, nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na, pag mata mo sa aga,
1: wala pa maligo.
3: Maligo ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit na sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa mayara, kakutis nga hamis kagwapa, dapat imukutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, imukutis, bangod sa papaya fruit extract nga bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa da nga say sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod bugana sa antimicrobial property ang ato nga DTX Beauty Soap halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre virgin coconut oil, engineer. So para hamis kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap.
1: Na. Oh, partneran taman ina, kung lagabaho lang atong ilok. Isilang ni Sir Kevin
3: may mga baho. Hindi na magulata magbaho.
1: Gani.
3: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct. May ala kita na Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh, the natural deodorant may VCO nga kaya tap noon mga microbio nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok kung naka-Clinica Deo Fresh Cap because may whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Deo Fresh.
1: Pero kinanglan taman mga pikita na adlaw-adlaw. Kada agaya ang gina-open ko yung kape, DTX
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya, makabulig pa sa mga pag repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong nga digestive tract kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer, may aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gid mag matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ayan, ano, kung naka DTX Premium Coffee, kina bugana ka na sa antioxidant, kapang kontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang ginatawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala ka shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold. May zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy init. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag Eye Care Gold. And of course, Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin,
2: okay. Siyempre, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag Prebio Coffee, imo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut para magproduce sa mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sa aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag Prebio Coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya engineer ha. Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mula na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gitang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sa pagkig nga nami subong ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na gi kung medyo may ilo edad ka na,
2: Sir Kevin. Extended.
1: Extended gid ya. Ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay, Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Ah, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugay na pa sa phytonutrients kag amino acid in there.
1: Correct.
2: Ang extend, so nami gini sa imo nga blood circulation, pero si Sir Boy ya engineer may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
3: Hindi lang gapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sa diin mo na ginabanyos?
3: Ginabanyos kani sa akon mga loved ones.
1: Hindi po sa diin nga parties ng lawas.
3: Sa likod.
1: Likod.
3: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampiyon. Ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles. No, mga may manginangin ka sa kasukasuan mo. Magpabanyos ka. Sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampiyon. Yun.
1: Correct.
3: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Mga, nablang mga nasakay ka sa bus, kagulpil, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalanyo sa imong balay, ha? Mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo gid nga salamat, no, sa aton yung mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas, dirila na mabatian sa kampiyon ng estasyon ng K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ng Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page, Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man sa mga pili ng mga parmasya nga ara sa inyong lugar, no? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
3: pwede kayo magdipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ng tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-eye care gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusipon ka gilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
3: Wow.
1: In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa atong nga kwan, Station Manager Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-album mo.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: See-through bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. D3 bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Ako nga akong mga TL o mga pamakit. Sa pagkaduom na po sa DTX 500, akong gindumuldos o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Superman. For men.
1: Usi Juni tagabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga. Kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advance.

0: Friends.
1: Forbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
0: Forbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Forbiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga kutita.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap.
5: DTX Herbal Oil.
6: Clinica Deo Fresh Roll-On.
5: And many others.
6: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas, mga butika.
2: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
3: Siyempre, gamigadidi mo.
2: Gamigadidi. So, ini siya, away ni siya katanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw yun niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
3: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants.
2: Correct.
3: Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas.
4: Prutas.
3: Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Ang mo man ipakaon mo si mo bata, daw ka law sir boy.
2: Correct.
3: Kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas.
2: Dere
3: matabo, nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
2: So ano git bala ang ginaobran ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
3: para mabalik bata. Mabalik ilang frame.
2: Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
3: Kulo ka bagay na sir boy nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.
2: Amuna.
3: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
2: Correct.
4: Correct.
2: Ah, okay.
4: Ginakontrol ang imo.
3: Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya, obra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
2: Correct.
3: tani may leptin man tabla nga ang piliyo na pagkaon nga makababusog, pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko, hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga sir boy nga
4: PYY hormones.
3: Nga ga control nga kung busog ka na gid
2: busog ka na.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Katatlo nga bagay, Sir Boy. Ngayon para magniwang siya. Nga siya busog siya, Permin, because of the ketones.
2: Correct.
1: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, Sir Boy. May ikapat pa.
2: Ikapat pa.
1: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio. Kapadamo sa imugatas. Hindi lang darahasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito.
2: Gadamo na.
1: Ginapromote niya ang gut bacteria, Sir Boy.
2: Correct.
1: And it will be passive immunity for your child.
2: Correct.
1: Diba? Madamo ang imugod bacteria, ipasa mo sa imo, ano?
2: Imo mo sa basa bata.
1: Sa
2: remember,
1: baby.
2: Ang probiotic sa bata din halin, halin sa mother, halin sa breast milk. So kung
1: damo lang, kay kung gainom ka D3 Bio.
2: Correct. D3 Bio, gid no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
1: Ano pag ibinta, Sir Boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
2: Correct.
1: So di siya makapanglaton.
2: Hindi siya panglaton, no?
1: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kun
2: D3 Bio
1: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata. Pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
2: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sa D3 Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero, if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakadito'y bayo ka.
1: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang D3 Bio, Sir Boy.
3: Correct.
1: No?
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: mas epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sang imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan. Epektibo.
1: DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes!
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto!
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika!
6: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko din allergy. Kaya magwalang ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get ka to sick ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay
2: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: Sinatera natin memoria ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga doktoran.

0: Mar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta, karon ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang apirmi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi balang kakulang sa tulog makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupunti sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Hoy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kanginan o maisda sa kadagatan, tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
3: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala ang tatbyahi, di dasig na gubai. Bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na tayo mang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom DTX 500 kag Mighty C, yari ang matabo sa imo confirm ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapigaw ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Ingala ko damo gid ya nga kwan gabili niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo
2: kag DTX.
3: Di inom pa DTX 500 kag Mighty C.
2: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
3: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani,
3: line matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipon ka. Initanans niya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise gid permi sa naga-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agod nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
2: what? Shift. No, graveyard shift.
3: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
3: Yang Mighty C, isa ni kalkalain nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system. Agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
2: na nagapulaw. Guard.
3: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kalabanan bala, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
3: Hindi bala hambal ta Sir GP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, amino butyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 kag Mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive!
3: Low? Uy,
2: gapadula, gali isang gana sa sex, ang mga nagapulaw. Si engineer, huwag ginaya gapulaw, guru mo.
3: Wala, yun nami, tulog na yan.
2: Bot silingon, palatulog, gid ka, agay ko yan, gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
3: Kay gana TX 500, kag Mighty C, Sir GP, mamo na nga, premiado ang imong gan sexual appetite.
2: Abaw. Mm. Nagapataas magalidok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
3: Mm, yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na permina lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC kay makorek lang na ya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty si a good healthy ka per me.
0: DTX 500. Hindi na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500

0: Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka?
2: DTX 500.
1: Kailan nalang subong imo
2: sugar?
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ka-problem magid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo, tiinom ko mighty C, alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
3: Mighty C, pabalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
7: Muna nga ang kahoy kag ang dahon. Wala cancer kay ginputos na sila sa antioxidant. So para ma-transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP, o kun ini pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang spin ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No, fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sikrito sa pagkabuhi sa malawig ah. Di simple fresh kang hangin, wala stressor boy.
1: Mm-hmm.
7: Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kun summarize papagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag simple less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Tikon antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pirmi na mo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sini sa imo. Pirmi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C daw naka kaon ng kapulo, tub-tub, 15 kaklase nga prutas, kagulay, kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, gid kaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
8: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud, ini, ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir GP.
9: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan nan may balance. That's why gato mata DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Hmm. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag mighty si ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
7: Hmm. Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa agitag oxidation, te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty si kadadlaw.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
10: Imo nga blood sugar test.
2: Kina tong score ganit?
10: 470.
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: ila na lang imo nga blood sugar
2: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Information sa ikaayong lawas.
10: Daw pareho lang na nga kun hindi ba malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kun baho ang ilok.
7: Ragoy.
10: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
7: Wow.
9: Kay sala ang habon.
10: Sala ang habon.
9: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX beauty soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo tanaw man sa GP hamis, no?
10: Yes.
9: Ha? Hamis gapula-pula kay ang habon sakto. Ha? Ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
7: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
9: Uy. Mm-hmm. May ga-detox pa sa imo skin cells.
10: Direct tang antioxidant sa skin.
7: Ga-protection. Oh. Ga, ano na, ga-tinlo.
10: Mm-hmm.
7: Oh, ga-patay kagaw. Ti, din ka pa, DTX beauty soap.
9: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX beauty soap ka, parisan mo sang kampiyon, Doksam, nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
7: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
9: Grabe.
7: Ubos mo, mining pa, damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo, damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano sa lao? Ano ko damo baho ilok?
8: Oh, protektado ka, sir boy. 42 oras, sir boy. Basta naka-Klinika Diopress ka, kayang
7: wow.
8: Extra virgin coconut oil sina, sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
7: Pag wala ka baho ilok, mining pa naka-Klinika Diopress.
9: Oh, anyway, no, ang Klinika Diopress may tea tree oil, may VCO. Ang VCO o kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok. That's why ang Klinika Diofresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan, ginapamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant. Dok Sam.
8: Pero kadaga sir boy, namin gid magpangapi ah,
9: wow,
8: painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape sir boy.
9: Uh-huh.
8: Ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula. So hindi magtigulang selula.
9: Mm-hmm.
8: Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
9: Amo na sakto dok sa mga start your day right ka dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero right, kung may budget, no? Kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mm-hmm, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape for me nga duwa ang super antioxidant mar ergotayonin, mm-hmm, ngalin sa gano mushroom, the herb of immortality, mm-hmm, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayonin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX premium coffee. May
7: wow.
9: DSE nga so, pinakabasko. Yes, Dr. Camille.
7: Nami ang DTX premium. Kung may budget ka man lang, mm-hmm, mali DTX premium ka.
9: Kampiyon.
7: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall. Ina pang mm-hmm DTX premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang isang pin.
9: Correct.
7: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero ang iya sugar, stevia.
9: Stevia.
7: Oh, natural. Diba?
9: Kasi katimplahon, pabis ka magbanching ko.
7: Pero kung gatipid ka, DTX ko ano eh. DTX ko. DTX ko. Damo na ang nadig.
9: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo ang panggapangapi. Kading kaplakita kape, ha? Nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
8: Yes.
9: Mm. Si lain yang
8: ang iban, Sir Boy, but dayan magtulong sa ditribayo, Sir Boy. Ginapuga na lang nila yan sa ila kape.
7: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tayo.
9: Boy, yun may MCTs ka na, na protektado ka na contra virus.
7: Wala problem niya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo. Wala gidya problema, Sir Boy.
9: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide yun, mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na yung sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement no
7: syempre importante da kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
9: Pamasahe ka.
7: Pamasahe. At least damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka either ka isa or ka duha sa kasimana, Sir Boy.
9: Correct. Importante ang touch therapy
7: do. Kag ang mga kuan niya mga ano na mga
9: points
7: bla kaya niya manong
9: pressure points
7: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
9: bag DTX herbal oil
7: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
8: baguna.
7: Kay takaan namin ito sa ka blood juice kay
8: ginapiki.
7: Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon bla.
9: Herbal oil ha, DTX herbal oil.
10: Mapilian, lavender,
9: kag lemon.
7: Pero kung makasigurado mo, bakalgit ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Mo na
9: ganyan.
7: Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
9: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3Bio, si Klinika D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
7: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
9: Oh, dugay-dugay ihi.
7: Kay kakadisturbo ang tulog mo. Especially kung kagabi yun, Sir Boy mo.
9: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
7: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabiyon, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga agaka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
9: Lain.
7: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, Sir Boy.
9: Correct.
7: So, isa sa mga rason nga ang nagahubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga maamo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na to nga ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imo nga prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imo nga inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, Sir Boy mo.
9: Correct.
7: Kung nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
9: Kagaw. Duwalang gid ang cost, no?
7: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang ditribayo imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
3: T3 Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang T3 Bio, adlamadla. T3 Bio with Vizio.
11: Ako si Anna. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang T3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
3: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika.

0: magising.
1: Mabalik sa mga butika.
0: Para sa libreng check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel,
2: Iloilo City,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roa City,
0: Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Calibo, Reventor Building,
2: Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique,
0: Juan Tiong Building,
2: Barangay 8, Bagumbayan,
0: Fronting Quezano Mall,
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
0: Kulasi,
2: National Highway,
0: Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina,
0: Kabangkalan Branch,
2: located at ACM Building,
0: Texas Street,
2: Corner Red Box,
0: Kabangkalan Public Market,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
0: likod sang Pag-ibig Office,
2: and
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City,
0: Ernai Street,
2: fronting Paglaum Sports Complex.
3: May mga herbal tip taga juices tip sa mga may amo na problema, sir boy.
4: Oh.
3: Like, you can have your tomato juice.
4: Kamatis. Oh,
3: no, 1/2 glass 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
4: Mm.
3: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
4: Ma-absorb na, no?
3: Oh.
4: Mag-correct, no?
3: Hindi na kakinanglan magpo-opera.
4: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinic ka D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini sa kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldok na mil.
3: Yeah,
4: ang lain pa ni, why ka ga-perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
3: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
4: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorekt ni Clinica D3 Bio, paano? Si D3 Bio, may ginatawag lauric acid. May mga araman siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano na yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
3: ang rason nga nga gahubag.
4: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa klinika D3 bio.
3: Ginakorek niya ina nga hormones.
4: Ginakorek niya nga hormone. Correct na Dr. Ramil. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni Clinica D3 Bio, pati si Manoy ginabuligan man para makaiwas sa
3: kung palangga ni mo bana nga layo sa mo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, paino mo mo D3 Bio? Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
4: Oh, tawa.
3: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga munang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatian, sir boy, yung painom mo na, kag-ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka, nakainom D3 Bio.
5: D3 Bio, galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
3: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, blasa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kay pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy.
4: Uh-huh.
3: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
4: Yung payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
3: Wala. Para na nga nami ang gitawag yung mga positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3Bio, wala ka problem sa gitawag yung mga mudo, yung mga emotional health. Tungod sini nga rason.
4: Di mo makita ang epekto sa klinika D3Bio and probiotics. No? Grabe, kitang kombinasyon sa klinika D3Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3Bio, Doc Sam.
1: Mm-hmm. Kung ikaw, Sir Boy, stress, no? Siyempre malikawan ta na tungod sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa aton nga chan. No? Mm-hmm. So, ang klinika D3Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy.
4: Uh-huh.
1: No? Amo ng kabangdanan sa osteoporosis, no?
4: Uh-huh.
1: Hypertension, no?
4: Uh-huh.
1: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nagnubo. Kaya yung D3Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, uh-huh. No? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa sa coconut virgin oil, Sir Boy.
4: Uh-huh.
1: So, malikawan natin ang stress kung naka D3Bio kita.
4: Uh-huh.
7: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pero may pinangakig. Oh, gamo ang balay kung namo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3Bio. Kulang na sa D3Bio, nga ang D3Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis,
4: uh-huh.
7: Gabuot si misis.
3: Agoy. So, inom gid D3Bio, ah. Kaya nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong mga ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong mga tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty Sibo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free checkup ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
24: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
25: Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
26: Eye Care Gold, ang superior eye formula
27: para sa epektibo nga kombinasyon.
28: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
29: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
30: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: You're listening to

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natong oras alas 4:35 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, mga ka-K5, good morning. May din nga gaon gid sa ating mga suking, ang mga tagpangamati. Mga ka-K5 na sa Kabilugan Makaron nga probinsya Itakan, aga Kabilugan Makaron nga Banua Itakalibo. Good morning.

0: Medanyo agahon mga ka-K5 sa ating mga tagpamati sa kabilugan niya, probinsya, Takan, Banua, Ita, Kalibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Mga negosyante, good morning ha, mga driver. No? Makauntiprano pa nagabugugta mga ka-K5. Mga daya nga managalakad it mga documents. Oo, sadyaw sa idagamos, pag-ibig ko ay kabuabo. Lagi makaroon kayo nga nagpila. Anyway, good morning ha, sa ating mga driver. Gising na. Sa may mga karenderiya nga si Prano pa nagabugtaw. Good morning sa mga nagpamati sa mga panimagay. Makita kita sa ating Facebook Live. Live programs dash K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share. Para maging updated kita sa mga balita, lokal ang mga balita, national pati sa mga international nga mga senaryo. Inyong anchorman, K5 Michael Celorio sa Talasay sa Gahon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ano rato niyo managapon ang balita ang mga headlines? Mga ka-K5, mauna kita sa ating mga headlines, mga balita lokal. Pondo para sa pagbakag at mga metal detector sa mga para sa mga eskwelahan sa Banua at Kalibo, ginaproponer sa Sangguniang Bayan. Masobra to nga sa milyon, kinaunit kagayo sa natabong sunog sa isla at Boracay. Ordinansa para sa dugang nga binipisyo at mga garbage collector sa munisipyo at barangay, gintalakay sa SB Kalibo. Natabo nga aksidente kat involbado nga to kat sang kamoto vlogger nga to si Petik Sakan din namatay imaw. Ay ratong sumunggab ka na pagpapanaugan it showcos order karon it LTO. May ato man yung mga police report. May ato man yung mga balita sa newsroom department. Sa ilo sa mga balita national. Pagtawag nga mastermind kay Romaldez sang kapagpangusga suno sa anang kampo. Samtang suno sa DOH, sa publiko dapat nga magsok-sokit face mask. Sa ilo sa mga balita international, balitang abroad. Russia ginasugid sa likod sa pag-atake sa airport Leipzig, suno sa nasyong Germany. Amerika nagpatigayon it panibagong pag-atake sa nasyong Iran. Ilagin niya makaroon sa mga balita ang ato niya pag-istoryahan makaroon niya agahon. Siyempre, dahil mga balita mga ka-K5 ginatod ka aton makaroon it DTX Coffee Mix. Sang kahelti nga klase it ka pinakakape ka o nakadetox ka pa. May anang ampalayag, may chia seeds, may ana pagin nga DSU, the sugar, sugared cane extract. Sang kapabait nga party ito bo para masukan natin nga mga diabetes punong-puno rin mo at antioxidant mga ka-K5. Mabakay sa atong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Yamo sa aton nga Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology ag magapit man mga ka-K5 sa atin karon nga adaya karon nga ABL Sports Complex mga ka-K5. Sana makaroon nga pag padayon una sa mga headline balita international.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Balitang abroad mga ka-K5. Ginasugid makaroon ha. Suno sa report mga ka-K5 no. Nagbikatang ramakaroon sa mga magagkong mga pahayagan. Germany has said that Russia was responsible for the last month a drone attack at Leipzig Airport. A drone carrying explosive device was discovered at Leipzig Hale Airport in Eastern Germany close to Ukraine cargo plane on August 4, 2026. Ay, grabe, tagali. Airport, ay, grabe, no? Ano ko, no? Hindi na diskubrehan karasuno sa Germany, Russia tama na responsable kara sa padatong pag-atake kun nagtaliwan nga bugan it Agosto. Ay na diskubrehan nga magapit na sa dayang eroplano nga anat Russia. O galing war ang magupok mga ka-K5 bangon nga ni nga nagka-diferensya ra ng detonator. Ay nako.
1: Balita K5.
0: Ito kontang inosente katong dagahi naghili sa amit ta kontasan day. Investigator suspect a second drone collided with a cargo aircraft nearby. The third drone was reportedly found near the airport 10 days later. Pilang bilog tagali. Ano daw? Nga ni mga tatlo gid ah. Oh. Agos ang bilog ay pung adlaw pa bago makita mga ka-K5.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Anyway, sana makaroon niya pagpadayon dahil mga balita ginatod ka itong makaroon. Ita dayang extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients, ginsang kapanit, makarot at clavuas kang makabulig. Para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction. Kung inatawag ng erectile dysfunction na hindi mag, hindi ka tabaga mag tindog, rin mo karoon yung plug pull. Kung kato na igaobra ka ta-skin di ay kuwan mahumok ba? medyo mahina ra nang free yon kay mga refrigerator. Ay uminom kat extend kun yaki ka. Oh, nagataw rat extrang performance mga K5 no. Nagapataas pagid it libido ag nagataman at extrang performance. Mabakal sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaga man sa Refender Building os Mania Avenue Calibo Aklan. Frente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa IBL Sports Complex. Doon natin yung mga balitang abroad. Arang mano, US military carried out additional strike against Islamic Revolutionary Guard Corps target in Iran. Balik kahapon yang. In a response to recent attempted attacks against commercial shipping in the Strait of Hormuz and American troops deployed to the region according to US Central Command, mga K-5. Ala, padayon, tasanda. Ano ko no? Binirago mano, binumbahan yung mat Amerika, rundayang nasyong Iran, andak ng military na tawag Islamic Revolutionary Guard Corps. Kahapon niyang bilang sabat da sa pagpaninguha ang atakeho no sangka commercial shipping commercial shipping mga ka-K5. Dahil ba karon nga mga ano ta mga pribado ta mga barko halimbawa may mga karga ta nga mga langis halimbawa may mga seaman ta rito budlay kan mga Pinoy pero iba ka to ay ginatake ko ta na sa Strait of Hormuz nagdeploy ro Amerika ina nang mga soldado rito para hindi ron maano ra para hindi ron matigayon dun sa bitan niya pag paninguha nga pag atake sunuron sa US Central Command mga ka-K5 ay andarang binira ron sa bitan nga ni karon nga IRGC mga K-5 o Islamic Revolutionary Guard Corps mga K-5. Doon yung reportionate mga balita.
1: Balita K-5 sa umaga.
0: Good morning, anay. Sa atin nga mga suki, nga mga tagpagamati, oh. Ro, iba ka na, bugtaw, tangani, oh. Nagpapadagawin ka at mga minsay kay Mr. Isagani Ritero, sir. Good morning.
1: Balita K-5 sa umaga.
0: Miss Gracia Libanez, good morning ka K-5 Mike. Good morning kino. Arnel Ascora, good morning ka K-5 Michael. To all the listeners and God bless everyone. Yes, sir, good morning ha. Huwag din sa nagabugugaw raw. Kay Joel Viray, good morning sir Mike. Merry Christmas to all. Ano ayaw gali, no? Birgo tagali mo to. May Pasko, mga pitmat, abonos ka ra. Oo, mga maurang ra. The iba nga ni Macron ay hambay ng dahil ma-resign ayaw ani Macron ka mo. Resign ay may una tang hampat akamong batunon ko sa December. Sa ilo kita sa ito, Macron yung mga balita. National. Grabe, medyo tag sa balinsay yung sa Lina Buansor na tunog ah. Hoy, good morning mga K-5, gising na.
1: Balita K-5 sa umaga.
0: Makaroon ay pumalag rokampo ni First District Representative dating First District Representative Martin Romualde sa pagtawag kanit ombudsman bilang mastermind o imo ro utok gidabi sa controversial nga natabong nga flood control project.

Bond ya gimana mastermind. Tama man, oh. Kasi beyond reason na bulled out kita riya. Pero guilty kita kita riya sa Pilipinas pag kinambag atong asawa mo may saga ka saga katingagi. Ang asawa na tong bayi pag umabaw siya ng saga ka ako agon. Eh wa katimot. Ma outside di Colombo katimot. Medyo konta akong gagawa ra ng utod. So no, kay Attorney Fajardo Legal Counsel ni Romaldes, bukon matatama, tawagon niya mastermind. Wa pa nga ni man nag-umpisa ro hearing. Agwa pa nga ni man na nahimay ro ebidensya. Yan. Sa amon taman ng appreciation, kami man ay nahawag na sa kabuabo nga mga pampublikong posisyon nga sa makaroon na una sa umbulsan ay para may jugin na prejudge na gimana o may una o taman ng conclusion nga nabilog. Grabe man. Tama man dun. Agi nagagas na ebidensya para gamang masuportahan. The legal conclusion tama na ay sa amon tama na nga pagtanaw ay wa pangani ang bagit abogado. Tama man. Oh, tama man. Ano lang. Tama man doon, hindi kita maghusga. Oh. Malay mo, inusintit, sanda. Anyway, mga ka-K-5, seriously speaking. Abo, seriously speaking. Kung ano man doon nagkinatabo sa nasyon, makaroon, ay doon, dubunga ko aton yung decision ko, nagtaliwan yung eleksyon. Abo, medyo puros yun. Ah. Kung nagsaga kita at pagbutang sa pwesto, pilang eleksyon doon nagtaliwan ko, halimbawa man, ah, si Pedro, ay corrupt, galing politiko, halimbawa. Di dumawag imaw. Sa suod ka ng termino, wagad at inubrahan. Oh. Tapos, kasininggit kat korupsyon. Di dapat himadla ka gon, napag kandidato to man, binuto na. Tapos, singgit yung at korupsyon. Ayro poder, iya sa atong alima, according sa atong 1987 Constitution, the Philippines Democratic and Republican State. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yun. Grabe. Ano ko, no? Pero poder iya katon, no? Ay, demokrasya kita, eh. Tanan yung mga poder at mga ilihadong mga elected official. Halin ka katon, pagi sa itong pagboto. Siningit kita ita corruption, isigil man yung boto. Na, no? Nga ni Rona, mintrama matarakampo nga rani. Ano? Ni dating Speaker Romaldes. Mentras nga wata matapos paro hearing ag sige presentation of evidence, ay hindi pata kita kahusga. Di ba ga? Maun nga ni nga dapat kita mangutana, kita mag-imbestiga, kita at mayad ba ga? Pero ko daya karang sang kamisis era nag-imbestiga, kita mo siya ng kumpari ba? Ay, hinauli rin ng asawa ko na hilong. Hilong ta na uli rin ng asawa. Ay di, nangablit. Tama na naman na, labing-labing tama na langga. May kugaki. Ay, sa kabuyog ka, ugo. Siyempre, sugot lang si Mrs. na, igagulo nga, igawala. Di, unang attempt ay, wa, tama na kaigo na, no, man, aron man na langga. Da, please. Ay, pangaiwa ko man, ay, man na langga. Da, please, kumata. Hasta at katlo, tatlong da, please, gida. Hasta kuli, nakatapos, madina, please, da, please, rundun, hay. Galing ko li, maugan nabi, wat sa nakapanoo nga sa kilid ka na ba? Panilong tala ng kumpare. Umubo ba? Umubo mo. Ay, manauna. Ta siguro man si pare sa guwa. Ginawa ka ng kumare. Mana, pare, kaina ka pa? Aho, mana, pare, kaina pa tang sa nang isip. Ay, mana, siguro habatian at siguro mana na itong tinatabo rin sa sugod. So, gin matod, mana, pre. Kaina ka pa, pre? Oh, mana, pare, sa oh, mana, pare, kaina pa tang. Ya, sa kamatuoran, mana. Sa unang daplis nga to, iyagutang. Ay, primerong daplis man na marihay ka panilong utang. Good morning, haling kay MRC Canlas. Good morning, kay K5 Mike. Greet mo kami sa Sitio Banlok, Rosario, Malinaw. Sanday, J. Ann Canlas, Aira, Lara, aga sa tanan nga nagapamatiki mo. Sagamat, good. Thank you, man, ha. Basi ko nagapupa daplis ka mo, ha. Elinor Placido, good morning ka K5 Mike. Kasi tanan nga naka-tune in. God bless ko no. Ronelo Bahero Montejo, good morning. Listening here in Dungon West naman siya. Good morning to all. To all everyone, have a nice day everyone. Ka, no? Happy Bear Month sa manubo ko lang. Qualis Conception, good morning ka K5 Mike. Kasi tanan nga nagapamati. Kay Ma'am Nancy Agowel Carpio, good morning. Christmas na bala K5, kapi kita mo na. Ton man na pare kay ina kapaay man na marin nasugiran ta. Primerong da place man na marin iya gutan. Dugan aton makaron yung mga balita mga ka K5.

0: Ay, masawa pa man, masaylo, ano kita sa atin yung mga balita lokal. May natabong sunog sa Islat Boracay, mga kakay 5. Ginasugit sobra half million do kinaunit kagayo. 691,500 to be exact. Ro, halga ita, inaiwanan karon nga. Kadayang kasamaran, itsunog natabo sa sityo Hagdan, Barangay Yapak sa Islat Boracay. Kahapon da. Sa interview karon sa Bureau of Fire Protection, nga Public Information Officer, ita Boracay nga Safe Auto Senyeres. It Boracay Fire Station, napugong ka mga bugayro na piktuhan sa nasabitan nga sunog agwago sa napugo ay totally damage gida, agree by partially damage. Grabe, medyo may nagyat bagyo ang may totally ag partially. Pero kaya paron ita kinaunit ka guys, 400 square meter mga kakay 5, ag sobras ang oras nga bago na deklara nga fire out sa nasabitan nga sunog. Ay ginasugid nga ano ra, human sa mga light material sa mga panimagayag madasi nga nagkalit do kagayo. Rumaya dyan takarayawad na i-report nga mga na-injured ba? Ag temporaryo anay sa nasa covered court ng gaystar mga kakay 5. Agat natabor insidente, hay uwa sa nasa ng mga bagay, uwa sa nasa isalbang gamit dahil nga ni mga borders ang una sa nasa trabaho. Agat natabo ro sunog mga kakay 5. Kagoy man.
1: Alita kakay 5 sa umaga.
0: Masubot akon masunugan kang nga pati rusok-sok sa nanda nga una tagaistar sa pasok sipot. Alas 4:55 na tagahon natong oras. Makaraing oras ka na miton patagakatog kay 5 Fred, no? Pero kung may una, gina kung amat ka rin makagapit kang gabidyo, okay. Sangag tayo. Pero kung mga manggaranon, taro magsinangag, magbinidyo, okay. Basta manggaranon, hamba yung nanda. Manggaranon, kasang sangag, halot, ang binidyo, okay. Ang hinigakak, patarin mo, abot, ang istorbo, hamba na, ay, grabe, taman na kasangag, taman na, grabe, taman na, day, sir, man ang inino mo. Ag sige, taman ang video, okay. Kasadya, gina man akanda. Grabe, taman na, day, sir, nga rakiya. Emang garano na be ngani hambay nanday kasadya ta sige tang video okay sus naman na mga tawo masinadyahon man na pero kon pobre ka magbo video okay kay ay man na mga tawo ra wa taman na nahuyas na mga kagapit mga bastos mang garano tay masinadyahon ay kon pobre tawag bastos. Sa aring nga pagbalik, dugan natin yung mga balita. Tapos at mga reminders, standby.
1: Balita KK5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugan mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ma-checklist
4: na pa. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
5: Uy.
4: Ubos.
5: Oh.
4: Lalaki, nanay, tatay, may mga nakasurvive, bata, igo lang tao nila sa record, ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
5: Uy!
4: Oh. Even
3: may
4: mother,
3: lauric acid ang
4: anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 Bio.
3: Wala
4: sa
3: D3. Sa
4: D3.
3: Oh, di ba?
4: Ordinaryo.
3: Kaysa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kaysa palakaon, bisyador, ang bata ya, wala pa niya. Gasalig lang niya sa kwan. Because of monolaurin. Muna nga pasalamatan na to ang ginoong giprovide na sa mga kababayanan inang didi kag makaproduce gatas para sa kabataan, para ang tao makasurvive kag makadamo.
1: D3 Bio.
3: Correct. Another checklist.
4: Gusto ko ang D3 Bio.
5: Duha ka sa
4: preparasyon. Over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
5: Economy na boy.
4: Gusto ko ya.
3: Gusto ko ya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
4: gusto ko ya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Gaser mo yaw. Ang aras D3 Bio nga wala sa D3.
3: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatino gasilig sa beta amyloid plaques nga gadisturbo sang aton neuron signaling, no? Kumbaga din siya gadiposito, gadiposito ni siya sa tunga sang duha ka neurons, ti hindi nakakommunicate
1: sa mga dendrites, no?
3: Sa may mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's git for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
4: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga idag gagagatigulang ka, Doc, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagid yung galing dapat?
3: Ma-D3 Bio kagid.
4: The best para sa may edad.
3: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
2: Mga cellula na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
3: Type 3 diabetes na. Muna nga nambal ni Dok.
2: Diabetes in the brain. Natigulang ka ka diabetes in the brain.
3: Muna
2: siya. So, ara lang na sa D3 Bio. Wala
3: na sa ordinary nga vitamin D.
2: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain. D3 Bio ang pinaka-the-bester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa mga flower.
3: Correct.
2: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Blaser Boy.
3: No.
2: Ga-travel halin sa latrasa.
4: Butangan mo to barrier?
2: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isawardo ka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na
3: pang wash mo na siya.
2: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Ansara, ipasulod mo, git.
3: Pwede man, ginausang
2: ganyan. Ibuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
4: May applicator.
2: Ay, mo mo oil lubricant.
3: Uy, mayon na siyang lubricant, ha?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Alas 5, mga ka-K5, alas 5, una na taga-ondo oras ninyo, anchorman, K5, Michael Silorio.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Sari nga pag padayon, mga ka-K5. Oy, daya ba, wago ng mga minsay. Daya nga mga balita, mga K5, patod gato ni D3 Bio. Ginibaro ka basko, gita cold-pressed extra virgin coconut oil og vitamin D3 sa sangkasop gel capsule. Rodaywang ka mga sangkap, D3 Bio nag-obrat ng paka-importanting papel sa pag-control ngayon yung magbawro cellulite cancer. Paglikaw sa angiogenesis o pagbuumis mo yung cellulite cancer. Arong klinika D3 Bio, bukong niya mo at manggaranon sa vitamin D3. Kinapanami manong absorption itong mga vitamins, magaling sa atin yung mga ginakaon. Arong fat soluble nga vitamina sa bilog sa nagapaw ng sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasko ang klaseng protina nga magasupo porta sa immune system kontra man sa cancer, mga ka-K5. Mabakal sa atong klinika de alternatibo medisina ng Wallace Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Miss Colleen Maming Fernandez, good morning Sir Michael. Pa-shoutout sa tanan nga nagapamati, especially sa Gapadaplis-Daplis. Sana all! Nana, hindi, takaigo, hilong rin. Pero maton man na pare, kaina ka pa. Oo, man na mare, kaina pa tayo. Sa premierong da place, mare, iyago ta. Grabe ta. Anyway, good morning mga ka-K5. Yung aburo, bakunahan yung mga akanon, yung mga inunga sa atin nga Missiles Rubella. Ay, maya doon, ginapabakunahat mga nanay. Kalisod masakit. Andrea De Luna, good morning, ka-K5MEC. Pa-shoutout kami sa Manggan Banga. Gakapi-kapi, makarang agahon. Kanamiton, gahigupit kapi. Thank you, Gitser Mike. Tama ka. Kanamiton, ginagakapi. DTX Coffee Mix. Ay, aw na si K5Bromi. Ay, one time ko may isang kababayi. Ba sa anang asawa? Langga, linagnat naman ang istuto. Sabat ka ng asawa. Yung pagkatanga ron ay... Batas kang halin ka sa initan, mainom ka at soft drinks, pagamig. Ay kung ano rin mong ginainom, ay ginakaon mo, ginadidit. Unga, kita mo, nag-breastfeed ka. Tapos ay mainom ka at magamig galing sa initan, hindi si punon doon nga. Ay gadidi, kimo. Nagkasawa, no gaya. Ikaw nga nga, ginidi, wakan si puna. Baka anong asawang yaki, sana all. K5 Romy, standby.
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. Sa pangkarang ng mga tagpagamati, sa pangkarang atipon ng mga balita, K5 Mike. Ginapasakaan ka rata ka sa K5 Mike, nga pagpanahan ko. Ang subject lang nga turnover sa aton mismo karon nga ERC, no? Kunday karang nga sang ka 40 anyos karang nga tinuga matapos nga ni karang nga nagpanakauta sa sang ka commercial establishment. Iya sa ting karang banway kalibo ginbo na nakararunday karang kwarta nga nakasuod sa runday karang nga pouch nga rait runday karang nga turkey by Michael rong suspect nga ra nga bukod na taga iya taga anti ra pero presente nga isa sa Boracay pati sa may katiklan malay ay taon na kadto pata nagpamasahe pati mga nagkuya sa kalibo para yung mag-usit nagpamasahe pa para ang usit sa masahe ay maato ko na mag-ilo-ilo kay Pai Mike.
0: Ah, nga, meaning, anong gusto nga ba nanakaw mo para may ipamasahe?
2: Ipamasahe.
0: Kita mo gilang
2: rin. Kaya pang buhos sa kalibo kay Pai Michael.
0: Medyo makararon kay Febrome. Umutang ima para ibayad sa utang. Medyo maon ba? No, sige.
2: Ay, kay Pai Mike, ay madasig tarang nakita, no? Itronday karang cashier. Ag, may kanyang ma-uptick tarang cashier kay Pai Mike. Ma-uptick tarang sa gwardya. Nga matapos nga gin... O, ma-uptick ka, watar gwardya yun. Kasher ta misurong dumagagan kada ginyagas runday karang suspect nga kay Michael.
0: Base do guardya igto sa may putahan.
2: Ayo to nga ni ko sintar guardya ay siyempre pagbuto sa kaso kay Michael kumakay ta tricycle ni karang suspect. Agumadto ni karang sa aton nga may crossing Banganyo Sinton nga rang area siyempre atimo Ililo di pa nimo nagka adto nang panaog ang ginyagas kay Michael itunday karang cashier no ang nagpangait bulig sa aton mismo karon nga mga katapot ta kapulisan. Agarang ni Kipay Michael ay naabot aron naabutan taron waton ka mga katapot ka pulisan ag gerunday karang mga tao una nga buka na Kipay Michael gerunday karang ikubang again as kunsin din sugod gerunday karon nga mga kwarta Kipay Michael ay labing mga kwarta nga rin siyempre ginatipon doon it kasi taron i-remit sa daron nga opisina kumpanya man Kipay Mike galing ay ma-uptick gerunday karang 40 anyos para takotan anak ang ginagagan pero abawi Kipay Michael lumaykapin sa masubra 4,000 pesos, no? May kanpanganiray, may mga US dollar bills pa kay Michael nga kaibahan doon na nga rang pouch nga nag-K5 Mike na nakasold sa EcoBag. So, mura higin tulong iya sa pintara nga kalibo pinpe at pagkaparsakaan it nagakaguhang kaso nga pagpanakaw K5 Michael. Sa dugang gihapon nga balita, matapos nga nagkaregluman itong driver at K5 Michael, ginareklamo it na kestudyante. Ay umaniman may kaso man K5 Michael nga rait na mahambang na ito nga bukong matmanami karang batasan itapon karang mga driver na ginareklamo iya sa itong kalibo pinpe station. Arang sa 44 anyos karang agakiman sa kaamara ay ginareklamo na rundai karang sa ka-driver man K5 Michael at rundai karang tricycle matapos nga detail sa karang ma panmahapit man K5 Mike sa rundai karang tricycle ang ako sa siya na ay samtang sa rundai karang sa pantay at rundai karang siyakin man baga o tricycle man di karang sa may party sa Kalibo Public Market no, it mga bandang alas 5 kurong oras kilat hapon ay umabot ang rundai karang tricycle K5 Michael ang so, purpose man siguro na mapasakay man siguro nga likundat pasahero ang galing tahay medyo mahambat at itong haras-haras na siguro. Siyempre, araw sa pang pagpapundok at nakarang trasikil ay medyo ligsun at kipay Michael to isudyante nga nag-ahuhat itrunday ka rin asayakyan kipay Michael sabi ni Peter Sada.
0: Ah, kipay Bromi, basi gusto nang bumayad yung manimorya sa kwan, TTMD.
2: Ay, sigurado. Taray. Oo. Do, kaso nga rin, ginraper makarasa ato nga traffic division it sa Kalibo.
0: Ay, sigurado man, mabayad yung penalty sa Andalria.
2: Oh, sigurado gitara. Ay kabatas kung kaparki itong nga patakagat pa sa'yo, kasi mo magharas-harap ko yung gulpi ka nga ay mong papuntot gulpi-gulpi. May tutap, matansa mo ma-estimate mo baro imong patapunda kung hihapit mo. Galing nga gin protektahan na bin parang nag nang defensive ron dahil karang amag kipay may kailag. Oh. Insipa na ron dahil karang at tricycle.
0: Bisa yung kanyo man eh, kung nakita mo itang hilig sa ring, o nga, buka niya sipa, raboton ron.
2: Oh, pati imaw, driver, baon. Ay nagaya tricycle pero yung sipa kasi nang tuwa para dumidyo mainit karang nga diskusyon no oh. Kung nga itong tayo karang mag-ama kayang ama nga ang driver kaso ay wamata nagsuko gito nabi nga patugan patulan pag itong tayo karang ama o tayo karang driver kasi na nga siyempre pag-ibahari mo nga agin pakamay ng ginreklamo iya sa itong Kalibo Police Station agong kaso man nga ay sa ipo nyo marang Traffic Transport and Management Division ita Kalibo no, parang nga nisa nag-tigaw ng disposisyon ag kayo man doon tawa nyo man ng pinalidad o tikitan yun man, kung ano nga posible nga violation, mag-sipte sa patasan kung dahil karoon nga driver K5 Michael. Samtang sa doon ang gihapon nga balita K5 Mike, kaya nga rang kaso nga rin pagpanako man gihapon, iya sa aton nga rang mga wiso wifi nga rin K5 Mike, no? Ika rin sa may barang Kalinabuan. Actually, sa gota rin sa Kalinabuan, surot at sa may bangat K5 Michael, no? Kung dugang gihapon nga balita, kaya nga rang mga minor dad gihapon nga aga gihapon nga nagawinarang kay Michael ang kompon ita bagay baraka hay mga piso wifi ra nga target nga ginabuol ay pang gihapon nga kay Mike no patay gihapon daro investigation ita aton karon nga banga PNP sarunday karang nga pagpanakaw no nabugit aro dayo ka mga set nga piso wifi kay Michael bit kita ranta kurunday karang mga suspect nga ginapatihan nga mga minor dad kay Michael. Ato lang karang update no sa Runday karang tabu karang sunog kay Michael sa isla Krata Boracay. Oh. Ay sa makarang timpo ay pangita no. Uwa kita na salba at patayin paghihapon ding investigation sa aton karang Boracay PNP. Ang Boracay fire no. Angot sa Runday karang isla. Sa Runday karang may kapin sa napuro ka mga panimagay nga nagkasunog kita kay Michael no. Asa rin ka atong lugar atong nga sitwasyon makara grabe ro init ton at lauta no kung wa ga wa kita sa mga low pressure area ang puro tan high pressure ay grabe ro init ag mahangin pa kay Mike ag ina sa isla ro na mahangin kita so what at house is sa Salbaro mga naga board sa naman namin mga borders sa kay Mike karon sa area nga sa kapit barangay Yapak no sa Tikagdan ay during that time nga kasunog ro panimagay ay sempre tanan na sa trabaho ang made man si iba karait light material kay Pepe Mike that's why nga wow ni ta to hayo si ago pa nga salba pero anda karang gamit para pero gindeklara nga rang almost mga more than na half million karang sunog nga maran ay base pa tani kay Pepe Michael sa sukat nga gin ataw ko aton karang nga bureau fire pero tatapatyabot pero mga affidavit nga posible nga i hat irunday karang mga biktima mga borders kung dahil karang sunog una sa mga isla karat Boracay. Patayin pa, katanaw, kung ano gito yung at dahilan, ito dahil karanga pagkasunog ng K5 Michael. Sa dugang gihapon nga balita kay 5 Mike, kapabilin gihapon nga naka-confine sa aton karon nga provincial hospital. Ronday karang nga biktima nga ra itunday mapagpuno no gamit ro botilya. Sana karang nga gawas kay 5 Mike ay magkakataman ng kontama sa magkainuman ng kontak kaso nagtuhaw sa karami dibukot pa namin na diskusyon ay base man sa diskusyon ko atong karang tangalan PNP ay raya nga rang sangka 21 anyos karang tinugas si Pai Michael nga sado ay nagagawang takunta na karang ibang nga makuli na karang kaya nagagawang punta yung 45 nga biktima sa 51 anyos karang suspect na mauli ang tangan ni Kapay Michael ay ito, base kon pagpunon siguro sa pag-inumurag, ilongon siguro at natuyugon siguro man. So, tabi ay hindi na magsugot kung dahil karang suspect niya pauli yung dahil nga biktima kay Kapay Michael. At sana nga pauli, pag-permin po yung pag-aong nga mauli yun, ay pinusa, narumuti kung dahil karang suspect at ginpuno sa dahil karang biktima at pambesas nga kung sa CN, inigura sana karang nga tiyan, masalipan karang biktima. Matasi ka nga gandihan po atong mga katapo at pulis, no? Aga atong man ka nga MDR gin. Kaya sa atong ka nga Rural Health Unit at rinday ka nga panwa kay Fred Michael Tangalan agin refer sa atong ka nga Provincial Hospital nga makarepresente pa nga nakakonfine. Nakatakas rinday nga suspect kay Fred Michael pero after nga mata makatakas imo sa rinday ka nga krimen ay pagpatong karong tangalan na locate man na nakarang lugar ang imo karahay na aristo ang una nakakulong sa aton karong lakap cell is tangalan PNP. O pag it update, sunday nga ra, magpasakat kaso, ro ana karon ni pamilya kung dahil karang biktima. Ang base man di hapon si Pag Michael sa nga rang update sa nga accident nga ra sa may party nga ra itama ka to. So base natin karang nga PNP, watat sa foul play kay Pag Michael ay siyempre accident nga ni Pag Michael ay ang katabu nga rang pagbunggaan ay na dahil zero, parang kaya ang kaso kailan nga rin ni Gerald Talagtag yung nakita pa yung Kel nga nakita ka kapatay along di karon sa oh. National Highway nga sakop is karon tayo karon nga tip para kay Tina sa makato si Pai Michael.
0: Oh, kat nag-atin so, remote, bailihan niya ginmaduga remote no? August 29 nito.
2: Oh. Ay suno nga sa base mo sa statement ko atong nga ada nga iskit sherwan ay ilumot ang animan ilong pakit sa bago abot kani sa rin tayo karang binaili ay nakainom at rin tayo karang biktima. Aga sa anak karang pauli ay medyo umagaw kita imo at linyada kita may kilang cross kita imo sa atong national highway dahil kung iya ka kung halin ka sa kalibo iya ka sa toho paano imo nakaabot sa waga nga hasta nakugog ta siguro na karang siyak yan anang motor nga raging kabanglanan ko anak karon nga at kamatayon ay ayos a day before pa imo nakita kay Pai Mike nga nakita po mga tao na sa lugar at na friggin postman ko anang pamilya ro kaya ang biktima nga maduga no ita hayos milog nga adlaw pagkaaga nakita nga wa ka buhi kay Michael so gintan out lasi kon may una para tabu pa nga pag may mga foul play mo yaton may gintik sod kun ano una may kunon ang sayawas ni kasi kay Michael ang hindi una pagpaidalom sa ginatawag nga autopsya mangot ni katapos negatibo man pero ginatawag nga foul play unde anang kumbaga nga kumbaga imong mismo nag-TR nga madiskrasya mangot sa kahilumon ang posisyon nga naigura na karang parasyawa sa kanday karang semento ay karon sa medyo gatawa na nga wall no itong dahil karon nga trick or irrigation na sa kapit sa retina yes may warat makato kay 5 Michael mga inisyal nga mga balita report yes sa tangkarang kaya ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita servisyo publiko galingan sa kalibo K5 News FM
1: K5 News FM live report.
0: Abo si Amat K5 Romy sa kampiyon yung mga balita. No? Alas 5.15 na tagaw na itong oras. Good morning nga mga ka-K5 ba? MRC Canlas, wagin nga ni ka-K5 kapadaplis nga ra ay nag-iswag-iswag manabi. Ado, yun pa. Kung sa mga boxer bagay, i-corner mo sa ring. Good, hindi mo makadagagan. Manny Alanza, good morning. Ha? Mike watching, listening now, Sir Mike. Thank you, gida, kay Sir Manny Alanza, good morning. Tumagain tarabot at akapadaplis ko noy. Kay Claire Itin, good morning ka K5 Mike. Always listening here in Morales, Balete. Shout out lang, belated happy birthday sa among nga BHW at Morales kay nang Lani Kinisio Ricardo. Ag Bibing Ambrosio Antiaidag, Uncle Tick Boy Cebuano kay Joby ag Christian Itin. Kay Joby ag Jan, ag kay Christian Patricio ag Stanan nga. Gapamati sa programa mo, it's Miss Claire Itin. Good morning. Good morning kid sa Robelo family, no? Good morning kid, no? Good morning kay Tanan-Tanan, no? Kay Bibian, kay Dante, hi, kumusta? Sige pong dinaples. Kay nang Lime at Panoy, no? Kay nung Ricky. Oh, kay ano pa, kay nang Rolin, sino pa natin? Kay Dagol, sige mang daples ra. Oh. Kay Jojo, good morning kay Tanan-Tanan. Anyway, good morning, Reynaldo Regalado. Good morning, KKFMX. Shoutout kami sa Barangay Lumaynay, Pirmigin, Nagapamati, Kimo. Family Regalado de la Vega, Matias, ag si Uncle Warner, ag si NTM, ag si Tuto Hines, Jenny, ag si Nanay Mila, si Pang Jenny, ag sa Tanan, nga taga Lumaynay. Thank you, Gitser Mike. Thank you, man. Okay, especially gin man sa Gapadaplis, alin kay Colin Maming Fernandez. Botoy Tifura, mahina. Galit do, kumpari kay Pai Mike. Wangani ga daplis una gun sa unang daplis una gun mana ako. Oh, mahina ta. Mana pare man ako buhay ay mana mare. Sugiran ta man ikaw. Sa unang daplis yago ta ako. Pare ga panilong ta mo ano trasaga. Balita ani sa ato nga Newsroom Department, mga balita, international wildfires sa Indonesia nagdagay ta haze sa kagapit nga nasyon o kaabot nga ni Riau sa kalibo kapo no. Numero 8 mga namatay sa Nepal, nag-abot sa 903, masubra 4,000. Ginamaduga, kampiyon nga balita kay Febrio Trico. Good morning.
3: Nakaabot yon sa mga kaiping nga nasyon rong madamoy nga aso o haze. Nga dagait nagalala nga magapnagon nga wildfire nga presente nga nagasalanta sa parte it Indonesia. Apektado it pulusyon sa hangin rupilang ka mga rehiyon sa timog silangang Asia, partikularong Singapore ag Malaysia. Matapos nga daghon it mabaskog nga hangin rong aso. Halin sa nagakasunog nga kagugangan ag peatland sa Sumatra ag Borneo. Suno sa mga otoridad, madasig nga nagraptarong kagayo bangod sa grabe nga init ag mataas nga temperatura. Libo-libo mga bumbero ag emergency workers yun rong ginpagapta it gobyerno it Indonesia para tapnaon rong nasambit nga sunog samtang nagahimo man it cloud seeding rong gobyerno para magdagay it artificial nga ugan. Bangod sa insidente nagpag-out health advisory rong pilang kamakagapit nga nasyon kagakipun rong Pilipinas. Bangod sa insidente nagpag-uagon it health advisory rong mga kagapit nga nasyon kagakiprong pilang parte it Pilipinas. Ginabiswan rong mga residente kapinumay mga sakit sa baga nga magpabilin sa suod it bagay ag magsuot it face mask. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nag-abot yon sa 903 rong numero it mga namatay samtang 4,247 man ka mga individual rong gin-report nga missing sa Nepal. Raya ay matapos rong baha ag landslide yung nagtama sa rehiyon it Himalayas magapit sa border it China. Suno sa pinakauling nga report it National Disaster Risk Reduction and Management Authority it Nepal. Nagsuod yon sa ikaanong nga adlaw rong search and rescue operations. Kaibahan sa mga ginainosoy, herong 592 ka mga foreigners nga naapektuhan it nasambit niya kalamidad. Magawa sa kasamaran sa Nepal, nakalista man rong China it 16 ka mga namatay ag 546 ka mga missing sa parte it Tibet. Samtang sa kagapit man nga nasyon nga India na recovered mga otoridad sa Uttar Pradesh rong 17 ka mga bangkay halin sa suba nga ginapatihan nga mga biktima it nasambit man nga pagbaha. Balita alin sa K5 News Center, hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Abo sayamat K5... Rio, try ko sa kampiyon nga mga balita, no?
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Good morning, Anaya, kay Enora. Anthony De La Cruz Cabales, good morning. Good morning, good pareha. Anyway, sana nga pagpadayon, tama ta report ni K5 Rio, try ko nga ra mga ka-K5 ay ano ra ho, dayang kahapon yan, ipanuhan na ito ni Esbanuit Kalibo ay hambang nanda ay malabo tanga ni Rokwan. Daya baga karang duhangin baga manay medyo may fog nga raw. Ay doon yan ikan o ginasugid abi nga ano ra, daya nga kabot ari aso halin sa Indonesia. Magapit malangkaton Indonesia sa unahan malang sandaron it daya nga ano raw, daya karon nga punta at Pilipinas. Ay ginasugid mga ka-K5 nga according sa DOH makaroon dapat nga mag-face mask do publiko ay masyadong unhealthy. Pero kalidad di tangin bisan sa Metro Manila matapos nga ning ka dayang may forest fire ito sa Kalimantan Indonesia mga ka-K5 bo. Ay maroon dun nga Ria kung pwede man ta mag face mask kung gusto mo mata mga ka-K5 ag unhealthy abi mo syempre asot ang mga ka-K5 bo. Ay gani gani pa face mask kung pwede yan. Anyway, good morning Anaya, mga ka-K5 no, sa atin nga mga taga pagamati no. kon ako tahay okay lang mata mag face mask kon may inubakay kat face mask. Oh, pero kon uwa ay pwede mat anangan ni ron according sa nakarang nakita ko sa post ni Ray. Bason mong ro telag ibutang mo si mong ilong yan para hindi magkwando dayang asok yon. May nagmensahe nga ni kakon iya. Hindi kon pagbasahon ng panganay. Daya karanga. Oy, hindi yun ko nung ano mo pwede ay nag-appeal soon, abi, oh. Meaning it feels gapilo, oh, abi. Ay, pero pwede rin, may ato niyang extend food supplement for men, eh. Di ba, ga? Pwede rin, eh. Oh. What, at pagdaplis, ganoon, basta naka-extend ka, mga kaka-K5. Anyway, dahil mga balita, ginatagato ni DTX 500, ang kasuperior antioxidant supplement ng abong benepisyo para sa atong ikayong gawas. Oo, saan ka nagapon ang epekto ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do cellula bangod sa sobrang free radical sa mga molecules sa nagataot premature aging. Oo, mga kaka-K5, aga maliban ka ron ay sari-saring masakit na ginataong pagi sa mataas ng antioxidant content nakakabulig rong DTX 500 na proteksyon ng do cellula para hindi ra masama nagaging healthy para organ ng immune system. Maliban ka ron ng DTX 500, may potential nga masuportan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes bangod sa mataas ng antioxidant content ng nabad o inflammation nagabulig sa regulation blood sugar level parehong importante para sukan do mga diabetes. At sa kabilugan ng DTX 500, bukong yamang bulig sa pagdetoxify it gawas kundi nag-serving natural man nga suporta para sa aton nga healthy nga metabolismo malimpyo nga gawas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kaparehas ko diabetes. And of course mga ka K5 manami man nga nagainom ka partner ka is vitamin C ay kailangan naton do vitamin C nga nagkapabas kog resistensya sa kagawasan pero kon imong alkaline imong vitamin C is alkaline manami, mas manami gid partner gid sandaron mga ka K5 it daya karon nga DTX 500 no. Ginaproteksyon ng imong ugat sa dayang mighty C, ginadugang ng collagen production, ginaproteksyon ng ugat at kasukasuan na pabasko grow resistensya. Dayang mga ka-K5 partner at DTX 500, no? Barato man lang sandara. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa prente dating Garcia College of Technology ng mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga!
0: Aga, good morning man, Jason Natabio, good morning ha. Agay ma'am, Leia, aga, Boy Regalado, mga ma'am, mga sir, good morning ha. Dugang pagin natin, makaroon yung mga mensahe. Dali yang, Jason at, na ba, sa Benji Sonyo, good morning ka K5 Mike, monitoring lang Sonyo family. Sa inyo buswang, kay Butchok, Maika, ag Shane, ag kay Lorelie, ag kay Joy, ag kay Aya, sa gamat. Thank you. Oh, kay ma kay nay Nancy Agreinaldo Salazar ita daya karon nga no daya nga daha norte sa Banua ita banga good morning. Good morning kid. Sige dugang pagin naton makaron yung mga balita no. Day balikan naton datong kinangan mag face mask. Ay sunong ani sa dayang Office of Civil Defense Assistant Secretary Alejandro De Fort no apektado man it aso sa Calabarzon may maropa. Aga na panahon, no, adlaw nga Lunes, madugong bro, dahing palibot, agbukon ita, manami ro kalidad itangin. No. As observed, the haze is probably associated with smoke and transboundary haze from ongoing fire in Kalimantan, Indonesia, Bonana. Bangod ka rin, ingganyo makarot publiko, ro, dayang, ingganyo makaroon ita, di o ito publiko, nga mag, mas kapindo maungag, mga magugang, mga nabdos, ag mga comorbidities, meaning may mga masakit, magsoksokit N95, nga face mask, limitahan anero aktividad sa sugod, sa guwa, it panimagayo. Okay, kundi imo nga, ano rari, imo karon nga, ano mga kakefeb, bagay man lang, ay, raana man lang, libot, ay sikigat man lang, ay, sa nigto ka sa sugod-sugod gamatinggiya mo ni tangan ni Med akong manggaranon kay iriimot ang mga bintana isarado ta mga sliding door ta mga K5 hindi kating sugod asuron yan pero ako nagagawa ay mag face mask kung willing na mag face mask daya pero advice mo karoon ita dahing doktor eh. Anyway mga K5 may daro kasunod kita sa doktor mga K5 ay one time isang kagaki nagpa-doktor panuhan ba nga doktor nga ano ra taas naman na rin blood cholesterol. No. Nagkataas naman na rin mong blood sugar, hambay ko, doktor. So, na naman na may adok, hambay na ako, doktor. Mas med siguro man nakara, mister. Likaw ka sa mga matamis, ang mga matambok. Yan. Ay, paguli na sa nang bagay, ay, kibot na sa mong bayan ng himos, tayo mo. Aman, madgapang himos, hindi agtubuga, ganyan man nakita, hambay ko, gaki. Aman, mana. Ang pagabi man na ni Doc, kahil maglikaw ako sa matambok. Juga indra pag intindi. Kaya nga si Mrs. Lurio, wag nagpatambok eh. ana ginang hawak kay ana ginang ginamintinar it amat-amat ay medyo magbaho-baho itsang kini ay sukata bimana. Nani nito tanaw commander na good. Anyway, so, doon yan yung mga ka-K5 eh. Isang beses pa mayon ang aking nag-kwan ba yung araw? Nanina yung mawat, halos gumayad. Pagpa-doktor, pagpa-check ang blood sugar, kataas ito ah. So, sambal ko doktor, 300 na rin blood sugar nga raser. Likawan mo rin mga matamis, mga cake, mga ice cream. Ay, paano man yung paborito? Mahilig din nga may bimanadok sa soft drinks. So, hey, kung pwede man na, likawan mo ginaman na soft drinks. At doktor doon, siyempre. Tumuli mo sa anda. Agin ko tanagon da ng laboratory kataas tara ng sugar. E doon gid ang animana, Jesus man ako ubaan ta ako. Ayar man ako kataas naman na kang sugar gali. Oh. Ani umpisa man na makaron, sabay ko anang pasyente nga. Likawan ko man na makaron. Likawan mo man na soft drinks? Ah, hindi man na. Likawan ko magpa-doktor. Ayos tayo na. Anyway, saan makaroon niya pagpadayon? Kung panhay dayon matasing sugar, imong blood sugar? Ay ano, DTX500. Kay nini, Jacqueline Pilaes, good morning. Greet mo si Junel, ag si Boyet Pilaes, gapamati habang gakapi-kapi. Oy, si paring Junel! Sino nga ni si Junel? Anyway, good morning kay Junel ah. Oh. Junel, hamba ni nanay ka to mo, dayong sang kasinador. sa hearing baga. Anong tawag mo sa kanya? Junel. Kay Boyet Pilaes, good morning. Sa mga kids, good morning ha. Sa atan karon nga pag panumbalik mga ka K5K, daya manyerang ano, daya manyerang may sunog ito sa Boracay, 500,000 sobra na kinaonit kagayo. May iyaman, di man magpa-perder o iya sa kuano sa daya karang banwa matbanga K. Ay, araw sa pag-interview karon sa taga Bureau of Fire. Ay, ano ra? Rosunog nga kumaon sa daya karong panimagay hay mga 13 square meter man ang kinaonid kagayo hay mga 4,500 ro anang kasamaran mga ka-K5 base man sa operational procedure manual ito ato niya Bureau of Fire pero kwan gida sipot gida ra nga kunsa inakanon pa kay ilsing ano ito tugbang gida tugbang dara kusina ita bagay daya karon nga bagay kat maabutan it nagresponde karon niya Bureau of Fire di karon sa sitio binugsukan pulo katibanga. Oh, kat kinaon dahit kagayong mga ka-K5, no? Ay, anak, karang unga, rigto sa rotag-ana, raanang unga sa sugod mismo itbagay. Sa sala, baga, kat mapanuhan niya nagkalhit, at daya karon nga kagayo sa kusina, ay, hambaga naman niya agir mga ginikana. Nagbuligan doon mga residente, nag-water bucket doon, nasta, ngani nga na tap na ro kagayo. Ay, light materials do kagayo, ro, ay, light materials do kusina, ay, war, sipot, gida, kiman. Ay, kusina ngon, ginatawag na itong dirty kitchen, eh. Ay nasunog ra ng dirty kitchen. Wow, tatabilin ko kitchen dirty lat ah. Oo, ay man. Anyway, sari nga pag balik mga ka-K5, dugan natin yung mga balita. Tapos at mga reminders, standby.
1: Balita, K-K5,
0: lasing ko, imedia na.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K-5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: Perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na!

antioxidant, ngakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutan sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: C3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa ibu blood sugar. DTX 500, asal likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imu dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imu mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Tadasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Miss si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darin Villavior.
3: Ni si Kirby Johnson.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Alas 5.35 tagahon do oras mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Ag sa atin makaroon nyo pag ililiba mga ka-K5. Dugan natin makaroon nyo mga daya, karoon nyo mga balita. Sa atin makaroon nyo pag padayin dahil mga balita. Ginatod ka atin makaroon nita daya nga dito. Ex-premium coffee with agaricus mushroom for cancer and heart disease. Mga ka-K5, no? Granang pampatamis karoon ay stevia. Mabakaroon sa atong klinika de alternativo medicina and wellness center. Iragamang sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology, ang magapit man sa EBL Sports Complex. Dali ang bawasan pa natin ng mga mensahe, anay mo ko, no? Tessie Sokgang, good morning, ha? Ma'am Tessie, good morning, ha? Good morning, Gid. Good morning, Kakifeme. God bless everyone. Sige, thank you. Jonalyn Perez Faye. Good morning, Kakifeme. Listening from California, USA. May God bless. Ano, may God bless you. Ma'am, thank you, ha? Sa California, galiga pa matim. Naka-live siya, no? Listening from California, USA. Text messages, oh. Tama, tamatood. Ara, may misa. Tama, tamatood kung gamay, gabi di okay. Tangan, kapanimbang, katimo kung gabi eh. No, kung amat masanga. Go, mat, may una, matang gabi di okay. Matang, kung mata. Hashtag ata kung amat sanda. Timprano, mga alas 10, tapos ito. Pero kung sa barrio, to, napagusto, to, sanda, no. So, nga ni, hamba na ako na kung joke, kaina eh. Kung mga manggaranon, ta, pakaagat, rabi di okay. Halimbawa, mana sa mga barrio, ta. Barrio, ta, ha. What area sa, kung sa syudad, eh. Hindi ka man niya ka video okay, oh. Ita mabuhay ito sa mga baryo nga napakaagat. Mas kami kumanggarano na, grabe ito man at sadya sa naisira. Baskog man na ng video okay. Kasi sadya-sadya, taki man na sa masinadyahon, tabi man ang tawon. Pero kung pobre ka ito sa mga baryo, video okay ka, may imang mga trompa, ay grabe ito man ang tawon. At what, man na ito. Pamatsyag sa kagapit man, bastos man na. Bagida nga ni, kung pobre ka ito. Kung manggaranon, masinadyahon tawag eh. Naila tang ko deng chatchang raw pamatyagan ko migdot ang Salina Buwan nung ko tag Balinsay bo nga rajak kon ano kay Jacqueline no makaragid ro Balinsay Salina Buwan surana eh. Anyway dugan naton nga mga balita makaron mga ka K5 sa iba naton makaron nga mga balita gin wa pa man do K5 kumustahan eh oh agara pag ay dali bawasan pa naton do mga mensahe nga rasin nat araw akon iyat amana sa amo no wa ta itadaya nga no ra wa tamana ro wa tamana ita kwandamon nga video okay wa matamana kamot nga bawal eh may una matanga mga kanta bing manami mata mas kami nga ginakanta mo ta hay mga makaraite ang ginakanta ho sa video okay kana miton gid man na pre ring limog bisan libag ko ting boyang ano miton man na pre ring limog duga nga bi man at sang kahon pa that's all I want. Ay, makon mo kun din ng isamit hi batian tapos ay ma-order do tag bagay changkahon pa. San libag ko tingi pag gangi may prit masang paapang crispy pata na. Kasi ang gitar no. Dugang pagin naton yung mga text messages. Ah, pero dali ang doon agalit. Makaroon mas gin, paligon pag dita. Daya nga DepEd makaroon do kampanya kontra sa bullying sa mga eskwelahan. Tama, tama. Abo tabi makon bullying ang mga estudyante. That's why ro bukon ta ita bukon natatama ro iba gadagat at baril pag mo pinamaril sa eskwelahan bukon natama ro sa among time ka to elementary kami ginapadayangan ni kamit mga utak ag sanggot galing ha ginapag-gardening ta kami makaroon may DepEd Executive Order 2026 nga nagapasiguro nga safety ro mga estudyante aga speaking karon mga ka-K5 may resolution si SB Ronald Marti Cabanot Calibo nagayora sa aton karon nga Mayor Jules Bautista Socropagiron kay Mr. Toriano it MDR rim o nga mag-allocate it pondo para magbakag it dayong mga metal detector para ipanupod sa 16 nga mga barangay ag tanan yung mga pampublikong pribadong eskwelahan sa Banwait Calibo ay ginasugid abi makaron nga banana schools are places where student teachers personnel parents and visitors regularly converge making the maintenance of a safe and secure learning environment an essential component of disaster preparedness risk reduction and public safety. Tama man, una gatililipon estudyante, mga maestra, ginikanan, eh, dapat man na safety gida. Pero dapat, no, mga pribado nga mga eskwelahan, eh, dapat may bakay takamot sarili yung metal detector man. Although kung ginatawan matakamot ikalibo ay okay lang. No? Pero sa mga pribado nga mga eskwelahan, eh, magbakay ka metal detector, sus ka magmahag ka mo magsukot twist yun. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ha? Na yun ang anik ko naman. De, siyempre, may imo niya ron niya. O, di, may senior high ka. May ginabayaran kagaya pong miscellaneous. Sobra 5,000. Oh, ay may butcher sa naginabaton sa Depedron. Ay, gabayad kayo at mga miscellaneous. Kung nanonano rito, ay sobra gaya pong 5,000. Oh. Ay, para sa safety kinyong estudyante, baka gamot metal detector. Oo. Oh. Hindi ko nakita maghugat pa sa ana ita gobyerno. Pero kung may ginatao mata, okay lang ron. Pero sa safety estudyante nga nagabayad kinyo it inyong, anyong tuition, ay, baka gamit metal detector. Di ba ga? Ay, bisan may gwardya ako na akong mayad, gina may metal detector, ay nagatunog. Ay, mauron baga ako. Kamon, takatoy, kap-kap ka ang mga ka-K5 eh. Ginakukap-kapan ka ati mo. O, di ba ga? Nakukapkapan ka timo kung mga gakon mga daya matana may mga manugkapkap mata sa bay may una mata manugkapkap sa gaki yun pero kung mga guwapo taro gakapkap ikapkap ko sir yan eh sa Pilipinas kung may sunog tay ah, bago ta tumawag it daya karon niya bombero ay sige taro andang ako ano ga Facebook live da oh, at kung guwapo taro ga responding bombero halimbawa kung bombero sir, bombay ko, sir. Ang renting batian. Guwapo man pulis ay barila ko, sir. Nagpinanghak, tas anda kumakita at guwapo. Ano ta? Alas 5.42. Itagahon daton nga oras. So, no, sa dayang resolution ni SB Ronald, mga ka-K5. It has been observed that some public and private school within the municipality of Calibo do not yet have a metal detector or similar screening equipment limiting their capability to conduct appropriate security screening during school entrances, assemblies, intramurals, activities, recognition ceremonies, graduation exercises, and school-related events where increased security precaution may be warranted. Nga ni, ay kugang kita matuon sa seguridad. Nga ni, kinangan kita may metal detector. Kampiyon niya balita, K-Fab, kumusta niya? Line number 7, good morning.
3: Pagyaga pa kay namit ang higap naman kamainit nga kap. DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, SM Jubert.
4: Thank you so much, Sir Melmar, sa mga bahin sa Antique. Paskog signal na ito ng Antique, mga K5. From Antique, balikan tang Negros, Sir Robert, Sir Babes. Go ahead, please.
3: Kampiyon signal mo daya, Sir Jubert, sa Negros Occidental, kay Mantia. So, mga plamatinan na ito, hindi ko kaklaro. Gid, kay bago lang kami nakapulo pangapis ang DTX Coffee Mix.
5: Mayong aga, halin sa Antique, bata, Iloilo, bata, kapis, unga, ano eh?
4: Unga.
5: Puya.
3: Puya.
5: Aklan, unga.
3: Mm. Back to you, Sir Jubert.
4: Thank you so much, Bacolod. From Bacolod, silo kita sa aton nga utod sa probinsya kang aklan, Sir Michael. Good morning!
1: Morning, K5, Sir Bisaya, sa Sir Jubert, Daddy Babe, Sir Robert, kag Antique. Good morning. Manaya na yang tiyempo di samo na pag naglantaw ko sa bintana, diyo na may mga haze o aso-aso gamay. Pero nahuna panimoon ko daw inihaw man to nga baboy. Balik sa imo, Sir Jubert.
4: Thank you so much, Sir Michael. Bingahay sa imong paboy na aga pa mabog daw ng kakatulog mga tagipuso. Ara na itong Iloilo, sila ning naka-QR code. Iloilo, good morning. Go ahead, please. Sir Ray?
6: Ay, naka isang joker, pasto ka nga tignan. Naka-tignan sa Andres, sa Raya Bayan, sa Ciudad de Provincia, sa Iloilo. May his pandria, kinamit-quire galing ka mag-mask ang mga motoranaton sa may Ciudad de Provincia. Balik sa mga isang joker.
4: Thank you so much, Sir Rick. Manipis-nipis ang signal mo nga gasulod sa amon diri pero rida bola. Alin, kompleto ang grupo mga ka-K5. I-dribble nato ng bula para kompleto ng aton sininga aga. At pisar nga may haze ang aton sininga palibot mga ka-K5. Check naton. Detalye sa mga balita nagikan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mermar, go ahead please.
3: Magkatalalo pang doon namon nga balita dyan sa probinsya, K5 Western Visayas, sa mga police report namon dyan, may isang kalalaki na bunan. Kaya na imaw lang man sa Irimnan, na K5 Western K5 Western Visayas, ang suspect nagapabilin ka dyan at large, samtang ang biktima nagapayad sa hospital. Ay nabunguan man, darwa ka magkatuhay nga aksidente, ang estudyante, kapanaw gabi is karsada, ah, nabunguan ka tricycle na hit and run, ginpalagyuhan ka tricycle, ang problema ay makita sa CCTV kay Dulom, tapos brown out kag sako pa brown out just probinsya ka Antique. May nabunguan man kahapon, tricycle man, nabunguan ang lalaki nga nagalaktod man sa dalan, basako mga aksidente, dyan ka namon. Tilason ang biktima. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, basi gusto nyo magbakal dyan kang buwi nga baboy sa Antique. Kay ti may mga ASF cases kamo dyan. Jack naman, brato! Agto kamo dyan, bisita kamo sa Antique. Kay ang live weight kang buwi nga baboy, mabakal lang sa 145 pesos per kilo K5 Western Visayas and Negros Island Region.
1: Amora, so far mga balita namon dyan, SM Jobert, balik kanimo.
4: Thank you so much, Sir Mermar, sa listo namin. Hindi magbirinibaboy, magbinaboy lang kita, adlaw-adlaw, ino? Alin sa probinsya, kagantike, sa ilo kita sa mga guwapon, kag mga senior na itong makoblanan sa Negros Island Region. Sir Babes, go ahead, please.
3: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kagsudad sa Bacolod, sa may barangay Kabog, in particular mga Kaki 5, nakastiguhan ng sang anom ka persona ng isa ka babae, ho? Babae, kinastigo, anom pa ka mga persona ang nagkastigo, nga nagabaligya lang sang second hand nga cellphone sa barangay Kabog, mga Kaki 5. So no, sa ginpatagayon nga investigasyon, nagbakal ang mga persona sang cellphone sang biktima, kag nagtransaksyon sang down payment rason nga nagtabuay sila diri sa gilayon na ginadumog mga Kaki 5, ginguramos kag ginguyod sang mga suspect ang biktima mga Kaki 5. Kaluluoy man eh. Matapos ang insidente, gilayon naman nga nagsakay sang ang mga suspect sa motorsiklo kag nagpalagyo. Ambot ko din na subong nagbakwanway na makita sa ato sa mga kapulisan. Padayon karon ang investigasyon.
5: Sa ibang pagid nga balita, baw grabe man eh. Kung diyan pang kaingod mo, dapat amo nang magbulig sa imo, pero nagagawa nga kamo pa yang nag-iilinaway. Sinuya ay ang kagdaang hiligutanon, ang motibo sa pagpatay sa isa kalalaki sa barangay Alihis. Nagagawa sa investigasyon sang mga kapulisan nga natawin ng insidente sang September 1, 2026, kagtupad malang sang balay sang suspect, sang biktima ang suspect. Nagasunod sa information nga ining biktima may dugay na nga hiligutanon kabangdanan nga naglabutan na igit sila sa itong nagligad nga adlaw. Bangod sini, ginbuno sang suspect na ginkilala sa kay alias Roger kag ining biktima wala ginhingadlan kag amuning napatay. Ambot kung nasta sa ining balik kay ang maayo nga panimuot kay sa tion sang emerhensya, wala ka sang iban nga pangayon bulig kundi imo kaingon.
3: Awan ang mga balita na mo, Andrea, sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Sir Babe. Sir Robert, sa babalita sa Negros Occidental. Alin sa Negros, ay Ilocitano, no, kinang signal sang Iloilo. Sir Rex Sorita, Iloilo, go ahead please.
7: Madalagtong mabalita dili sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kagabi may sunog na tabo sa may Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. Walo ka mabalay ang apektado. Lima diri ang partially damaged, kag tatlo diri ang totally damaged. Kinadetermine pa subong ang gintunaan sang sunog kag lakip man kun pilagid ang halit nga gintugas sang sunog. Sa piyak nga bahin na isablisar na sang Iloilo City Police Office ang ining pagpatay sa

0: labing-labing no, sang antes ang krimen, kundi planado naging ganyat ang ining biktima kag dito ginhimo ang krimen. Ah, kag daladri ang ining isa pa yung kababayin na si alias Cristal nga mo managatag sa kutsilyo sa biktima. Kag lakip man amo nambal naton dire galong-along di may mga ginama, may mga masakit sa hapo, sa asma. Tungod di apektado ang syudad sang Hayes kag pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Balik sa imo, SM Jobert.
1: Thank you so much, Rex. Sa sudan sang Iloilo, from Iloilo, mga K5 sa Ilo, kita sa probinsya nga Aklan, Sir Michael Calibo, go ahead please.
2: Sa mga balita sa Banwa sang Calibo, kabilog nga probinsya Aklan, sobra to nga sa milyon ang bilay sang mga panimalay nga ginkaon sang kalayo matapos magluntad ang sunog sa Barangay Yapak sa isla sang Boracay sa sityo Hagdan kahapon, mga K5. According sa report sa napulo kabalay walugid ang totally damage kag duha ang partially damage, mga 400 square meter ang kalaparon sang kinaon sang kalayo kag sobra isa ka oras kag nadeklara nga fire out ang nasambitan nga sunog, mga ka K5. Maayo lang kay wala sang ni-report nga mga na-injured kag ang mga nasunugan ara subong sa covered court temporaryo nga naga dayon anay mga ka K5 kay naibalaan nga mga borders kag ara sa trabaho ang nasambitan nga mga pumuluyo sang matabo ang sunog, that's why wala gid sang posible na isalbang ng mga gamit, mga kakefe. Padahal ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa isla sang Boracay. Kaga may sunog pagid nga natabo man sa Banwa sang Banga. Dirty kitchen na sunog, mga kakefe. Sa pulokati sa Banwa sang Banga, nakita ini sang bata nga ang ila kusina o kung dirty kitchen na sunog. Gininform niya ang iya ginikanan pero madasig nga nagkalihit man ang nagkalat ang kalayo kay human ini sa ano ni human ini sa light material as kaginasugid nga halin sa baga nga ilang ginagamit sa pagluto kay ang ginagamit nila sa pagatong kahoy, mga ka-K5. Kaga sa dugan naton yung mga katapusan yung mga balita, mga ka-K5, ara na subong sa LTO no matapos magpapanaugan sa show cause order ang involved bala sa vehicular accident nga nangin rason sang kamatayon ni Petex Aklan na mga KK5 no. Aga kung sa diin gani sa subong ang LTO sa diri sa western side sa probinsya sang Aklan ang mga dokumento ara na subong sa LTO Region 6, mga KK5, nga kinahanglanon para mapapanaog ang show cause order kontra man sa suspect nga si Maynard Ingaling nga 24 anyos nga responsable sa kamatayon ni Petex Aklan. Magadepende ini sa resulta sang investigation kung bala i-revoke ang iya lisensya kung anong magawa sa investigasyon sa LTO, mga ka-K5. O na mga kampiyon yung mga balita sa Aklan, Kagbanwa, sang Kalibo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa probinsya kang Anti, isang Aklan. Diri naman sa amon sa probinsya kang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Isa diri sa mga kauturan naton nga ginabantayan sang munisipyo sa Banwa sang President Rojas. Usong kinawatay, mga K5, kalakip man diri mga kauturan hasta mga linya sang streetlight ubos sila punpon ng wiring. Kahapon ang ato sa ning makatapos ang kapulisan na dakpan ang iban isa sa mga grupo, mga K5, nga naangot sang kinawatay ining lalaki, mga K5, nga ginatiklos ang aton sa ning makatapos ang kapulisan matapos nga may reklamo nga may isa katawo nga nagabitbit sang armas sa isa ka pabahay di sa Banwa sang President Rojas, mga ka-K5, si alias Alan, 37 anyos, nga pumuluyo sang Vizcayaville sa Banwa sang President Rojas na recover sang aton sini nga mga katapos ang kapulisan ang armas sa nasambit nga suspitsado. Kalakip man, mga ka-K5, inigali ang pangusisa ni Police Captain Jubert de los Reyes nga ining sambit nga suspitsado ang ilang ginakuha nga kinawatan nga mga wirings kaya ginapakilo, mga KK5, ginagamit sa pagbakal sang illegal nga druga. Way nakakinanglan sa imo nga kwan nga kagamita gamiton sa imo pagruro mga what gid, mga KK5, sa karon ining nasambit nga suspitsado ara sa karsel sang President Rojas PNP. At the same time, ang mga kaupdanan sus nagpalalagyo na, ang iba naranda sa Iloilo, ang iba nagpamanila na, mga ka-K5. Ibot kang streetlight sa President Rojas nga gabanag ang kali, dula, dulum na inawat gali, mga ka-K5. Samtang, isa ka utod na ton nga may problema sa paminsaron ang nasapuan ka pun patay sa isa ka area sa Barangay Banika, Sudad sang Rojas. mabaho na mga K4

0: Ibs ang matalupang dance ang mga pumuluyo sa isa ka hilamunon nga lugar sa barangay Banicaroa City. Apang tubtob sa karon wala pa makilalaan kun sinugid katagadiin kinini siya mga K5 ang nasambit nga biktima mga kautura. So far mo na mga dalag ko ang mga balita dali sa amon sa Rojas. So ay nata oras pero was file na kamo sang lib niyo. Dali kamo panyaga sa Biyernes kay anniversary sang K5 Radio Tagbuanan. Salamat mga kaopdanan naton sa aton mga sister station.
1: Sige, hinaga mo
2: balita na. Balita K5 sa umaga.
1: So may invitation sa Sir Robert nito. Sir Jubert, ah. Diyan mapasubo, temora. Anyway, good morning inyo karon na batian mga ka-K5. Kabilugan niyo mga balita sa Negros Island Region ng sa Western Visayas. Mga ka-K5, good morning kinyo tanan-tanan. Abuhin niyo, sagamat ha. Hasta, dahil kabilugan sa ating yung pagliliba makaroon, no? Padayang kamot mga mensahe, agay, basahon natin. 4:30 to 6, it's a date. Kasalas pagkatun, mga balita sa kalibo, PNP K5, Romy Kahilig. Sa aton karon nga news ng Department K5, Rio Trigo. Technical Engineering Department K5, Fred Batoy. Aton karon nga Patrol K5, Jim Lee Durot. Saan ka mo station manager, Ma'am Gloria Villas Manio? At sa aton nga maalwa niya, CEO kay Doc Ramiloy. Good morning, sir. Weda Inan, good morning, ha. Basahon ka lang ibang mga mensahe nga na. Well, mga ka-K5, basta ang kita di karayag. Sa gabon ako sa K5, Michael Silorio para sa kampiyon niyo, Servisyo Publiko, Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may TTX 500.
4: Sa kapila ka maginan?
3: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
4: Subong kamusta?
3: O, ayun ko ginibatsyan, maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
3: TTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
2: TTX 500.
5: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, among CEO. Dr. Ramil.
6: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
5: Oo, gusto.
6: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
5: Oo.
6: Damo factors nga tunaan nga ano.
5: Gabulagay.
6: Gabulagay. Kung hindi gin mang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied. Grabe na nang gumahanay niyo. So same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti terminator balik-balik ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
5: Atuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi. Hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, hindi giniya makatindog ang iya.
6: Ang uraro.
5: Ang uraro.
2: TTX 500.
6: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa kas normal nga semen, mayara na siya 40 million to 300 million.
5: Kadamo, no?
6: Kada kwan, sperms per milliliter.
5: Milliliter,
6: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa harag.
2: DTX 500!
7: Katalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX,

0: Dr. X 500.
1: Dok, ano bala kada mo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
2: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban biskante lang na og 20.
1: Oo, million
2: hindi na kabata. Mm. So kung amo na kanubo ang inyo sperm counts, kabalo mo magfasting-fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
3: Ano kasi yung fasting na?
2: Kung aram minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, silig ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig nga.
1: Pero dapat ya,
2: sufficient timingon mo. Ang 3 days na fasting mo, nga fertile man ang babae.
1: Husto.
2: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damo on, sir boy.
0: DTX 500.
1: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
2: No.
1: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml lang man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yung seminal fluid, dok.
2: Ang managali, Sir GP, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga
1: bulsa.
2: Ang ginagubwa sang radyasyon, muna sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
1: Ay, nakabag.
2: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
1: Grabe, no? Kining panday, pagiguro doon?
2: Sigarilyo.
1: No? Sige sa init.
2: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
1: Ay!
2: Kaya kung lubo, tiyang ako nga ginabutang ko, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
1: Gusto!
2: So,
1: gusto
2: dapat ka inom gidyo lang antioxidants. Inom sila DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
1: Para sa ato niyo mga headlines sa balita lokal. Motor rider nga bumangga patay sa moto vlogger nga si Petix Akan. Pag-iisyuhan it show cause order, it LTO pati ro at karama kaibahan nga mga riders.
2: Headlines balita lokal, wagon ka mga bagay natupok sa sunog, daywan ka mga partially damaged sa sunog sa Yapak, Boracay.
1: Samtang sa dugang headline sa aton niya balita lokal, kusina nga himo sa light materials na sunog sa pulo katibanga.
2: Samtang gagaking nakulitan sa anang kainuman ng bunag agdang buno gamit rong bote sa tangalan.
1: Headline sa aton niya balita regional, OCD6 may pilang ka mga panumdom. Kasunod, it epekto it haze sa pilang ka mga area sa Pilipinas.
2: Sa nga balitang regional, gagaki ninahan matapos nga ginbuno, itanang kainuman sa bugasong antike, suspect na gapabilin nga at large.
1: Headline sa ato niya balita national, Sandigan Bayan na ginsugtan nga obrahong state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan.
2: Nga balitang national, Boran Singh ginpahayag nga way confidential fund maghaling kay VP Sara nga gingamit sa Army Youth Seminars.
1: Headline sa ato niya balita international, numero it mga namatay sa Nepal ag Tibet flash flood, nagsakayon sa masobra 1,000.
2: Sa nga balitang international, Trump nagpaandam nga magabago ang scan atakihon ni Tehran narong Jordan.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo, supply pagkaon sa nasyon na nagapamiligro bangod sa El Nino suno sa DA.
2: Sa nga balita sa negosyo, gross borrowings sa gobyerno nagabutuan sa 2.11 trillion pesos.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit hinampang, tiket sa US Open nagmahal bangod sa hampang ni Alex Yala.
2: Sa balitang sports, Joshua Pasho pag-atubangan ng Japanese MMA star nga si Yamakita sa Nobyembre.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa aton yung balitang showbiz. Listahan it mga nominado para sa Gawad Urian. Ginpagwagon.
2: Sa balitang showbiz, anniversary concert ni Yeng Constantino naging madinagagon.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
0: TTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. TTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:08 raton nga oras. Maka K5 nyo nabatiaron na kapangunan nga headlines ginahatod kata ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia ita Aklan na Good Morning Western Visayas. At lawag na makaroon nga Miyerkules. Petsa 2 sa buwan it Setyembre, dagong 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trito.
2: At ako si ka-K5 Regeline Tornino.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Ginapapaliwanag ita LTO it LTO rong motor rider nga sumunggab patay sa isang ka moto vlogger at photographer nga si Gerald Roldan. Umas kinaga bilang petix akgan sa natabo karang road crash sa barangay Pudyot tangalan Aklan ko adlaw kara Domingo ithapon Agosto 30. Sa interview at K5 News FM Kalibo kay Miss Eva May Tabella, head at LTO Western Aklan District Office, nga igasumite sa LTO Regional Office 6 rong mga dokumento nga ginakinahanglan para mag-issue it show cause order kontra kay Maynard Ingaling, 24 anyos nga responsable sa pagkamatay ni Petix Aklan. Posible sigon nga ma-revoke or bawion rong lisensya depende sa resulta at investigasyon. Gabiungid nga namatay nga may namatay sa insidente. Magawas kay Maynard, may pag-issuehan man it show cause order ang up at pa karang mga kaibahan ng mga rider nga ginaagag padayon pa nga ginabuo ng anda karang mga impormasyon nagandang identity. Samtang inkompirma man ni Police Major Jason Mausig Hepe tangalan MPS nga magapasaka ikaso rong pamilya at biktima kontra sa sospeka at magapangatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Presente man niya nakakonfine sa intensive care unit itsang kapribadong ospital sa Kalibo si Maynard agpadayon nga ginamonitor rong anak karang nga health condition.
2: Sa Italia ita balita lokal, ginabubanta nag-abot sa 691,500 pesos rong kantidad it kahalitan nga inaywan it sunog sa sitio Hagdan, Barangay Yapak, Boracay, Udro adlaw kahapon. Sunog kay FO2 Marife Senieres, Public Information Officer it Boracay Fire Station, pugong ka mga bagay rong naapektuhan it sunog kung sa sinwago rong totally damage agdaywa manong partially. Nag-abot sa 461 square meters rong kagaparon it residential area. Masobra man sang oras bago dagayon nga napagong rong sunog. Sunod sa mga otoridad, himo sa mixed materials rong bagay. Agmadasi nga nag-gapta rong kagayo bangod sa mabaskog nga hangin. May nga nga white may nadagasa sa insidente. Temporaryo nga una sa covered court. Ita barangay rong residente na apektuhan. Dugang pa ni Senyeres nga kabuan sa mga residente ay white may naisalbar nga gamit partikular rong mga border nga una sa trabaho kat natabo. Borong sunog. Padayon marang investigasyon it Boracay Fire Station ag nakatagana nga magbalik sa lugar para matumod kun anong ginhalinan ita kagayo.
1: Samtang sa dugang nga detalye aton yung mga balita lokal. Natupok man na rokusina nga parte itsang kapa ni Magay, tagmaabutan it nagresponde ng mga bombero. Sa sitio Binugsukan, Pulukatibanga, kahapon karangadlaw it Martes, matapos sa rung naguntad nga sunog. Sunog kay FO1 Ryan Abisan it BFP Banga, na aywan sa sugod it bagay rung sangkaunga. Kung sa siin una raya sa sala, tagmapansin nga may kagayo kara sa kusina, again sigida karang nga nagsugid sa anak karang ginikanan. Nagbuligan man rung mga residente yung maghimo it water bucket relay. Hasta nga dagayon nga natapna arong sunog. Himo sa light materials rong kusina, rason nga madasig sigon nga naggapta rong kagayo. Ginatanaw pa karang angulo or posibilidad rong naaywan karang nga baga sa paggaha bangod kahoy rong ginagamit nga panggatong. Rong 13 square meters nga ginkaon ikagayo nag-aywan ikapin sa 4,500 nga haga karat kasamaran na suno sa BFP Operational Procedures Manual. Nasayuran nga panglimaon ra nga insidente it sunog nga natabo sa Banwa Karaitbanga sa sugod yamang itasang sa sugod yamang itsang Domingo.
2: Ang pangretalya ita balita lokal, tulong sa lakapsel itangalan PNP rang 51 anyos nga mangingisda. Matapos nga bunon roan ang kainuman sa barangay Baybay Tangalan alas 10:54 ku Setyembre 1. Sunod kay Major Jason Maunsig OIC Tangalan PNP, parehong residente it lugarong suspect agrong 45 anyos nga biktima. Anom si konsanta nga nagainuman kat mataborong insidente. Nagagwa sa investigasyon nga pauliun kuntarong sa bilog nandang kainuman apang indiraya pagpauliun it biktima. Ikarago na kulitan ng suspect agbumog it bote agid na gampos sa ugo it biktima it makatlong beses. Kat mapusarong bote gingamit paraya it suspect para bunon rung nasambit nga biktima sa natoong nga porsyonita ng atian. Gilayon ban nga gintagarong biktima sa Rural Health Unit para sa pauna nga pagbugong agin transfer sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital para sa duga nga pagbugong. Matapos rung insidente nagpagagyo rung suspect apang naaresto man raya. Dugang pa ni Major Mausig nga posibleng magapangatubang sa kasong attempted homicide rung nasambit nga suspect.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
0: Bahagitang Regional.
1: Alas 6:14 rong aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita regional, ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. OCD6, may pilang ka mga padumdum, kasunod ka right epekto at haze na pilang ka mga area sa Pilipinas. May kampiyon nga balita si ka K5, Kim Caluyo, please kami.
4: Kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga area sa Pilipinas. Kag pinaman ka mga area diri sa Western Visayas, may pila ka mga pahanumdom ang Office of the Civil Defense o kan OCD Region 6 agod mapabilin nga safe.
5: Nagpanugyan ng Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6 na mag-aligmat kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ini ang may potensyal nga makaapekto sa kalidad sang hangin kag posible nga magdala sang health risk ilabi na sa vulnerable individuals o kon may mga nabatyag na nga daan nga balatian. Sarang ini nga makatugas sang pagpalangatol sang mata, ilong kag tutunlan. Sa diin sarang makapalalaman sang respiratory kag cardiovascular conditions agod mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon padayon nga i-monitor ang abiso sang concerned agencies, limitahan ang outdoor activities kung apektado sang haze, magsuksok sang face mask kung magwa, siraduhon ang pwertahan kag bintana kag magpabilin nga informed ang haze amo ang atmospheric condition kung siriin may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution ang nagaapekto sa air quality. Sa report, iri ang tungod sa wildfire sa Indonesia, siriin bangod sa direksyon sang hangin o kunining hanging habagat, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
4: Sa karon nagapadayon naman ang monitoring sang kalidad sang hangin o kon air quality sang Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas agod nga makapaalinton sang temprano sa mga pumuluyo. Report nagikan sa Western Visayas. Sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa nga balitang regional, gagaki ninahan matapos nga ginbuno itanang kainuman sa Bugasong Antique. Suspect nagapabilin nga at large sa Kampiyon nga Balita ang K5 Bailin Magbanwa, please come in.
6: Pilas sa nagkalainlain nga parte kang anang lawas ang naangkan kang sang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang nakaimaw sa Irimnan sa Barangay Anilawan Bugasong last 10:30 sa gabi Agosto 31. Ginkilala ang biktima kay alias Ronald, 33 anyos, kag ang suspect ang ginkilala kay alias G-Boy, 30 anyos, lunsay mga residente kang nasambitan nga lugar. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong Municipal Police Station, ang naginpahayag nga kang natapos ang drinking session kang darwa sa balay ni alias Mila, kag sa wara ti duro nga rason, gilayon lang nga ginbuno kang suspect ang biktima nga naigo sa anang nawala nga gusto kag nawala nga paa. Matapos ang ginhimo nga krimen, madasig nga nagpalagyo ang suspect sa nabukid nga bahin kang lugar, bit-bit ang gingamit nga tarama, kagasta sa tulad nagapabilin dyan nga at large. Sa dugang investigasyon, ginpahayag ni Police Captain Presya nga may daan nga away ang darwa katong 2025 kung sa diin ginbuno man kang biktima ang sospek. Sa tulad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan sa posible pagka-aresto sa sospetsado apang padayon man nga ginabulong sa ospital ang biktima. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Alas 6:18 aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ang nag-regulate ita blood sugar level. Inapasugtan ita Sandigan Bayan 5th Division rong motion ita prosecution. Ngamiyandahan rong criminal information ago di absuelto. Aga ora buon si DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused sa mga kaso ng Flander Agraf at ginapangatubang ni Senator Jinggoy Estrada. Rong nasambit niya tikang ay may kaangtanan sa ginpahayag nga anomalya aga kickback schemes sa mga flood control projects. Unagon niya ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga pagahinyoon it anak karang opisina sa mga huwes nga ibasura rong kaso kontra kay Bunoan agod nga opisyal rayang himuon nga state witness para sa bahin kara ita gobyerno.
2: Balita balitang nasyonal, ginpanginwaga ni Colonel Manaros Boransing II rong alegasyon. Yan nakabaton sanda ita pondo. Magaling sa confidential funds, si Department of Education, nag-office of the Vice President, kapareho nga ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte. Ang utraya sa ginapahayag, questionable nga masobra sa 15 million nga confidential fund. It DepEd nga o kung gintagana sa programa nga Youth Leadership Summit. Ginpahayag ni Boransing nga makabig nga successful rong kabilugan nga programa at YLS nga ginlunsar it AFP sa masobra daywang dekadagon. Sunokana nga napunggan it programa rong recruitment it mga inunga sa radikal nga grupo ag pragprotektar kontra sa misinformation.
1: Balita International. Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Nagsakagon sa masobra sang libo ka mga tawo rong namatay. Bangod sa karasa nagyuntaad nga flash flood ag mudslide sa Nepal ag Tibet. Sunod sa report it mga otoridad samtang padayon parong rescue operations sa mga natumod nga mga isolated communities. Base sa pinakaulihing nga datos, hindi magnaba sa 1,010 na rong kumpirmado nga namatay sa Nepal kung sa Sien. Una man sa 3,916 rong mga missing samtang ginakumpirma pa it China rong 16 ka mga namatay ag 546 nga missing sa andakara nga parte. Samtang nag-organisagon it memorial services rong mga emergency workers ag residente sa Tibet para sa mga namatay samtang nang magkapadagarong gobyerno at China itsang ka-relief supplies kakipuro ng mga drone ag water purification systems sa mga apektado nga lugar sa dugunan na ita Nepal.
2: Balita International. Sa balitang international, nagpandam si US President Donald Trump kamagabago sanda sa anuman niya pag-atake ng himuon it Iran sa Jordan. Sunod kay Trump katanan ng mga Iranian missiles nga ginpagupan pa sa Jordan. Ruanda ka nga intercept maguwas gamang sa Sambilog. Unagon ka nga ginpahayag it Iran nga naigunan darong daywang ka mga airbase sa Jordan. Raya rong una nga nailista nga nagbagayluhanan it pag-atake ng US ag Iran matapos sarong pilang Domingo.
1: Balitang negosyo. Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Ginahatod kato ni Mighty C rumas ginpabaskog ng alkaline nga vitamin C. Gin-alerto ita Bangko Sentral ng Pilipinas rong Department of Agriculture angot sa mabaho nga pagag sa supply ag presyo it pagkaon sa Pilipinas bangod man sa El Nino. Dugang pa nga nagapabugat sa problema rong padayon niya kinagamo sa international market aga mga presyohanan ipbugas. Nung nasamit niya paandamit BSP kadungan ang ginhimo ng danga pagpatasi key interest rate na 25 basis points bilang pauna nga tikang kontra sa inflation. Itawan man ita igtugupangod it Bangko Sentral rong ginpanginwaga rong posibilidad sa mga masunod nga monetary action na magapadayon sa pagpataas it presyo it nagapanguna nga mga bagakon.
3: Balitang negosyo.
2: Kagang balita sa negosyo, nagsakagon sa 2.11 trillion rong gross borrowing sa gobyerno sa unang pitong bunga ni 2026 sunod sa Bureau of the Treasury. Mas mataas raya ay 20.2% kung ikumpara sa 1.76 trillion yan na record sa kaparehong tiyempo ka 2025. Kagkipikararo 1.55 trillion nga domestic borrowings ag 564.86 billion nga external borrowings samtang nagnubo man sa 291 billion rong kabilugan nga pagpangutang itulyo halin sa 579 billion kubugan kara itulyo pangod sa pagnuboy external borrowings matapos rong dagkuan nga global bond issuance it gobyerno ko Hunyo.
0: Kita sports.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod kato ni Klinika Dio. Nagdoble rong presyo i-ticket sa US Open agud nga matanaw rong hampang ni Pinay tennis star Alex Yala sa first round. Rong 21 anyos nga Pinay hinatagan ang atubang rong American bet nga si Mary Stoyana sa opening round alas 8:40 ita alas 8:40 ang paghihwaton sa Louis Armstrong Stadium nga may capacity nga 14,000 seater. Sunod sa ticket data, rong ticket kay Yala nga hampang ay nagabalor halin sa $200 nga nagsaka sa $468 sa sulod yamang itatlong adlaw kadungan ipag-annunciate schedule ithampang ni Yala.
0: Balitang Sports!
2: Dugang balita sa inampang ginasa pinalgoan o pag-atubang it Pinoy MMA fighter nga si Joshua Pasho kay Japanese striker Kaito Pocket Monkey Amakita. Nakatagan na rong hampang it daywa sa November 18 sa Imara Wave Arena sa Ota sa Tokyo, Japan. Pagdepensahan ni Pasho ang anang one strawweight MMA title kontra sa Japanese star nga makabig makaroon bilang sambilog sa pinakadelikadong challenger sa idagom strawweight division bangon sa anakarang strikes at grappling skills.
0: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista ginahatod kato ni TTX Beauty Soap. Ginabandera rong veteran ng aktres nga si Odette Khan nga nominado sa 49th Gawad Orian. Si Khan ay nominado sa pelikula nga Bar Boys After School kung sa siin maging kontra na nakarasan day Maris Racal para sa pelikulang Sunshine at Crystal Go para sa pelikulang I'm Perfect. Ibahan man sa Best Actress category si Ruby Ruiz sa pelikulang Tig Kiliwi, Rize Reyes Robinson para sa pelikulang Paglilitis, EJ Halorina sa pelikulang Dream Boy, Geraldine Villamil para sa pelikulang Republika ng Pilipinas, at si Nora Hoshman sa pelikulang Cinemartyrs. Manominado man sa Best Supporting Actor ay ginagkagakipan ng Daya Joseph para sa pelikulang Habang Nilalamon ng High Drunk Kasaysayan, Rico Blanco and Ricky Hell sa pelikulang Manila's Finest, Lane Glenn sa pelikulang Quezon, Will Ashley sa pelikulang Bar Boys After School, at Joshua Garcia sa pelikulang Meet Greet by
0: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
2: Ang balitang entertainment, tangin ba din nagagawa ng magkasunod nga sold out anniversary concert ni Yeng Constantino nga biyaheng 20 o tinalikdan nga August 28 hasta 29 sa Smart Araneta Coliseum. Magwas karagin kilaga man si Yeng bilang most streamed OPM female artist sa Spotify PH sa pinakaunang kahigayunan matapos ruan na karang concert. Nasayuran nga ginagabawan it singer rung bining una sa pangatlong pwesto agrong pop star nga si Sara Jeronimo.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:26 ng aton niya oras sa mga K5 Euro Batiano na kapauna nga balitaan sa programa.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Wednesday edition, September 2, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi maglipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si K5 Leonard Villa. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Rio Trico.
2: Ako man si K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM.
7: Shopping the lives of the Filipino.
3: I Care Gold.
8: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo. D3 Bio.
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
10: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga uhas.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhas.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
3: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina, firme lang ga hulong akon ulo sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend food supplement yo sir. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alipyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica
11: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5. 94.5.

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: ang kampyon na istasyon K5 News FM. Yon ar virai puro de los pueblos. K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
0: Komentaryo nga patalasag. Serbisyo nga wagas.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
3: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang nga palatuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Hello kita sa makaroon karang nga Miyerkules, Petsa 2, Bukat, Setyembre 2026. September 2, 2026, mga ka-K5. Agay siyempre, sinakangdan, rinyo karang anchor man. K5, Leonard Viray.
0: Leonard Viray.
4: Foro de los Pueblos.
3: Aga ililiba kita daywang oras aga tunga sa pagatod kinyo pinanaton ka mga nagapanguna ka mga preskag bago nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Aton tawan ito oras sa aton kanang pagga ililiba. Well, partner ko magaron sa technical side ya sa studio si K5 Fred Batoy. Kada sa tanan nagapabot kita at pagbayabi, pagpanamiyaw, pagwelcome. Sa aton ka lang ang mga suking, ang mga listeners na nagatutok na sa aton ka lang ang pangga ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton na nagapupamati na sandag ka lang ang mga pwesto o sa mga negosyante ta, sa mga bolantero-bolantera na sa mga public market sa bilog na probinsya Itaklan. Oy, good morning kinyo tanan-tanan. Sa aton nga mga negosyante, especially sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at di ka na sa may Juliana Market na nagapinamati na sa aton nga pangga ililiba. Good morning sa mga listeners naton. Una sa aton nga mga driver, sweet lover, ang nagamat-amat na tila. Aton nga mga drivers sa mga terminal. Una sa mga L300 van drivers na. Aga sa mga tricycle drivers nga nagalibot na sa sentro at Kalibo. Kahit nga pag-monitor kinyo tanan-tanan. Di magkalipat nga maghagong sa pagbiyahe at lawad-law. Lumata sa karsada, lima sa manibela para iwas kita sa disgrasya.
0: Foro de los Pueblos.
3: Good morning sa mga listeners ta nga mga ginikanan. Unasanda nga mga panimagay nagapamati, pagi sanda nga mga transistor radio. Sa mga tatay, nanay, lolo ag lola. O nga nagapreparari pampamahaw, kanda nga mga estudyante. Kanda nga mga pinalangga nga may sugod sa klase, may sugod sa opisina. O yun ano paro ginuhugat na to, nabi, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Banguna! Ay, malate ka mo sa trabaho. Ay, 19 minutes na lang, alas 7 na. 6:41 na, raton ng oras, banguna! Good morning sa mga listeners naton abroad. Kaya nagsubaybay, pagi sa ton ka ng Facebook Live, aton ka ng Facebook page. Brong K5 News FM Kalibo 94.5. Oy, hindi magkalipat nga i-search nung live programs dash K5 News Kalibo para nga mabasahan ta rin yung mga komento, ha? Mga reaction nyo sa mga topic ko nga ginalatag tama ka ng adlaw ita Miyerkules. Good morning sa mga listeners ta sa mga mangunguma sa kabukiran. Aton man nga mga mangingisda, good morning kinyo tanan-tanan. Sa mga bukas na nga mga restaurant, na sa shopping center, sa mga migutang nga mga kusinero, kusinera, o sa Jassy Catering and Services, ha? Una kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nandang staff, good morning kinyo tanan-tanan. Aga likewise, siyempre, di kara sa may COL istansya. Aton nga mga duty nga mga pump boy, may nga pag-monitor kinyo. O nagpamati sa aton nga programa makaroon, pagi sanda nga di Bluetooth yung speaker ko, baskog mo. Nasa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley. Daddy Harley, good morning! Ag sa may crossing binturansa kay Madam Jean Yap at kay Bro Alex Yap, ha? Nga gwapo nga nagpamati makaroon. Ag sa tanan nga kutob, kumabutan ko aton nga signal, magandang adlaw ita Miyerkules. Welcome on sa aton nga Wednesday edition. Ita aton nga palatuntunan.
4: Puro de los Pueblos.
3: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Nga aton tawan ito oras sa aton nga pagga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Nakita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, mga ka-K5. Top 3 most wanted sa regional level, arestado riya sa aton sa probinsya Itaklan. Iya pa na nago rong raya nga nga wanted sa aton sa Aklan na binisiguro di mao makilanan, ma-identify. Okay, eto yung mga intelligence personnel, no? Nagalibot, nagapangusisa. Mandon, kaping kung yung mga bagong saltang raw. Okay, wanted, gil, top 3 pa naman mo sa regional level. O mga ka-K5. Ti ginaresto, ag makaroon igaton over sa korte nga natungdan, wrong rayang karang wanted, eh. Ang nga mabuhay yon nga ginapangita ko aton karang mga otoridad, eh. Bangod sa day karang kaso, no, nga ginapangatubang, rape apaman, tudlight amatodron, 20 anyos, sus ginoo ko kabata-bata, ay minor di agos, teenager, mga nasa 18-19, no, mga maurong edad na gaban niya ba na kumitar, day nga nga ginatawag krimen, no, nang may ginatawag nga nga statutory rape. Te ginpusasan ag gin custodya imo kahapon katon nga Police Mobile Force Company kay bandong RIO or Regional Intelligence Unit pagaraton nga Clan Trackers Team kita Clan PNP te magapangatubang na sa aroy nga kaso rong raya karang suspetsado. Huwag nga detalye ka rin doon, balikan tara sa ito niya pag ililiba. Tantang sa pihak karang parte sa dugang pagid naton ng mga balita. Sa balita naton dugang lokal, napugo ka mga panimangay nga raho, ginyamon it kagayo to sa Boracay. Sunog ng kaiwan it masobra 600,000 pesos nga danyos. Ayo ay mankire nga mga borders nga na, nga nag-ubra rin na sa Islata Boracay. Eh, isang bilog na, majority kanda mga borders mo. Pero ginkayamon nga natkagayo, residential area, mga boarding houses. Eh, sa ikaban ko mga workers din na sa Boracay, hindi man gidron mabahuran na nga mga sweldo. That's why nga nag-tiis nga nag-board rin na sa mga paupahan, ang himo sa light materials. Eh, masubo-subo, wagit may mga naisalbar nga mga kung ano nga kagamitan. May okay, may riba, may naipundar. Pabot man nga ni ita bulig rin nga nga sambilog kahapon. Nakita ko sana nga po sambilog sa mga worker na sa Boracay. Mabuhay yun. Mga sobra 10 years at nga ni siguro makonday mo. Nakira na kung nung aron nga ginpangpundar sa mga gamit amat-amat o nasa nga boarding house ay wagit may naisalbar ki kung ni mo. Isang uniforme gambong na kuno sa trabaho. Oo, man ki, no? Kahapon na biya ibukanta, pilata ka minutos pag mag-abot ng fire truck. Kaya nga ni man nga area, ay say man nato napisar, abot patakuntat fire truck. So ma, superhero, ginagayupad na itong bumbiro matuday. Importante na prevent nga uon mag-aptar ito sa iba pa nga mga bagay. Diba? Do aton kita kada dapat likawan aton do mga na kano na mga nakaiwan nga mga appliances nga nakasaksak or kung ano pa rin na mga wirings naton sa panimagay ipa double check tagid, no, electricians e base ko may mga kano may mga samad na riba rin na or kung ano pa nga mga pwedeng tunat kagayo ikawan gid naton doon para nga di kita ma Daga sa kore ka rin natawag nga sunong. Doon ang standby ka mo, ipamatian tarong interview ni K5 Villarosqual. Sa rin nga nga taga Bureau of Fire Protection Boracay. Nadungod sa nasambitan ka nga balita. Standby. Samtang sa dugang ng mga headline. LTO Western Aklan. Mag-a-issue ita show cost order kontra sa apat ka mga rider nga tong kaibahan it nakabangga ba kay Pitix Aklan. Patitag mga kaibahan na dato konta na nauna mata at overtake sa bilog gagpas mata okay mata then day nga lang nakabangga nga ra tapos may mga daywang atong ga follow up pag day nakita tabi nanday no sa insakto mata konta sa nga karsada nga nag overtake ag clear mata konta eh problema right nga sa bilog nga kaskasiro nga ra ay umapaw maron niya nakabangga kay kung man gi-expect ro nga aging nga nga si Pitix Aklan ito timo sa slow lane banggaan mo igo gin so cause order te ma-explicar sanda no pangutan ha kung na tong explanation nanda mabaton baga ay han itaton nga taga LTO alikan taron no na pamatian tarong payag ni Miss Bamolo ha rong mismong chief it LTO Western Aklan mga ka-K5 si Engineer Marlon Viles iya matay mo sakop it 1st District Eastern Side Western Side doon kabuyot sa LTO si Ma'am Bamolo samtang sa pihak karang parte Asong halin sa nagakanabo ka ng forest fire to sa Indonesia, mabuti sa Pilipinas. Actually, yas aton sa Panay Island, abot, no? Eh, kita nyo man kahapon do, kalibo, ag-

0: siya sa nagkakanabo nga forest fire. Ay perti ka baskog turo kagayog sunog nga nagkakanabo. Makon mo pila ta ka hektarya gun. Itong tato si Dunisa luging gamon ni Teka ng kagayo. Pero rohangin pa ito di karabi sa may part it Pilipinas nga niabot riyaro anang aso. Ano na, dugang detali ko ni balikan tara. Ay aton nga makamanumano hindi na rotaga MDRRMO Kalibo with Sir Terence Toriano. Ay may effect ko yung aso sa atong ikayong gawas kapin sa aton nga respiratory system. Oo. Ay kung mahanggop mong gali na, pwede nga mag-uas ka rin tutun na nang kapingkon sa may mga hapo nga raw. Budlay! Ag sa mga inunga, ino na, balikan taro di, dugang update kira. Ag ro mga dapat ubraho naton. May kantanan, suri nga rin nga haze nga ginatawag. Samtang sa piyak na parte sa Balita at National, mga kakibay, DepEd or Department of Education, igapadayon nung ginatawag ka nga nationwide school safety drill sa dekada nga pagabuton niya Setyembre 3 or hinaga nga adlaw. May tanahan na ton nga mga headlines. Katawan ni Tora sa ton nga pangga ililiba. Mag-check it at duga nga mga reports alin sa ton nga K5 Patrol reporters nga naka-standby. Una sanda nga mga areas of responsibility. Kalibo PNP pag-check dugang sa pila na ton nga mga PNP stations. Ag balita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon nga pangunason mga ka-K5.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
0: Well, before na to ni check, raton niya pag-asa DOST, ha? Kape anay kita, mga ka-K5. Kape anay kita. O, manamit niya kape sa gahon, manamit niya kape. Aga paborito at mga doktor, iya sa ton sa probinsya Itakla, na gina-endorso ng ginga ni Miss Mura, itaton niya mga amigo, nga mga doktor, ay mismo sanda nagpatunay, merong pag-inom DTX Coffee Mix Prebio Coffee, DTX Premium Coffee, makalikaw pag angkon it diabetes. Hindi ka tablan kung halimbawa wakapat diabetes, hindi ka pagtablan. Pero kung may diabetes ka na, sigihat inom it DTX Coffee Mix, agod nga ma-prevent nga hindi kon nga maglala mga ka-K5. Ibudlay nga kung may malala ka nga diabetes ba si Awas, hindi nga nga kung may iba ka pa nga bagatian, may tansa nga magadugang, ang galala, magataot komplikasyon, kung nga ron nga ginatawag diabetes. So, inom kita't kape nga may sangkap nga ang palaya nga may charantin eh. Ag may una pagid nga chia seeds nga nag-burn kong extra fat sa Awas. Yes, pampaniwang nga kape. Aga may DSE or desugared sugar cane extract powder. Drong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Sino paro ginungata? Mag-inom kape sa gahon ng gasapon, DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa aton nga pagay liliba, aton i-check ro dagagan ni Tiempo magkarang adlaw it Miyerkules. Ano bagaro dagagan ka Tiempo nga ra may gain gyapon ita Tiempo ring natawag naton tropical storm Pilandok. Oo, nga nagapanangasa riya sa ton sa Philippine Area of Responsibility. Bilang gidana i-check naton si Ma'am Chinel Dominguez para detalihan kita ko dagagan ni Tiempo. O iya sa ton sa Pilipinas makapikto baga si Pilandok nga nayakaton sa Aklan. Ma'am Chinel Dominguez, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Good morning.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong si Pilandok mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Discuss po muna natin ito ating satellite imagery. So itong si Pilandok ay nananatili sa tropical storm category at huling namataan sa layong 1,205 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na nanatili itong malayo sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pangalawang bagyo na minomonitor natin ay itong nasa labas na may international name na Saudel na si dating Obet. Huling namataan sa layong 560 kilometers west ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at sa ngayon, bumababa pa lalo yung tsansa na pumasok muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.

0: huling namataan sa laing 2,935 kilometers east ng Central Luzon. Sa ngayon, bumaba din yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa May Luzon at Visayas. Dulot nito, asahan natin concentrated yung mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar natin, ngayong araw, posible makaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman dito sa Visayas at Mindanao, asahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero yun po, pinag-iingat po natin sila dahil inaasahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Pero may mga tsansa naman ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Pilandok, mananatili ito bilang isang ganap na tropical storm category throughout our forecast period hanggang sa paglabas po niya. Inaasahan natin posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Wednesday ng gabi, mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Nananatili naman itong palayo ng ating kalupaan kaya wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa hangin na dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin yung malalakas na bugso ng hangin mula ngayong araw hanggang Friday dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Para naman sa ulan na dala ng southwest monsoon ngayong araw, asahan natin ang significant rainfall dito sa May Batanes. Bukas naman, 50 to 100 millimeters of rain dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung magtataka po tayo bakit lumawak po ulit yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan dahil magkakaroon po muli tayo ng bugso ng habagat bukas po. So yun po, pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, na maghanda at mag-ingat po. Dahil mga kalupaan po natin ay saturated pa rin po kaya mataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan din po natin sila na makipag-ugnayan sa ating mga local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan natin gawin. By Friday, bababa yung axis po or yung orientation netong southwest monsoon at more on concentrated siya dito sa may Central Luzon, pati na rin dito sa may Mimaropa at dito sa may Western Visayas. So makakakita tayo ng posibleng 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters of rain naman sa Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. At yan po muna yung update po, latest po nating update dito sa bagyong si Pilandok. Next update natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Thank you so much kay Ma'am Chanel Dominguez. Natutuloy agad tiyempo magandangan daw it Biyerkules. Aga sa aton ka nga pagbalik mga ka-K5, balikan ta aton nga maging pang headlines nga balita ha. Adon bagarong latest update, alin sa mismong hepe itangalan PNP. Parang natabong arang nga disgrasya kwa laot Domingo sa may tangalan. Aton balikan da, matapos siya may importante nga pahanomdom. Standby!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
5: Pinaka-nabis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
6: Correct.
5: Gamatumato na lang siya,
6: Blau. Tumato na siya. Extra standby, no?
4: lang?
5: Oo. Oh.
4: May sila, but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetiko, ka nga nubuing mo immune system.
5: Amo ni kanami kung nakainom ka Ditribayo. Sa nguna, sir boy, perminato, ipastrong lang mo immune system. Why not take Ditribayo to have your second immune system?
4: Wow!
5: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Perminato, ginabalik-balik, nga ang Ditribayo is best known to be an antiviral and antibacterial. Perminato, balik-balik din nga, kung mag-inom ka Ditribayo, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni Ditribayo. Kasi siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom Ditribayo.
4: Exactly.
5: Amo nang pinaka-importante. Pero ay kakabalo nga ang Ditribayo, sir boy, is also anti-protozoa.
4: Uy! Malugayon da, ha?
5: Malugaya. Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nga nisustansyado, palang sa balatian nun man, basi may gapuyo da sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang Ditribayo, para mapatay na sila, para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka Ditribayo, hindi lang nga patyo niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa mutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
6: Ang inyo na Candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag kumaeksima ka.
4: Ay, kahit budlay na budlay.
6: Madyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kakabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
4: Kagway niya bulong, no?
6: Ang nami sa Ditribayo, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
4: Correct.
6: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sa Ditribayo, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
5: Kung na-try na nila yung tanan nga with men, itry mo man ang Ditribayo.
1: Oh, grabe,
2: epektibo.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
2: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas,
4: mangabuti ka. Ang topical ability sang Ditribayo, di mo makita sa eksema, makita mo minin sa magyatawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni Ditribayo. Intra mo na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
5: Sir boy, kabalo na ko. Pwede mo na dots.
4: Dots
5: sa mga vaginal dots.
1: Pwede.
5: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
4: Uy, kabalo ha. Basi fungal na.
5: Oo, pwede mo yan. Ipahid na.
1: Yes, infection na.
4: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputang? Ginaputangin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw ginsa kagat sa sapat, nangabi. Ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka Ditribayo, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection manggit nga cause na kayo, may mga dalitan kisa nga mga sapat-sapat, mabatuan sa ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sa Ditribayo.
5: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, sir boy,
4: ay, importante giniya.
5: Importante giniya.
1: Before magpa-vaccine.
5: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least three days sa Ditribayo.
4: Correct.
5: During or after nga mabaksin ka na, inom ka man.
4: Was.
5: At least two days, every 8 hours.
1: Oh, before
5: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
2: Ditribayo with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
2: Ditribayo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Pelos Pueblos.
1: Alas 7:03 raton nga oras, agbalik kita sa aton nga nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba mga ka-K5, good morning anay sa mga listeners nga nagapaabot it mensahe ha. Iya sa aton ka nga programa, unang-una sa aton nga mga suki. Nauna kay Madam Itel Panim sa may Hanlod. Good morning. Ang kay nung Andy Norada sa may New Washington, gapamati. Kay Jesse Season, good morning bro. Naka-experience gid man ako, epekto it haze. Gas gad puwak ag mahapo ang nabatsyagan. Pero dyan, kahit kahapon bro, no? Gaing gid man sa pamatsyag, kahapon ang bikot anima ko na nura. Eh, gintry na to, gumawa ag nagmumotor-motor, mga itang libot, yes, kalibo bahay. Mas gad gid man sa kotunlan. Di ba? Mga K5, alam siguro sa inyong banwa, abot yan it madalag, abot yan it western side pagid. Oh, rin nga rin picto kapon it sunog to sa Indonesia. Ag na kay kagawad Gaga Roli Baladhay no, sa part it barangay Magpagong. Good morning, rong gwapog mahugod nga kagawad it Magpagong na pinamati everyday sa itong programa. Ag una kay bro Matthew Zorolia. Good morning, K5 Nard. Paki-greet kami sa may Hugas, New Washington. Nga permi man nga nagpinamati sa imo nga programa. Sige, good morning ha. Ag may nga pagpamati man na kay Bro Raymond Herbasio nga nag-monitor man magkaroon nga gahon eh. Aguna kay Madam Guafa Kalipa nga nagpinamati man sa itong programa. Well, magkaroon nga gahon sa so first part ka itong program. Ato na naibalikan din nga ng update no sa natabo nga ng aksidente nga ni sa may tangalan. So may una nga ginlatag nga information ro mismong hepe no. Kon kamusta ro rider nga tong nga nakabangga ag sako na binga pagtawag kapon sa investigator te mahulog sa ginatawag reclamatory period ro pag-file it kaso. Dahil ganit nga ginuhat-huhat panandaro decision family, dahil ganit isa part it family, that time nga natabor aksidente pagka Domingo, Lunes, eh, hindi pa ginanda mao istorya agad, dahil ganit sa iman ito nangin emosyonal, ag nakibot pa sino manabiro maka, nag-expect nga makaturo manabo sa rin nga victim nga si Pitix Akan, mas kilagay mo sa ginatawag nga si Pitix Akan. Okay? So, aton pamatian ka na partner, do pahayag, it mismo ka rin nga hepe, no? Ita atangalan PNP. Nilaboro ga pangutanay kung ano ro details ito sa driver and then the same time di ba ga di tabi ka hugat man riba nga raman eh. Mana kon may mga mauron nga manabo ay ga automatic ga paabot sa gita kwando LTO ay una matagagiron del ambal matangani. Kato niya Tagalan Transportation Office, makaunabi, may mga coordination yun do mga police station kanda, ya sa aton sa Aklan, nga kung may mga gagkong arang mga kanabo aksidente, ag may ginatawag mga reckless driving, eh, andaron nga usisaon, ag kung madya sarang pwede pa na ugat sukos order para pamatian kung ano reason nga matatabo na to, ag depending kanda kung mabato na rin ginatawag naton rason or mabaton ba ng darong explanation ito yung rider oh, di ba? Eh, depende ta kanda ron mga K5 so aton doon i-plastar iya sa aton yung pag-ililiba ara na partner no? Si Hepe parte man sandang investigation anay aginuna next naton do LTO nga si Miss Bamolo alright? Unahon ta si Hepe, pamatian ta makipab interview ni K-Pab Sandro Salazar.
0: Foro de los Pueblos.
2: Okay. Police Major Jason Mausig, no? Ano po yung napag-usapan ninyo nung pamilya? Ano po yung decision nila, sir? Magsasampa po ba ng kaso itong pamilya ni Sir Pitik Sakyan laban po sa rider na ito, sir?
3: Yes, sir. Kahapon, pumunta po dito yung family o yung mother mismo ng victim natin at pinausap nga natin. Ang sabi niya is magpa-file daw sila ng complaint laban dun sa suspect po natin.
2: Sir, if in case ano po yung kasong kakaharapin nitong rider na nakabangga kay Gerald, sir?
3: Reckless imprudence resulting in homicide po.
4: Reckless imprudence
3: resulting in homicide kasi namatay po yung ating victim.
2: Meron po ba itong piyansa, sir? No?
3: Ano? Available po yan.
2: Ilan po yun, sir?
3: Medyo maliit lang naman yata ang bill yan. Opo.
2: Ano pong ano, sir, status nitong rider na ito, sir? Ano po yung pangalan niya? Ano po yung status, medical status niya ngayon?
3: Sa ngayon po ang rider natin, yung suspect natin, naka-confine siya sa Panay Hospital, Panay Healthcare Hospital diyan sa Calibo, at accordingly naka-ICU at kahapon mag-undergo ng operation. Ewan ko lang po ngayon kung nakapag-undergo na. Opo.
2: Ano pangalan nito?
3: Si Maynard po from Rizal, Ibahay.
2: Hindi siya pala nabas.
3: Nabas, sorry.
2: Rizal, 24 years old.
3: 24 years old po.
2: May trabaho po ba ito, sir? Si Maynard na ito?
3: Wala po yata siyang trabaho.
2: Student.
3: Hindi po kasi nakalagay dito sa report.
2: Ano, sir, nakausap niyo po ba yung family din ni Maynard, sir? Pumunta din sila dito? Nag-appear po ba sa istasyon natin?
3: Hanggang ngayon po, wala pong any family member na pumupunta po dito sa side po nito ni Maynard po.
2: According naman, sir, sa ating investigador, sir, pumunta ba yung investigador natin sa hospital kung saan ngayon nakalagay, no? Kung saan naka-confine itong si Maynard na ito, sir?
3: Noong isang araw, pumunta po sila doon at nag-conduct ng investigation.
2: Sige, sir. Thank you so much po, sir. Sige. End record.
1: Okay. So, Datoro Pahayag, it raya karang mismong hepe. It raya karang tangalan pin. Pima-file it kaso. No? Reckless imprudence resulting in homicide and damage to property dahil sa madumotor ko victim. No? Agpatay ro victim. So, decided on the family. File an imaw. Masubo-subo gang ay nakadepende beron sa korte kung pilaro iga-recommend nga bail o kung saton pa is piyansa. Agdepende man ka na rin kung abot na rin yung kantidad. Kung halimbawa, may mga namatabiro, may mga nasa 100,000 plus, no? Nakadepende ron. Pero makaunabi, unay mo sa hospital. No? Nagpamayad man, dahil nga ni isa ng mga lastrong inangkon, nagka-fracture mo sa nang abaga, ag may mga lastro sa iban pa nga party kung anang agawas. Rin nga ng victim. Oh? Next, Lupangutana, ano pagid do mga pwedeng mailatag kada kay Five Nard? Because nga syempre makita naton sa kopya it day kada nga CCTV camera sa footage makita nga nagyapaw mo sa pihak ng karsada sa widening ng tagid mo nagtumapak, no? Maron nga nadagasa na ray nga nga victim nga wa man nagasalig-salig nga mabangga ni mo di kada kon sa kilid ko karsada. Abot kay pagyapon ko nag-overtake, grabe yung tagig yung overtake man doon. Nagapangyapaw ka, nga dumdum mo, racetrack, nga wakatingit may kasubgang, one way. No? Doon din pamatsagan ko lang nga driver mo. Oh. So, ano kararo action nga igalatag it LTO? Hindi na pwedeng wat ilatag nga action. Dapat may unagid. Alright? Araro pahayag ko mismong LTO nga si Ma'am Bamolo. Ato niya pamatian partner.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alright, mga ka-K5, mga kaibahan natin nakaroon, no? Si Ma'am FMA Tabella. Atong karoon nga head ita Western Aklan District Office, no? LTO, yes, atong karoon nga banwa ita ibahay. Ma'am, una sa tanan, may daid nga hapon, mga kaibahan ni mo si ka-K5 Sandro Salazar.
5: Good afternoon, ka-K5 Sandro, sa inyo tanan yung mga viewers.
2: Ma'am, Ma'am, nakaabot yung iya sa inyo karon nga tagatapan regarding sa rayang case no ni Pitix Akyan, nagtatabo sa raya karon nga vehicular accident nga kung sa siin nga ni ay Rosambilog ay naibulbarman nga ginaaligar nga daturo nakasunggab no sa raya karon nga victim. Ma'am, sa aton nga part iya sa LTO Western District, kamusta makarundo pag endorse abi it aton nga PNP angot sa raya karon nga insidente?
5: Yes, a kaninang gahon na pangay nag-request kita sa PNP tangalan at police report para sa andang sa blotter nga na, and then in forward ko sa regional office sa Intelligence and Investigation Unit para sa ipaguwa na nga show cause order kasi do SCO ay gahalin sa regional office sa office of the regional director.
2: Bali ma'am, pag endorse ito sa aton yung regional office, saan daro mapanaog it show cause?
5: Yes, ipanaog na yan dito. Kami ma-serve kung sino man. Tapos, they are given 5 days to reply man sa show cause order. And then after that, kina-forward naman, balik ko man sa IIU, sa Investigation Unit, para sa final resolution na ipagawain ni Director.
2: Ma'am, if possible, ano ro daya karon nga kaungdan or sugod if daya karon nga show cause order sa rayang driver no nga si record nga driver it nakabanggaan ni Pitix?
5: Since imauro involved nga driver nga nakabangga, so ginapa-explain ni Mau muna sa anang side no, so he has given nga 5 days to explain his side. So after that, that is under investigation of the regional office. Of course, we forward man naton ito ro mga video clips, mga insidente para mas madali ro ang pag-investigate. So kompleto man do detalye nga mga nakalap naton yung mga videos nila.
2: Ma'am, given sa dato nga nakita abi no nga agnagather man itaton nga tayatapan sa videos nga haturo naguntan ni insidente, ano ro mga posible abi nga pag-aatubangon it daya karon nga na-involbar nga ra nga si Maynard Ingaling sa record nga show cause abi, ano ra posible nga ma-revoke ana karon nga license or kung ano ba ro mga possible paginyang pwedeng matabo?
5: Yes, pag ikaw is naka-involve sa road crash accident, especially may mga fatalities, may namatay, no, so usually karon revocation of your license karon do decision at regional office. Depende pa sa andang investigation.
2: If in case kung makaroon abi ma'am, pilar o mga penalidad abi karon or may mga penalty abi?
5: We will refer sa final decision at regional office. Depende sa andang pag-assess man sa mga gina-send nato niya mga evidences and siya rin on his part kung ano man doon ang maisabat. So, undergo mo legality sa ato niya regional office.
2: Balik kayo na malang ma'am yung tawag ba sa ato niya regional offices?
5: Yes, kayo na agahon. Pero mga videos actually forwarded na yan kahapon pa for para may basis na sila mapag-aralan na para ma-priority natin daya nga lang insidente, no?
2: Alright. Ma'am, posible man nga pati ro mga kaibahan nga riders ni Maynard ay matawaan man or mapapanaugan man ito yung nga show cause order?
5: Yes, actually kasama sila, may apat pa siyang kasama, no? Bali pang lima kay Maynard Ingaling. So until now ginausip pa namo ang identity kasi hindi sila nakuhaan ng identity sa PNP right after that incident. So ngayon gather pa kami information mga identities ng lang apat. Agon mapapanaogan sa daet show cause order.
2: Mga pilaro duration abi ma'am bago mapapanaogan ito yung show cause do mga involved?
5: Priority ngayon si Maynard kasi meron na tayong record. So base mamayang hapon makapagawa na rin kasi kompleto man do ato naging padala sa regional office. So the rest yung up-at. So pag makompleto ko na, until now gather pa lang kami. Kasi no PNP, wala sila ka kuma at mga details hanggang right after the incident.
2: Alright, sige. Ma'am, ano nakausap ninyo ro ano ro family ito yung victim?
5: Ayaw pa, kasi ito yung prioritize ko ra mag-visit mo kami ito. Kanda no, sa family ni Sir Pitix Akyan na Sir Gerald. No, so hararon, amo niya obrahon daw mo makasalangan, no? Ma-action ma taon natong dait immediate resolution.
2: Ma'am, i-confirm ko lang kung ro daya abi nga if in case nga mapinaltihan no tong dayang driver nga si Maynard, ano ra purely decision itaton mismo nga tagatapan or does it affect man sa part abi family victim kung depende sa nang pagistorya?
5: Ano, iba man daruan ng case kung ga-file man sa lat case, di ba? Ma-file sila criminal case, pero sa amin sa LTO meron ta kaming sariling ano dito. Resolution, final decision sa anong pertaining to his license.
2: Regardless kung ano.
5: Regardless, yeah.
2: Sige po. Lastly siguro, ma'am, ano lang, kumbaga hay, a message no sa aton karon nga publiko, dugang ko lang galit, ma'am, before the message, nga, ano ro, ma'am, may mga directives abi kita pag abot sa mga riders nga ron nga nagadaga, it mga, more than pilang CCs abi nga mga klase it. Daya karon nga motorsiklo sa most especially sa mga highways abi nga ron.
5: So sa mga motorcycle big bikes nara, so alam man nanda ko ano anong capacity, anong speed limit na dapat para kanda. So dapat lang road safety lang dapat andang i-focus, no? And then anong defensive driving, especially mabibilis andang speed, so dapat mag-slow man sala sa mga mag-slow down man sala sa mga areas nga hindi laging dahil pag gusto na lang sanda, especially big bike sanda, no? Atong karsada hon, ngayon marami na tayong mga residente, so it also affects the lives of other people, di ba? Kahit tindog ka lang, so dapat sila rin mismo na apply na daan ng road safety at disiplina. Ang dapat, make sure na may valid license ka mo, valid registration. So for now, ano pa natin do? Ano ka lang registration at ano motorcycle? Relative pa natin.
2: Alright. Sige. Siguro ma'am, mensahe no sa publiko angot sa mga raya bang insidente nga ramos especially nga ginakaimbolbaran do mga rayang mga motorsiklo gitaa sa mga daganon abi.
5: Actually ro amo nya goal it LTO, no, National Regional Office to stop road crash. So dapat kita tanan maging responsable tayo, maging responsible driver lahat tayo because this is a shared responsibility. Hindi pwedeng isa lang, dapat lahat kita very disciplined and meron tayong road safety at ma-apply natin atong defensive driving always. So dapat drive safely lang always, no? And follow natin do laws and rules atong niya sa batas trapiko natin sa kalsadahon. Sa atong mga modernista, magdahan lang pirme kita kasi marami na nangyayari mga road crash incidents ngayon. So dapat ma-stop po natin da. Thank you.
2: Right. With this information, mga K5, no, kay Ma'am Eva May Tabella, head it aton karon nga LTO Western Aklan District Office is aton karon nga Banwa Itibay. Ma'am, abo-abo gini sayamat sa imong render nga time sa K5 News FM Kalibo, ma'am.
5: Thank you, ma'am, sa pag-agting sa opisina namon, mga ka-K5. Good afternoon. Foro Delos
1: Pueblos. Datoro pahayag ko mismo naton nga LTO Western Aklan with Ma'am Tabella, no? Kung aton ko nun, ilatag mga babot ang violation kung aton tanawon kasi datong pag sa question ni K5 Sando kay Ma'am Bam tawagong ko binakon si Mas, si Miss Bam Raymaw eh, no? Molo Tabella, kung aton ilatag mga K5 daw klaro nga may una nga violation pag-abot sa speed limit kasi sa Section 35 ita Land Transportation and Traffic Code RA 4136 na ginatawag naton, may mga una ron nakalatag nga guidelines kung tigpilagang per mamba naton kilometers per hour road, dapat dagagan kay mga unit vehicle motor man doon, siyakyan, kung ano pa rin na ang klase. Kung ikaw gatapak sa mga open country roads o mga highways natin, hayroon nyo ron nga klase motor, mga butang ta 1,000cc, sus, ginoo ko patawarin kita. Dasig pa ron sa mga, kung pagustuhan mo gid, kung wakat ko ba nga nag-drive, kaya mo nga wigiton ro mga Toyota Vios nga, no? Kaya mo makipagsabayan? Kon karira gid nga literal sa mga racetrack nga ginatawag nga wakay kasubgang nga wakat may panimbangan. Okay, mao manami mao. No? Kon matumbak ate wakat may madagasa. Di ba? Hay bukong tatrace track abir ato nga national highway nga ron. Ngagin na himuan gid it pamaagi ka ato nga mga opisyal sa gobyerno para nga mapagapad, himuon nga 4 lanes, repurpose na karon para nga mas mga madali, no? Ag mas manami nga agyan, konbinyente, what may gakos nga traffic, no? Para nga rung mga nagapad to sa Katiklan, going to, kung abi, Boracay, from Calibo, from Iloilo, no? Nga biyahe, kung nagapad to Boracay, ti manami magapad rato niya karasada na nagasunod man kita itaasinso sa iba man nga probinsya. Meron da rito man nga National Highway is 4 lanes naman. Din the purpose na kontak. Bukong taron kit umbra nga 4 lanes para nga karirahan naton. Like mga diversion road. Ginakol ko atensyon ko Land Transportation Office pagid ko Highway Patrol Group naton. Ako aton nga PNP in every municipality nga may mga diversion road. Nga ginobra nga karirahan ko mga haslo nga nga mga loko-loko ba nga raho nga tao kung ano randa karon nga nagamon man nga doon tarobrahon ng bisyo nga mga rira. Ay, paano kung may nag-aagi rin na? Nga, what a bagag expect nga haron tagaliro plus tadang inobra nyo tang karirahan kung nadlaw or gabi eh. Di ba? Paano kung may madisgrasya rin na? Okay, takuntang sanda-sanda rin na magkamatay ay andatang uso rin, ay andatang bisyo rin nga mga rira rin na. Ay, paano kung may madamay? Di masakit man sa pamilya rin nga maiwanan. Paano kung pamilyado may unga? Or bisan or imaw mismo no ginasaligan ba maki-five nga nagabuhi sa nga family. Ag maduga ang tatugang makabuhi. Diba? Bangon sa kaskasiro nyo. Pagkakaskasiro nyo, din masubo-subo na yun. Doon na rin sa RA-4136, may speed limit dapat na ginatawag. Happy sabi kung big bike, kamana ko big bike, hindi man porkiron nga rindo speed kay mga motor, din kabahog, ruan na nga sisi nga ginatawag. Bira-birahan mo gid si puton mo gitot puga-puga ay 1000cc dapat makaabot gid ko sa 1000.
0: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga
1: maguron kon mauron di imo nga prinsipyo. Ay national highway taron bukod aron ni gin pobra para kimo kinyo nga mga riders nga may mga big bike nga papataras-taras lang kamot agi rin na hindi ah. Para sa tanan. Ti dapat sayod kamo kon inyong nga ginadriban nga sakyan nga dapat may speed limit, no? Pero mismo nga naton nga series bus, nga kayang dating simpo naghahagunos, makaroon may speed limit. E din nga nga ginhimo ron ko management ako taga LTFRB. Din nga nga di ba kung aton balikan way back 2000, sunod-sunod bro mga aksidente ka to nga ginakimbolbaran series bus. May mga nabanggaan nga motor, na-involve sa kung ano pa rin na nga daw banggaan, ay kadasig gani ko no, allegedly, mamamaroon do report. No, aguna man ko naman, may nagapatunay, base man sa mga kuwat CCTV, ag may anda bidati ron nga kameraman, di ba? Bukod kameraman nga, tao, may anda man nga kamera, nga gini-install. No, dashcam, kung tawgon. Hayo na, makita ko anong kadasig. Ako naman dati, may nag-viral mga tao, kat hindi pag-inuso man no Facebook, pero may mga nakaka-take video, nga harap kadasig ko, nga mga kumubuhok itbayi nga pasero, nga nag-tapok gang, di ba? Meaning kadasig. Ay ginobra ka to, butan dat GPS para ma-monitor kung road driver nagpahagunos at nagkarirahan sa dahilin niya kung namat sa Calibo, pa Iloilo, kung namat Iloilo to Aklan or ibang mga provinces. Ay doon na ginobra, may speed limit. No? Ay dapat may mga mauron man kamo. Ag actually, ginasikwat ang anirong ginaakua ko ibang grupo rin nga nakabangga kay Pitik Saklan, no? Nga si Maynard, dahil daw no, nagsalta-salta, nagsunod-sunod dito ba rimaw? Huwag matat grupo ra. Eh, mga kumala ka disgrasa yun sa banga. Harun pagid. No? Meaning, questionably rimaw. Kung nakagigid man rimaw pag buong it mga seminar sa LTO. Kung aware gid man imaw ko pag manihot motor nga doon nga klasit motor. No? Nag-seminar ka gid man. Masiminar, jik mo ang linglisensya to sa LTO. Baga?
0: Komentaryo no? Nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
1: Or nagasalig ka gang ay may pagka-tikay-tikay rin siguro rimaw. Sabihin, naka-big bike mo. Abi na siguro kung daw kung umagi mo highway dapat iwasan mo gid naka big bike kay base kun sa magasgasan ang magbayad kay ka magmahal mga mauro nyo motor. No? Di ba? Di siguro anak ka nang pamatsyagan eh. O ti na karon hugaton naton decision ko Land Transportation Office 6 ay ito ginsubmitar ko LTO Western Aklan sa LTO 6 kung ano ro mangingin sabat na ito te kompleto man do mga dokumento pagsabat na ko mismong driver pamatian man ito ko LTO 6 kung kumbinsido sanda ko rin yung sabat ay duda ko hindi man yagi may namatay ay agaban niya ban sa mga mauro niya rin yung butang decision karon ita LTO ay revoke ita ring lisensya ron. No? Kabay pang umabot kini sa marong situation kung ma-revoke ba hindi po kung kakugatan na hindi pwede mo nga mag-drive sa highway ray. Dapat ka bisan e-bike or bike hindi pwede karakana kas ka zero klase nga tawo. May tikal no mga mauron ba? Hindi ta pwede ra mag-drive mo sa highway ng mga mauron do style na. Ay, kita ka timo nga nag-overtake ka. Ay umovertake ra kay bahan gusto na pagin nga yagson iya mo umagaw sa pekalinya sa ika-apat nga lane ay kita na nga slow lane ron expect mo gid nga may nag-aagi kon from time to time ako tagin nagakabaga ka kung medyang maton that time what klase ay kun amat mahilig umagi kon sa mga linya nga ron mga slow moving vehicle ta mga tricycle ay paano kung may makargat ang nga pamilya or estudyante so di nagasa mo ta grabe ta mga kumbilidad man ra nga balikan ta para ha. Dudugang update kira matapos sa may importante nga pahanomdom. Standby.
0: Foro de los Pueblos. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Bonggit.
1: Mighty Shape.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bonggit.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: ng ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DDX Beauty Soap na mga best.
4: DDX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
4: DDX.

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mga butika. Nagpakita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics.

0: The Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. May free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Puro Delos Pueblos.
3: Alas 7:37 daton garang oras sa gabalik kita sa aton garang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, by the way mga K5, inom anay kita ita D3 Bio ha. Basta mikrobyo rong kalaban, inom kita D3 Bio. Natural de mao ag kampyon, mabisa nga antiviral at antibacterial specialist. Gusto mo nga maiwasan rong pabalik-balik ginatawag hepatitis nga nagadagat sakit sa aton karang atay. Ag nadlo ka baga nga magkaangkon ituman it ginatawag sugagob or chicken pox. Ikaw naman nagabalik-balik ton. Ag may mga phobia ka sa ginatawag mga flu viruses dagat mga pandemya. Ag may TB ka dati, no? Tapos madya daw gabalik-balik tayo, sigiring ughak, sigiring ubo. Ay, what problema ron, inom ka it D3 Bio. Pero D3 Bio, may una ka rin cold press extra virgin coconut oil nga puno it medium chain fatty acids nga ginaproseso at atong kalangawas para nga mangin monoglyceride. Ag sa bilog sa pinaka-epektibo nga monoglyceride, hayrong ginatawag monolaurin. Kung monolaurin, kaibahan do iba pa nga mga monoglycerides, nga una sa D3 Bio, ay ginakabig nga pinaka-epektibo nga natural antibiotic, antiviral, agraya rong nagabulig para nga ratong yawas mangin protektado sa kung ano rin na nga nagatuhaw nga mga bagatian, tuga it mga viruses ag bakterya. Nga ni dapat inom kita, it D3 Bio, rong kampyon nga suplemento.
0: Yonar Viray, Puro Delos Pueblos.
3: Alas 7:38 daton yung oras, mga K5, good morning anay ha, kay Ma'am Jessa Christine Gregorio, nga nagapamati kay Ma'am Merly Latorre na Elgas, nga nagamonitor man makaroon nga agahon, ag happy birthday gali, diba hangawok at madyan nagahugom akon it rayang-rang bisaya nga manok ko, nga daw ano na, tinula, birthday gali makaroon ni Madam Joanne Zapatos. So, nag-birthday gali makaroon si Madam Joanne Zapatos. Sala sa magugba. Happy birthday, ha?
4: Happy birthday!
3: Ag-birthday man, makaroon ita guwapa nga rin nga taga-sinyo, tingali, makon de imaw kwanda nga nasyon. No? Si Madam Vien Season Raytan. Ay, kwanda, anak ko mga kwanda nagpamati na sa may mga Rossi family. Ayan. Oh, ay anak plido tabi kara ay Raytan. Ayan. Happy birthday kay nini Isme nang pamati makaron ay iga celebrate mat birthday sit ani mo ra from London, United Kingdom. Aba, ito tagali mato di mau happy birthday lang gali kana.
4: Happy birthday.
3: Ag sa taga Tesda Aklan sa aton nga amigo no na kay Sir Aaron Niron no nga naga birthday makaron nga adlaw no naga birthday makaron si Sir Aaron Niron no, thank you so much mana sir sa pagpatamyaw sige happy birthday man ka sa mga naga birthday makarang adlaw happy birthday ano kay Rich Narciso happy birthday man
4: happy birthday
3: sa mga naga birthday makarang adlaw
4: happy birthday.
3: Well, may aton nga na istorya nga nagakomento sa aton nga programa. Mga grupo ita rayang-rang mga nagakuano nagarides nga mga big bike, may mga Ducati, no, Kawasaki, basta may Kia, mga dasig yung motor. Ay, may grupo sanda ag actually ginabalibaran ng grupo nandaron day nga nga si Maynard, no. Eh daw baguhan pagatagalira, no? Mga K5. So may mga naghahambal nga to nga basi grupo man na traya kasi ginaklaro ka ako na may makilala kita nga mga kapinsan at anuang baga exclusive at nagidrad ng grupo at asa na nag-adron it grupo nga may mga kapareho bi may masugod di anda inamiguan barkadahan matamanoranda no may napagin naghahambal ka ako nga buko matamong grupo man na isipiak ron di gani man nga daw may nakaabot ka mong istorya nga may something like ugali man na imuron no nga wala nang mailaan may nagabot man kanda nga mga information doon nga siyempre do attitude gabi sa bilog man doon sa gina pangita nang dai madamay ro isang ka grupo kon daw ro attitude itro nga pasugod mo ay daw sobra pagagi sa kat in, daw sobra pa sa unang adlaw pa yang or sa ring pagsugod pa nang sa grupo or manong sugod pa nga daw batsag mo agiro hangin baga so do may mauron siguro imong ginapakita mauron nga what a remote may grupong nagaako ka nang yes among ka grupo ron nga defend imaw legally baguhan pa ta imaw ang nakikita man kuno nandar yung motor mga K5 klaro nga bag-o daw bag-o pang dag ranang obra gali kada kong kisa may tendency nga may grupo nga ang ginsundan nga basi makundo yung ka grupo ni Pitixman. Eh si Pitex legit aron eh, nga grupo nanda. At mabuhay yun yung member man ko rin grupo. No? Eh, basi nagsunod-sunod yung may mo, dahil may kakilagay mo rito. No? Pero pag sunod abis sa grupo, no? Mga ka-K5, hindi ka man basta git kasugod na may iba man sa andang mga big bike pang grupo nga rakon daw. Wakat lisensya, what restore, updated niya restoring motor. Gina-check man na binanda ron. Kasi nga ni, sanda man doon ga-promote it ginatawag road safety. Ay may mga ginadusok kong KISARO, LTO Road Safety Summit, etc. Partner na ka ron, doon ro yun nga ron nga, mga grupo. Hindi ang mga anak ko, mga big bikes, hindi. Peska mo niya na sa mga K5 Riders Club, agabo pa nga mga riders community. Nga, una man na it bar nga ron, no? Anat iba pagid nga grupo tanong nga unite sa daron para nga ni rotanan hay ma-aware ko may kantanan sa tama nga pagmaneho no while nga nakita sa national highway amo ni mo to no so tanan don partner at LTO so kibot na kita nga mako nay bisag bukod ta tama mako nang ginubra nga nang overtake imo sa pihak no del once ikaw is a rider dapat tay may imo karon nga idea gid kung tama rin ginobra o bukon nga ipilit mo gid ay kung literal ka karon nga nakabukat like ra nga LTO license din nagseminar ka side mo ron nga side ka nga doon is hindi dapat ni mo obra dahil pwede ka nga madisgrasya makadisgrasya karon mga pag overtake at pabasta-basta yun lang dahil may markings sa national highway ta kung solid yellow lane ti ang agang gitaron nga diri-diritsuhon mo kaping kurbada ay blind spot overtikan mo pag hindi subgang mo rin mga truck te, pilit kasi dagom eh di ba or doon may idea ikaw kung nagbuog at lisensya kung sa tama nga proseso ka gagi no? Mga mauron na biron pero nabi nga ron nga highway tadlong matamatood white lane pangutana broken line ay pangutana nga naman ito kapag hindi sa piyak na gagi eh dapat sa piyak nga lane kat imong aron nga sa insakto nga lane kat imong overtake agud wakat may mabanggaan baga ag siyempre kita mo man tadlong clear man di mong pag overtake wakat may mabungkuan haron matakunta ay problema hey yes sa why dining ta gid mo nagapangapaw oh, di ba meaning what how siguro imo hindi ti mo aware siguro ra nga di ba ag hambang gani ko ang kilala nga may big bike man hindi dapat nana underestimate ro motor nga may 1,000 cc no ay pwede ka ting manakaron nga mamatay or makapatay kun imo nga pihiton itos to kapin ra ng gasolina doon di ba yung sensitive ron ay birabirahan mo puga-pugaon mo ikadasing tiyagin 1,000 cc pero mga scooter nga ni makaron like mga naga-drive mga X-Max, mga mauron abe, ag bagong guwa makaon ni ADV nga daw nga pila to? 350? May bagusan na makaon eh. Hey, mga mauron niya ron nga hundreds pa yung ron ha? O pangani kaya po at 500 ron. Imong puga-pugaon nag-urusagon. gayuha na ning mata mo kung mga naka 50-60 ka kilometers per hour. No? Gayuha na ning mata. Kuwakat mga goggles ginatawag or helmet nga full face. No? Mga importante man do helmet nga ning aron. Ikaw nang gapaharurot kay mabatsagan mo kung ano kadasig. Di ba? Aron doon eh. Ginapainsindi ka na. No? Sari nga rin nga driver, what at may nag-ako? Ako ang ikanang karay, din numabudlay. So, well, anyway, ay makaroon, unang do case nga ron, mga ginapasaka ka na, dipindi ko mapiansa, garoon pa, may anapat LT o ginapaaman para ka na, kung matawaan part lisensya o hindi, ay, I mean, i-revoke lang lisensya na karaw hindi. No? Pero abo nag-suggest na dapat aksyon ng it-LT o tosturo, nag-imbestigahan. Nga mabot sa point nga ma-revoke lang lisensya, ay harong klaro nga nakapatay mao dahil saan nga pagiging reckless driver nga reckless driving nga ginatawag nga daw dumdum tananay suluhanon yung Timos Krasala nga nagapadaga ka makumot bahura motor manipitik so nga gina limpyuhan ang kita kontak yad law adlaw manda gina kondisyon guba man kay no printi oh wasak ag ran nga ibang gamit no nagkalit man kay sa dagan grabe tana ro-impact tagig ka, no? Sinagap na na ro-impact. Man siya daw kanta ba yung ano, ro-kadasig it motor ko na yung mismong ay Maynard, umampak ka na, sinagang tanana, no? Imotagid sakam kita na, mao inapok mo skill kersada, umigo para liog sa wire nga di karong naging gamit nga bilang kural, no? Ano para masubo-subo? Ay ro-ro yung arang driver nga bumangga, inapok mo stungat kersada. Siyang banana, yung what may nag-aaging nga siyakan nga madasig man. Tikon mga na may mga na subgang pagidrasanda, agwa man kaprino, pati imaw ginyusak man. May mga kumura na bing aksidente. Kasugubo kung imo nga tanawon mga K5. Foro de los Pueblos. Alas 7:48 sugon daton nga oras mga ka-K5 ag sa ton nga mga balita, standby ka mo, no? Ay aton ilatag rin nga nga update sa sunog sa Islat Boracay. No? Ay aton pamatian sa aton nga pagbalik induna ro pahayag ko mismo karanga public information officer ita Boracay Fire Station FO2 Maria Fe Senyeres ay kana ginlatag do detalye kung ano natabo to kahapon ay makon mo mando sunog gara sa Boracay nakita naton do video nga masyado kabaskogro hangin no? Kasarangat basugro hangin nga naga apekto ron sa rin nga nga mambay naton mga bagay nga himo sa light materials ay borders ro gaban nga napiktuhan randaming ginabuhin

0: nang inhalit pero may chance ra nga madugangan do kanya ron ro ginatawag naton damage because nga masubmit man do iba ro tag-iyat mga boarding houses nga ro mga bagay nga nasunog ito ginatawag affidavit of loss tay madugangan don kasi ribabi nga gigamba nga man wa ni man at 1 million eh mga tatlo ka bagay man na kuno ni na may mga naipundar nga gamit nga mahal ag siyempre anda nga pagpobrat bagay eh, sobra gimana nga 300,000 na pila na desa na pugo. Ay depende ron ay estimated malamat aron itaton nga taga BFP sandig sanda nga operational manual procedure no Mach-E5. Now say nagumpisa ro kayo ano rin yung pisat kayo rin no dapat aton masairan ag ano kadasig ro pag responde it aton kada nga fire truck rin na sa lugar para nga maka himot ginatawag naton na firefighting operation eho makita nyo sa video di karong area masyado tagagi nga mabasko gro kagayo ay sugudlon pa naman nga lugar no nagabuligan man kikontaro mga pumuguyo may mga bucket brigade yung ginatawag ikaso nga ni wagid ma tapna no nga mapagong ay alinon kadasig tabiro kagayo kung nagatapik sa mga light materials plywood o kahoy no marong pagabot mat BFP naglatag agisanda anda ka lang firefighting operation na good ma-prevent hindi makatapik to sa piyak. Oh. Ag rusang bilog ng fire truck, nag-back-back to ta bubotobe, agod nga mas pagid nga mapagong. Ag riba nga bagay nga pagkakasunog sa unahan para hindi tapikat kayo, ginbasa bang kato yung fire truck. Eh, tatlo, apat ka mga fire truck nag-responde na sa ring area, tatlo or apat yagi ka mga fire truck na nag-responde yagi kapon. Ando ginambay to ni Ma'am Senyeres. Pero sa pagbalik taron balikan ta rana nga statement pagi sa interview man ni K5 Villarosqual. Ag sa ton nga pagbalik pagi dinduna ilatag tamando statement it aton kara nga taga MDRRMO Kalibo ay nakaset katon makaron nga agahon ro linyada ni Sir Terence Turiano para istoryahan taro ginatawag nga haze kasi nga ni Rosunog ka na nga natabo to sa may part it Indonesia, bukot basta-basta. No? Ay mabot riya sa aton sa Pinas, raana ka na nga aso. Ay magro forest fire ito sa andang lugar. Perti taka baskog. Ag rukagayo, sige pataanan nga nagalinapad nga nagalinapad. No? Istoryahan taman ni Nuna, ruparti ka ron sa nasambit nga balita ay may epekto ko nung sa gain nga sa atong ikayong gawas rin nga rin nga aso kon hianggop mo no kapon galiklamo ribay gasgad ko ng kutunlan eh dahil nga sa epekto ron ko rin nga rin nga aso sa milog ron sa nang effect okay agbudlay ko na ron sa mga unga nga may hapo may asma makig manghuranta balikan to detalye ko na sa pagbalik ta matapos siya may importante nga paanom dom standby
1: TTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy TTX
2: 500 27 lot 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy amon CEO Dr. Ramil
5: sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom inom na mo DTX 500 kag Mighty C
4: isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tao amo ang brain the command center of the human nervous system ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses
5: ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles ang kabug-aton sang brain sir GP is about 1.4 kilogram that is 2% sa imo mo nga total body weight. Mas dalag ko ang

0: sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
1: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
0: Perte ka damo.
1: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
0: Imagine Sir GP ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. dapat imo ni sila pakaunon sang antioxidant. Bilyones ang mga cellula sini kag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka cellula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa nalabot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
2: DTX 500.
3: Ako si Laylay De La Cruz.
1: Ano ang imo ginabatyan?
3: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lasubong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
3: Patigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165, sa dugo ko man 120 over 80.
1: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
3: 120 over 180.
1: Wala ka maintenance?
3: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500.
0: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok. Yan, ano na karon? Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
1: Correct.
0: Tulog ka, tulog. Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka DTX 500 ka kag mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
1: Oo.
0: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa mighty C, ara lang sa pure C.
2: DTX 500.
4: Ako si Tomas sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Ang kampyon na istasyon K5 News FM.
1: Yonar Viray
0: Puro de los Pueblos.
2: Alas 7:58 gon daton nga oras ag balik kita sa aton kanang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, sa aton nga pagpadayon, mga K5, good morning anay sa mga nagapamati na kay Bingel Manon at kay Aping Sarandin nga nag-monitor makangagahon at kay Madam Jo Tabanieres Arabia nga nagapamati. Ang K5 Nard, greet mo gali rakon nga pamilya sa Kabayugan sa Malinaw kay Mama Shirley Gregorio nga permigid nga nagapinamati sa K5 News FM. Ayan, kay Madam Shirley Gregorio. Ayan, good morning ha, nasa may Kabayugan sa Banua Itay ka nga Malinaw nga nagapinamati sa ito nga programa.
0: Foro de los Pueblos.
2: Sa ito nga pag ililiba, rin nga nga may kantanan sa kuwano, haze nga na, no? Nga halin sa Indonesia, ay kahapon, Rometro Manila, ginputos gitana it, daya ka nga ginatawag naton haze, no? Aton ipakita ang Raya Partner, oh, nga isend na kon nga picture ay hararuhangin nga halin to sa part it, daya ka nga Indonesia, nagpa-Malaysia, ag umabot riya sa aton sa Pilipinas, no? Ay natabi padturo hangin, no? And then, based to sa dayang ranga kuwan, NDRRMC, no? Ag sa aton karanga MCDRRMD. Ayan. E kita kita mana ro, asunga na padto gitari katon. Ag raton nga Panay Island, no? Anang ginhapit-hapitan, maron nga kabatyag ka mo kapon it madya daw masgad yung tutunan si dahil nga ni sa asuron ay umabot sa very unhealthy norong kalidad it aton nga hangin kapinto sa may part it Metro Manila Lunes po at angani it gabi eh ay nabatsagan it lang dahil si pwede mo kitao ni madugom the time e pagka butlak it adlaw harun yung ta makita ni mo mga gamutiti di ka na kanin tumindog kapon sa may crossing Bangan New Washington ang tugokon mo ro direksyon pa Banga direksyon it Toting Reyes direksyon pa New Washington e makita kita ni mo ro nagamutiti oh. Daw ka dumdum ka ba may fog ta baga nga ra oh. Nga daw alas 5 patat agahon alas 6 mauntaro kwan ritsura kuray nga ra nga aton nga aklan kapon now. Based to sa day nga nga taga Philippine Emergency Alert, no? Ro aklan kahapon na sa moderate to heavy haze nga ginatawag. Sanda ko Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Mindoro tupad ba lang gidhagos nato, no? Marinduque, Romblon, aro pagid Masbate, tupad ta malang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental ag Oriental, pati rong Cebu. Nasa moderate to heavy race kita ngani mabuabo gitang asoro tumapik riya katon kapon do umagi light to moderate haze di kara sa may mga part ita mga Bataan Laguna nga ra pa idagom to sa may Surigao del Norte ag Dinagat Islands no light ita di kato dampi hasta kanda no e nasa kwangit kita nasa moderate to heavy no ngani ro aton kara nga mga kaigbanghuran ay ginaabisuhan no nga magsuksok it face mask kung pwede malaman, depende na kinyo ron kung sundo nyo. Ay rohay sabi nga ra, makandang day mo, delikado man, sa aton nga ikayong awas, kapigin sa mga inunga, ag sa mga senior citizen aton, sa mga may edad-edad, nga may mga sakit sa baga, baga, no? Kung kotob nga wapat rito nga untat rosunog sa Indonesia, ay kung pwede ka nga man nga mag, unang kamo magtiner sa inyong nga bagay kapin sa mga may sakit sa baga, sakit sa puso, or may hapo, no, mas yung citizen, taon lang nagidanay kamo. Sa may inunga, kung gagawa, ti mas better nga, ti siyempre may face mask gig kita, nangasuksok kita at face mask, no? Bago magguwa sa aton ka ng bagay, ag iwasan, mga K5, bro, mga mabugat nga ubrahon, ay mas nga magkatigil, mas hapuon ka, ag mag-inop abo nga tubig, no? Abo nga tubig para nga mangin hydrated kita. Ag maghagong sa mga naga-drive it sakyan or motor, ay posible nga mangin makisperyens sa kamot malabo nga pananawan ay low visibility dahil kita mo nga daw kaping kung may unagi nga ginatawag fog tapos dugangan pa karoyon ti daw may makita kang subang mo mga pito tagaliki mo, no? Iwas disgrasya. Ako man dyan nagasakit rin yung dugan, bangon sa ring epekto ko ring haze, hey, much better magpa-check up ka mo sa inyong kilaga nga mga doktor. Rindo abiso ka ito nga health department man, no, mga K5. Ay try ko ani ka nga morning, ro linyada ni Sir Terence Turiano, no, para ma-connect naton hindi na. Pero nahon talang anay, try nga nga sunog na tabo to sa Burakay, ay aton pamatian partner, ro pahayag, no, it mismong information officer it BFP Burakay sa interview kahapon ni K5 Vilros Qual. Pamatian na ito, nanay.
0: Foro de los Pueblos.